0: Babes, naka-empress? Nakaka-impress!
1: Try mo na, sis!
0: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
2: Empress Shampoo, for impressive hair.
3: Sis, ganda ng hair!
0: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy, with regular use.
3: Naka-empress? Nakaka-impress!
1: Try mo na, sis!
0: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
2: Empress Shampoo, for impressive hair.
4: May mo bang undangan ako ninyo, Nay? Pirmi lang ako siya, Andy, Nay? Kano siya bang mamay mong sakto para ninyo, Nay? Hindi niyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo!
5: Hangtod ka no sa aka makatun sa imong sayop nga binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini? The Emil Story. Hashtag Dear IFM, Damak. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
6: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: FM 93.9.
1: IFM. IFM. Balita.
2: IFM. Balita.
3: Sa Buntag.

101.9 IFM Apugan Pani. Adlaw karon nga Martes, Idol. Petsa 16 dining buwan sa Hunyo tuig 2026. Good morning, Cebu. Naghan gihapon ta nga angay ipasalamat karong adlaw sa atong pagmata, Idol. Taliwa sa taghang mga daghang mga panghitabo sukad pa kagahapon adlaw, mga idol, ato pa ng tagaagpagtagad. No? Apil day si kanang idol ni Idol Kenny nga si tawag ini si Cindy Cinco ang nakasinati slinog dito sa Davao Dol. Atong pag-ampo sa itong mga kaigsuunan. O niya, lakip na, no, kining sunog po na miigo kagahapon na ito niyong tagaagpagtagad. Atong pag-ampo alang sa matag-usa, taliwa ni ining dagkong mga hagit sa panahon, Idol. Padayon gihapon ta nga madasigod ug malaumbon, no? Mapasalamaton gihapon ta, no, sa ato ang pagmata karong buntaga. Alas 8:10 na ang atong oras karon. Welcome na diri sa atong programang IFM Balita sa Buntag. Kumusta man ang atong mga nagbiyahe karong mga oras, sabi? Atong mga drivers sa mga PUVs, sa mga modern jeepneys, atong mga habal-habal drivers, tricycle drivers, may buntag gra doon. Standby na mo kayang team Bubugma, Idol Boyki, Maria B, and yours truly, Idol Mikey, inyuhan naging makauban. Silang Miss Janet, silang Sir Cyril, ang Meliabo family, di ay may buntag. Kasi nag-abot na itong duty ron mga idol diri sa syudad. Kagikan pa man sila Minglinilia ba to, Miss Janet? Nagpatabang intaw siya kagahapong adlaw, kaya tungod iya pong kaubas trabaho, apektado sa buong sunog kagahapon. Salamat kayo, Miss Janet Meliebo and Sir Cyril Mang Buntag. Sa atong mga idol nga mga tagalahog, kumusta mga atong panahon dira aron? Kay murag madagumon man, medyo makulimlim. No, murag dili man ta kadutihon oi. Murag init-init na ba ito mga idol, no? Nindot gani ang atong sunrise karon. Pero pagka karong mga tungura mura magdik unsa pag ana kanang ni git man ang very light na magbitbit taga payong daan pangontras init o pangontras uwan, no? Ang ato pong mga kaigsuunan diri sa may Sambag Uno may buntag dol. Sa Sambag Uno ba nang area kanang may mga pungko-pungko sakto ba dol? Basta kanang nga dira dapit subay ra dira. Salamat kaayo. May buntag ka na tong tanan, alas 8:12 na nga to oras karon. Attendance check ta, Idol Biz, 0923-112-8701. Or diri sa tong Facebook page, Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Nabatay internet, Idol Kenny, kay murag na nagpabadlong sa gutro ni. May buntag. Standby, Idol, ha? Atong headlines sa itong mga balita karong buntaga atong tagaagpagtagad. O niya, syempre, ang mga hisgutanan po. Makauban na ito, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. O niya, ato pong tagaagpagtagad ng atong bugno sa bubugma on sa kay topic na mo karos babay speakas linya. Standby lang mo, mga idol, ha? Oras sa IFM, alas 8:13 na. On sa'y pamahaw na ito, dira rondol. Mamahaw to be? Oras sa IFM, alas 8:13 na.

0: IFM Balita!
1: IFM Balita!
2: Sa buntag!
0: Headlines! Karon! IFM Balita! IFM Balita! IFM Balita! IFM Balita! IFM Balita!
3: Pizza 16 na sa buwan sa Hunyo 2026. At daw karon nga Martes, mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
0: IFM Balita!
4: Alang sa itong mga balitang lokal, Mayor Cindy King Chan, miluso o tres milyones pesos na to sa 5 milyones ka pesos na donasyon alang sa linog ng mga victim sa Mindanao.
3: 110 milyones pesos sa kantidad ang ihata sa Kapitulyo alang sa rehabilitasyon sa Kawasan Falls sa Badyanda.
4: Sa balitang negosyo, mixed movement sa presyo sa lana ipatuman karong adlaw.
3: Samtang sa balitang paugnat sa kusog, Sweden midaog batok sa Tunisia sa pagbukas sa Group F sa World Cup.
4: Alang sa atong balita, gawas sa naso duwalo ang patay sa pagkahagsa sa B-52 bomber nga abyon.
3: Sa balitang entertainment, inilang aktor spotted sa birthday celebration samahan sa girlfriend ni Ini. Pero balikan na to, di ko kaget over sa Brazil, Mikey. Pero biha ato eh. Di ba nagpatawag na may kinunay, ipatawag nga pila to katao, unum? Hindi ba takay baon sa banina?
4: Tulo na kunsabo may king.
3: Di ba katubang giit sa dol, bungee jumping man, pero naiduha ka video na ay naasalo yung nag-alsa sa maong ani-avail sa maong murabaog, o siya tawag na, extreme kunuhay nga activity. Pero huwag yun nakabantay, may king, wala di ay sa higtis tiin. Wala di ay ang safety harness.
4: Kusa diri kadugaya sa nag-operate ka tong ramang usa man ni nabag-uhan
3: Stay put, standby lang una atong oras sa IFM Dole.
4: Alas 8:00 na.
3: Dugang mga balita, musunod na, standby, arita sa bugno, sa bugugma, and of course, ang atuang IFM Balitang Showbiz!
0: IFM Balita!
1: IFM Balita!
2: Sa buntag!
0: IFM Balita
5: Showbiz. IFM
4: Mga Balitas! Idol Boyki, invited ka, Boyki? Kay ang boyfriend ni inilang actress invited sa birthday celebration sa amahan ni Ini. Idol Boyki, wana, agdakutaw na po ng mga fans sa mga netizens. Ilabi na nga, usan ba ni sila sa kanabang gisubaybayan sa mga netizens? Ilabi na nga, dagpo man sa ginis sila nga mga actors and actresses. Idol Boyki na karun, nga na sila pinasoft launch sa Instagram. Di makita nga, nag-uba na ni sila Boyki. O niya, marapang officially telling the public nga sila na yun, Idol Boyki. Pipila ka mga higay niya, spotted sila nga nagkuyog o bakasyon niya. Labi na karoon, very present ang kining inilang aktor ato sa birthday sa amahan sa girlfriend ni Ini. Ato nalang i-reveal, Idol Kenny, ang ex ni Idol Kenny, wanay lain pa kundi si Danielle Padilla. Ni apil ni siya, Boyki, no, ma spotted din siya nga nakauban sa mga celebration. Si Kyla Estrada. Niya, di ba, ang amahan ni Kyla Estrada is si John Estrada man, Idol Boyki. No, ato sa birthday aning John Estrada, nagpost siya sa Facebook, Idol Boyki, na pa siya pinapasalamat dito, Boyki, nga sumapaniya, ana siya, Boyki, sa iyang Instagram, celebrating life with my tribe. Thank you, Lord Jesus. No, niya. Ato li sa iyahang birthday celebration, ito nilabay niya June 14. Ang mga hulagway spotted, kaya very clear ang panagway ni Daniel Padilla. O Kyla Estrada na nagkuyog! Yes, for sure. Wapalang gini sila, ingon nga, ultimately, ni-reveal sa detalye sa relasyon, Idol Boyki. Apan sa pipila na ka mga higay nung sa chemistry sa luha, di na sagdud siya malalis, no? Okay. Ang birthday ni John Estrada, nagsaulig din siya 53rd birthday at yung nilabay niya Hunyo 14 sa Idol Boyki.
3: Din
4: spotted ang paglingaw-lingaw ani nilang Kyla, kaubalingahang pamilya, mga igsuon, o ang boyfriend ng aktor nga si Daniel Padilla.
3: Congrats! Congrats, mga igsuon! Diba?
4: So wala na yung magsakit. Kaya total happy naman si Catherine,
3: diba na,
4: Mark
3: si Catherine
4: Alcala, yes, ang mayor. Kanya kini po si Daniel with Kyla Estrada. So wala na yung magsakit.
3: Exactly. Mao ka na ito ang IFM balita.
4: Showbiz!
3: Ay, namagsakit yun ha. Murag yun kami na nag-iya silang kinabuhi ha. Bantay lang mo daw. Atong oras doon.
4: Alas 8:21 na.

0: 93.9.
1: Atong timbang-timbango ng mga isyu. Susihon nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
2: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
3: Asa lang yung babae, speakas din niya, Idol Mikey. Oo, mamaray ta, Idol Mikey. Okay, asa naman yung magkasunda.
4: Ay, sige, atras, babae.
3: Murag na, may problema sa linya sa i-check daw, Maria Bogar. Naara na, naara na, kita yawa na yung
4: problema. Ibabagan, manutagod ko na.
3: Happy to, tato, hello ka pa! Ayon po, ayon din pala ko pa. Na good.
4: Judeta karon, ma'am.
3: Karon Maria B and the Mikey ba sa mga naka-tune in karon. Kani ganing mga matawag nato nga kana bang adunay mga butang online nga dili gani pwede nato binuangan. Example ha, kaning usa ka vlogger karon si brother ba, diba, iya ang nagbuhat sa AI photo kauban ang hulagway may kini the late Rene Butterbonia nga may pag ako nalay na lumus maging anak siya ba nga nag picture siya nga iyang gisave kintahay so nasan ni siya kani sa bugat nalungon magini siya kani si brother nawa no, nawa na balance ang matrix brother unya lately sad kasi itong drag queen Bogart nga murag gahapon ni gawas si ang photo unsa gani ni Maria B nga
5: si ko aware ano
3: si pura Vega pura
4: unsa Luca
3: pura di kay naanapod sila yung mura o ganang ida naghapon nga show kintahay Maria B nga murag mo ilahang giportray online nga
4: Pura Luca Vega,
3: Pura Luca
4: Filipino
3: Vega
4: performer.
3: Na ang hitabo nga mura ganig ang kanang altar unya na ay kanang murag yun o kanang setup sa simbahan gani
4: yeah.
3: So daga na pod ang nisaway niya kuman kebo na baya ka sa iyahang style na pod nga mura siyang si Jesus Christ no? So daga online karon. Uy, naano may mga nasod nga nag-ban may case sa 16 years old paubos. No, 16 years old murag unsa ni nga mga nasod ha? 16 years old ban ang Facebook no sa unsa ni nga mga nasod mga sugid pa mino di man bag-o nga isgutanan na unya kada bang usay makaingon ta nga naa sa kanang mura og United Kingdom. No, ang Australia mo'y una and only country nga fully implemented ang kanang sa social media 16 years old paubos sa unya lakip na ni apil na karon ang United Kingdom, Malaysia, Indonesia. Unya makaingon sa tabangat. Kung kami pungutan on Maria B, kaya di mo parihaan yung inani nga klase sa mga kanang balita ba nga usahay, mawad mo ingon ang bata nga, oh, pwede na ba yun eh? Ilan na ba yun na ba, no? So kung kami pungutan on idol, angay bang musunod ang Pilipinas nga mag-ban sa paggamit sa social media sa mga minor? Angay ba? No, kaya usay, diba, kabantay ka Maria B, katong dira sa Siargao nga mga minor de edad gigamit sa mga foreigner, mga ina ba?
4: Mga minor de edad.
3: Oo, mga minor de edad.
4: Ang kabansan ko, hindi mo mag-itrato na lang po na, siya nga normal.
3: Oo, kasadili pa, namina din nato si Idol Nichelle Dacalos, ang ato ang higala sa Poroka Barbero sa Sugbo. No, naka-tune in sila karon ato aning partner. Gamay lang kayo, Idol Nichelle, ha? Papahak na si Bogart, rin. Kimaldita na ganyan si Bogart. Pahaki niya. Angay na bang musunod ang Pilipinas sa ubang nasod nga mag-ban sa minor de edad sa paggamit ng social media? Mikey, latos, lahos!
4: Parang ako, angay na sa good mga idol. Uy, labi na nga saturated na kay ni mga nagkadiyang

0: nga mga platforms idol nga kana bitong maka-manipulate siya o panghuna-huna sa mga batan-on nga mura bag as if okay ra ni nga pagabuhaton wa nay filter ang uban. So para nako makatabang gyud ni siya dako para nga makahatag kinig focus sa mga kabataan sa pagkat-on sa eskwelahan ug sa unsay mataro.
1: Okay Bogart, ay palupig latos lahos.
2: Ban-ban mga idol, kay kumpunta doon mga idol do, kay mga batanon mga idol no? Dili na sila focus sa Facebook mga idol o Instagram na sila mga idol. Kaya na sa Facebook mga idol, baka tingguwang na sila mga idol.
1: Pwede ka kaingon.
0: Banto gra ikaw.
2: Baka tingguwang na sila. Pero kaya mga batanon, kaya mga, sama na po ka mga millennial, mga Gen Z.
1: Wow!
0: Wow!
1: Millennial sa'yo lagi, Gen Z sa'yo lagi na panos.
2: Ibanbana, wala lang yung kulay purkos. Eh, moto na naon, wala lang focus ang mga batanon, na mawala siya mga nabay na ako mga noon. Doon din na siya iman, mga idol. Same time, mga idol, dapat na ginagamag yung, dapat na kang option sa mga batanon.
1: 3, 2, ang pinaka-latest Bogart ang sa United Kingdom man siguro to. Ato i-check ka kamong duha pagbugno na mo kumpara ninyo ang ibang musulod ng Pilipinas sa ubang mga nasod nga nagbana sa 16 years old paubos or minor de edad, no? In general, nagbana sa paggamit ng social media. Mikey Bogart, latos, lahos!
0: Wala dyan ko nakaoyon kay wa na buhi sa realidad ang babae sa pikas linya, mga idol. You got lost in translation, babae. Kay kaklaro, ano sa ito mga panghitabo karon mga idol na daghang mga nangadaot sa social media niya. Ay ko naga-Facebook, mga tinigulang Instagram dito mga bata. Regardless, adunay exposure, dili maayo.
2: Sunurat kay mo sa lahat ng lasso tuyo lang yung originality. Inyong ka lang, you are insulting the intelligence of you.
0: Basta na ay kabaguhan ang reaksyon sa katawhan di gyud kapugngan labi nagbag-o kini mga idol. Of course, what is constant in this world is change. Ug ang kinahanglan change for the better babay sa pika siya. Pagparalipod sa mga kabataan ang pinakaimportante during the pika. Mo na para nako sa kutan sa usi mahimo nato pagparalipod nato para nila para mas makahatag sila focus sa pagbuha sa pagkat-on sa bataro. Batong tanaw.
1: Blablab di mag-awa.
0: No,
1: si Brad EJ niingon, angay ibawal. Laliman ka na, angay ibawal, angay grabe na gid.
2: Pura like akong sala.
1: Lahi man sad na kay for emphasis man ni ang kang brother sa angay jud kuno ibawal my king.
0: Kay angay sa jud ibawal.
1: Mhm. Ay nako, again sa mga naka-tune in karon dol, ayaw kalimot 0923-112-8701 0923-112-8701. Let us know idol unsa may thoughts ninyo ana ang ibang musulod ng Pilipinas sa ubang nasod nga nagbawal na sa mga minor de edad paggamit og social media, nagban gud ha pastilan mga higala blablabla di mag-away
0: dili pwede
1: kung ikaw Bogart okay kwan gud ka para nimo ibawal gyud.
2: Dili,
1: ra. Kung sa tinuod nga kinabuhi. Tagaan mo freedom.
0: Enabler ka.
1: So, IRL, dili jog ka in real life. Para nimo, digit, okay ra gyud nga dili magban. Ako para na ko no mas mukuan ko nga iba na lang may kikita daghag makita wala na ko nakiglantogi man ingon ko sa ako ang gibati kay usay ba mag-uoy pa di magunta ka monitor sa tanan nilang tanahon di ba
0: lagi yan na yung ba mga platforms ba nga wala mo kung sila limitations by filter
1: ay sus Bogart ang atong mga post bata kasabot iyang ipang-restrict pero kano mga hubo-hubo di akong sa panang mga law ay dawagin na nakuha ni Mita. Kita na mong meetup na nagkugoon ko lang ni si Mita. Pero karon sa Attorney Rufin, nag-guess ko't aning nag-viral bang normal naman nga nangutana. May kimurag sa tabugon man siguro ni. Actually, kita takwani ka ng morada ay pangutana gamutor may kiba. Nagikawatan niya sa cellphone. Na nag-guess ko't ang karan nga na yung morag pangutana. Karon, gihis ko't aning Attorney Rufin. Inana, nagun no?
0: Ibalik na ni mga... Ang mga dautang elementos palibot, ipalayo in taon ta. Susginoo
1: Bogart, dawa lagi. Guard! Nipalayo lagi. Paspasas na grant yung prayers, Mikey. Hello, Bogart! Blah blah blah. Unya hapit naman ang Father's Day at tangi ang ato ang Father's Day special diri sa IFM. Blah blah blah. Una, text me sa tong text line angay na bang iban ang social media nga gamiton sa mga menor de edad diri sa nasud sa

0: nasa doon para ninyo, ah, okay naman gihapon doon. Example lang, bago lang UK, 16 years old below, ilan ang gibawalan, no? Kay, sabi, o na cellphone ang bata may kung saan gigamit, mautoy mo rag ma-restrict, no? Kung iyang account pa nga.
1: Sa ka-download, ka-open, ka-gamit.
0: Sige, labla-blabla sa Bogart and Mikey.
1: Ilan gihapon.
0: Sa ang ginpag, no? Kami ang team, boo!
1: Ma!
0: Mikey!
1: Mikey!
0: Hey, katungan sa pagkatun sa nagunang balita.
1: Tatak ayaw pang balita.
2: Abungan pa na!
0: Saong yun? Amping ko pa, ha?
2: Bye-bye!
0: Ala, sige, Mikey, ito paminahan sa Attorney of Fails. Grabe, ha, oy. Viral ni nga video, Mikey, nakuhaan o CCTV niya.
1: Makuyawan pa kayo na, nasa ilang kawal yung tugkaran.
0: Liman ka, mara, nangutana, tabugon man siguro, diba, sa somewhere north, ni straight to the point, dere, sa IFM.
3: Ayun, Flagtown, ni Amani, na may video nga na yung viral, Ron. Palihog ko, no, kaya dito man mahitabo ni sa Ilihan, Bourbon. So, primary responsibility ni sa atong kapulisan sa Bourbon o atong kapulisan sa probinsya, palihog daw, no? Kanilahi po ni, be? Mauro ni mga kanali, no? Be, sige, sige. Oh. Mm-hmm. Oh. Oh, duha sila kabuk tandem din sila. Tandem nga kawatan. Di ni first time na kabiktima sa kadaghan na din na pamiktima. Sa muna na yung bumbiro dahi? Daplin sa kwan eh? Ano sa lungso din eh? Mamalit pa. Ikaw lo usad ay kuyawa ni kalasuya kini binabag bugo bidang kawatan na mga kagiraan may nag-andar nga kwan. Tawhana mahigala. Binabagbugo ni siya na video. Kasagalan niya da Prince Dan. Ilang biktima hon. Aron dali ra sila makadagan. Kaya naman siya motor. Ako yaw kay tirada ni mga tawhana. Kaya huwag tirada.
4: Ilan na yung 2 kilo ba?
5: 2-4
4: ha? 2-4
5: Sabi lang.
4: Wala mo ba lang din eh? Wala mo ba lang din eh? 2-4
3: Money ang modus ini mga tawhana. I hope ang atong kapulisan diyang area.
4: 2-4 2 kilo ba eh?
3: Kuyawa mga style. O, kanyo, kanyo paglab din niya. Kunuhay kon, bantay mo taga probinsya ha. Ni ay mga taong inani mo pangutana-pangutana. Niya mo kalit o panlab ni. Na ikaw po, nangimulapod mo, nitiltin ka na kayong tabang, lusag ka ba? Nangutan ako ni asa dapat ilang balay ni Kuan mo ni muna. Oh. Kawatan. Kaning naunga nga atong ipakita ron, nga ato mahigalang gi-zoom in ang picture. I hope ang atong kapulisan makakuan sila ani. Ha? Bourbon man yung panghitabo. I hope ang atong kapulisan sa Bourbon, ilan na ning na kuha ang profile in tawhana. Di ba nilisod ni Ilhon? Yan na pa yung motor ay. Kanang motor, anak, makuha na sa CCTV. Ha? Makuha ng plate number, anak. Kanang maong motor. Grabe ha. O kani, o. Mano yung pagkuhan ko ang nanay, o. Lahini nga anggol, mga higala. Tiguan na yung tao na sa nanay, o. Unya kini mga tawhana, mga lalaki pa, dagko paglawas, yung mga sus, di pa lang undiir kay mga balikason. Wala lang yung mangitag trabahong tarong. O, tao, labni niya, o. Sus, ginoo ko. Wala na tayo nahimos nanay, mga kagilaan. Nya dagan ang motor. Saan pa man yung pagkapasa na? Kani, o. Kaila ka ni Nay? Kaila ka ni Nay? Oh. Nagnanay pa? Mapalit. Sus, ginoo ko. Huwag nakatabang, mahigalang nanay taon. Huwag nakatabang. Muna atong pahimang nos sa mga kaigsunan sa probinsya, ha? Na ay mga taong and ani nagmotor-motor, mga way batasan na nagkurba mga lawas o ang mangitag trabahong tarong, ang ilang pagpangawat, pangpanglabni. So dito sa probinsya, mingaw-mingaw man day, ha? Riding in tandem ni nga mga snatcher. Ang atong kapulisan challenges atong kapulisan taon, palihog taon, lihukan ninyo ni. Paklaro mang naong ani, palihog lang. Kay dili ni masulbad ning di ni mapakgang ni mga tawhana, daghan pa ni mabiktima na dihas probinsya. I hope mga higa lang atong kapulisan mo lihok sila ani. Tabangin ninyo nga makuha ni. I hope ang atong kapulisan sa Cebu Provincial Police Office, naman is province ang upilit ni. Pila pa man kabuk mabiktima nga mga kaigsuunan na to, kung dili ni mapakgang ni mga tawhana. Straight to the point. Kadaghanan na ba rin kini biktima to sa norte nga bahin, sa Sugbo. Dito dapat sa area, sa Bugo, San Remigio, Tabugon, Bourbon. So kamong mga kaigsuunan na to dyan na pita, o sa probinsya, doon na ganit magpapangutana-pangutana ninyo, siguro ang awa mo magkwintas-kwintas ha. Kahit kung labniho ninyong kwintas, masakay na yun sa motor, sa pa may daganan ni mo anang kalaki ha. Pagkasalbahi sa mga kagilaan. Ano yun? Riding in tandem ng mga snatchers. Mauning nahitabo mga sugit ng Paminaw. Paitang klasiha. O, diba? Ito Paminaw ng istorya-istorya dong. Gamay lang ha. O. O? Huwag yung kauban daw sa nanay niya sa ilang balay. Ang kuya sa doon ay kauban dahil mga dagko na bang mga tawhana? Dawa kabuok. Nya si Bako doon na pa'y armas. Makadisgrasya pa mga kagalaan. So mo, challenge ni sa atong kapulisan. Palihog in town, no? Akong ipanawagan ang atong kapulisan sa probinsya. Niyaman ni maong video. I hope nakaabot na ninyo ni maong video. Ingon man ang kapulisan ato sa Bourbon. Kay daghay mabiktimaan ni kalakiha. O pasagdan tani. Na naman, klaro mang naong. Klaro mang naong. Kisa may nakailaan ni naong nga. Ibalik ko noon names o padool names. Katong Zoom names. Oh. Okay na, okay na. Kisa yung nakailaan ng naunga. Kisa yung nakailaan eh. Pwede pa man yung mabadako-dakuan doon bisa kanila sa iyang naong may pakita na ito, be? Kuna ko, no? Oh, kini ato padak-andakan. O, kuna ko. Oh. Oh, kisa yung nakailaan eh. Kisa yung nakailaan ng maong tao. Tanawang naong anak. Oh. At tinabangay ita nga, kuan. Masakpan ng maong tao. Kaya di ni maayo ni ang gihimo taon, ha? Dakong binuang ni mga sugit di Paminaw. O, I hope maka hatag o kasulbaran itong kapulisan ani. Kay di tamo sugot nga daghan pa mga tao nga mahimong biktima ni ini mga klasiha. Kriminal kini. Mga snatcher nga riding in tandem pagkasalbahis kadakog lawas ing kagwang. Di pala ni undiir lagi kay kamayong. Dakog lawas o sakto, ligon paglawas. Hasta niya ang iyang driver ligon pasad. Unya karon si nanay in town, mao imay higalay gi labnihan pagkasalbahisa mayong sus may hagbong sa ito mga kaigalaan alas 8:41 na paliko ingon ni Arnold ay basig magka follow up si Arnold ani sa PNP military beat reporter ipa kwanta ni ipa check ta ni mga higala atol sa press con onya ipadangat na nga kwan maong concern paliko ko Arnold no ipangutan na dito ni Arnold kinsa man itong provincial director karon sa PNP o dili sa atong police regional office kinsa man itong director ron ipaabot ng kwan na para makaingon sa taba nga madakpan makapakpak sa tas ng kapulisan nga nagkabaho gid sila kasama kay angay ning kuno salbahisan ning mga klasiha mga sugid ning paminaw kini nga portion sa Miguelato Grato sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system dipinsa sa atong panglawas kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo maka-function sa bugmaayong atong mga cells, maka-produce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar, o sa Life Extension Clinic, dinhi sa Cebu City nga mutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building pagi man sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee
6: straight to the point
3: ingon sa mahigala ang dugang pang nga portion mahigala tud kanato sa Sugatrol ang Sugatrol mga sugid tig paminaw importante sab kaayo mga kaigalaan kay kini makatabang sa mga nagadaiya nga mga balatian mga sugid tig paminaw alas 8:42 na ni anak na muspos po sa iyang amahan, gidakop. Kaon sa maning panahon karon mga higala, ngano maning nakaako maning usa ka anak pagpamuspo sa iyang amahan. Nadakpan ni og naa karon na balhog sa kapulisan. Ato i-check ko na ang report ng kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane?
6: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
7: Yes, sa Rajiman Atty. Rufil, like sa karong din sa may inayawan police station, diin disibido gyud nga gipapriso sa 42 anyos nga amahan ang iyahang 23 anyos nga anak Atty. Rufil. Human nga gipuspusan siya og disturbos. Pero atong nasayran Atty. Rufil nga adik gaini ang Oy. Iyahang anak. Nagumunday ni sa mga illegal nga drogas at ni Rufil iyahan na lang ganining makud pa isagol-sagol gikan sa rugby illegal nga drogas kanang shabu kanang marijuana at ni Rufil
3: mo na kadaot so drugs na po ni kasama Jane
7: na po drugs
3: sus Ginoo ko okay standby sa kadali ha standby sa kadali kay tukha ang background aning dugang human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdo alas 8:43 na
8: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
1: Oras sa IFM alas 8:44 na atong balikan kining maong report ni Regiman Jane Gallardo karong taod-taod mga idol na unsa naman ang panahon na turon. Ato ning tagaag pagtagad pero sa dili pa ato sang paminaw ng report nilang idol Kenny sa atong balitang negosyo ang atong balitang paugnat sa kusog balita gawas sa nasod ug ang atong mga balitang lokal nga mga hisgutanan ato sang timbayaon no tanan pod natong mga kaigsoonan nga naka-join na diri sa ato ang Facebook Live si Janeline De Dios dako kaayo akong pasalamat sa Ginoo kay wala maapil sa sunog diri sa Mabolo istasyonan as amping-amping mo dira Janeline si Ma'am Adnil Dignos Lorena Miranda may buntag floor basok salamat kaayo sa pagpaminaw idol ha standby ato sa ning paminaw ng dungag pa nga mga detalya sa tong headlines sa tong balita karong buntaga oras sa IFM alas 8:45 na
6: ang idol kong FM 93.9
1: IFM
6: IFM Balita Negosyo Negosyo Negosyo
9: Di gipahibaw sa Department of Energy kung DOE ang laing paglihok sa presyo sa produktong petrolyo karong adlawa, Martes, Hunyo 16, din gilauman ang dakong rollback sa diesel ug kerosene. Sumala sa DOE nga mukunhod ang presyo sa diesel gikan sa 3 pesos ug 71 sentimos hangtod sa 5 pesos ug 71 sentimos matag litro, samtang ang kerosene mamahimong ubos og 50 sentimos matag litro hangtod sa 2 pesos og 50 sentimos matag litro. Alang sa gasolina, posible nga mukunhod og 32 sentimos matag litro ug adunay pagsaka sa piso og 68 sentimos matag litro depende sa resulta sa katapusang trading. Gipahibalo na sa Shell Pilipinas nga epektibo alas 6 kaganinang buntag mukunhod og 3 pesos og 71 sentimos matag litro ang diesel ug mukunhod usab sa 50 sentimos matag litro ang kerosene, samtang musaka og piso og 61 sentimos matag litro ang gasolina. Matud sa DOE, ang paglihok sa presyo sa lokal nga merkado resulta sa pagkunhod sa presyo sa lana sa kalibutan sa milabayng mga semana. Nagituang natabangan sa paglaom nga muhunong ang tension sa Middle East ug sa posibilidad nga maablihan pag-usab ang Strait of Hormuz, usa sa labing importante nga rota sa pagbiyahe sa mga barkong nagkarga og lana sa kalibutan. Kini si Edol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
6: IFM, balita! Sports! Sports!
10: Sweden midaog batok sa Tunisia sa pagbuka sa Group F sa World Cup! Midaog ang Sweden trio nga sila si Yasin Ayari, Alexander Isak ug Victor Gyokeres sa pagpukal sa World Cup inagi sa pagpukan sa Tunisia sa Group F sa FIFA World Cup 5-1. Nanguna ang Sweden nga nagsunod sa right-footed nga pile driver ni Ayari sa wala pagiduble ni Isak ang labaw sa tunga sa oras nga marka gikan sa deep pass ni Gyokeres. Ipakunhod sa Tunisia ang deficit na 2 ka minuto sa wala pa ang tunga nga oras pinagi sa usa ka pagpasiplat nga header gikan ni Omar Rikic apan gibali ni Gyokeres ang duha katumong nga cushion sa ika-59 nga minuto. Girecord ni Ayari ang iyang ikaduhang goal pinagi sa usa ka strike sa stoppage time o gitapos dayon ang duha ang Sweden mao'y naguna sa Group F og milabaw og 3 ka puntos sa Japan og Netherlands kinsa mitapos sa 2-2 nga baraha. Og kinimbahin na, gihatod ka nato sa LiverAid Pro. Sa kadagan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan o sahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumika sa stress, mahiligon sa tambo kabagkaon, ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise, ug pagtumar og LiverAid Pro. Sakto, LiverAid Pro. Lahi nga LiverAid, adunay silimarin, dugang vitamin, sama sa B1, B6, B9, ug B12. Dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiverAid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiverAid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiverAid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, LiverAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, LiverAid Pro. Kini si Idol Biz 93.9 IFM di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita.
6: IFM, balita abroad.
1: Walo ka mga crew ang patay human mahagsa ang usa ka B-52 Stratofortress bomber. Pipila lamang ka minuto human kini mulupad gikan sa Edwards Air Force Base amihanang sidlakan sa Los Angeles nitong Lunes sa buntag Hunyo 15. Sumapas sa mga opisyal sa base ang B-52 Stratofortress ang nasa usa ka naandang test mission ug milupad gikan sa remote air base alas 11:20 sa buntag sa lokal nga oras. Wala madugay human sa pag-take off nini, nakasinati ang eroplano ug wala pa matino nga problema nga sangput sa pagkahagsa ni ini. Ang mga responder ug emergency personnel dayon nga miadto sa nahitabuan sa aksidente apan mikumpirma sa mga otoridad nga ang tanan nga walo nga sakop sa maong mga crew namatay sa insidente. Tungod ni ini ang operasyon karon giklasipikar na isip usa ka recovery operation. Gipahigayon din sa militar ug sa otoridad sa investigasyon aron mahibaw-an ang tinuod nga hinungdan sa aksidente. Wala pa mi pagawas ang mga ngalan sa mga biktima samtang gipahibaw pang ilang mga pamilya. Ang B-52 Stratofortress o sa salabing dugay nga nagserbisyo nga Strategic Bombers United States Air Force nailhan kini siyang kapasidad sa pagdala og dagkong kargamento og sa pag-operate sa taas nga gilay-on. Nagpahayag og pasubo ang mga opisyal sa Edwards Air Force Base ngadto sa mga pamilya, higala og kauban sa serbisyo sa mga namatay nga crew. Padayon ang imbestigasyon og lauman nga mupagawa sa mga otoridad og dungag nga impormasyon sa umaabot nga mga adlaw. Mao ka itong atong balita gawas sa nasod o kinibahina, gihatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Healthy, vegan, gluten-free nga kape, mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 na ta. Aduna kini native purple corn, daghaga antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agyanan sa dugo. Ngadto sa kidney nga posibleng marusulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, aduna kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, rose hip. Puno pa gyud sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Kapinagamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. O niya mamahimo pong mapalit sa inyong mga suking butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liluan Pharmacy. O niya sa ato pong pagpakigbatok sa dengue ayog sa piyata, magpahid lang punta gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dili kini basta-basta nga skincare massage oil, mga idol. Kay ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot na may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients nini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue. Exhalin health, exhalin life. Sa makabuhay, gadag buhay. Alas 8:52 na.
6: IFM, balita sa buntag.
11: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
12: Mami, undangi ang drama.
11: Angeline,
12: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustay.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9.
6: IFM.
7: IFM. Balita
8: sa buntag.
6: Oras sa IFM alas 8:53 na. Ato sa ding pasalamatan mga idol no ang ato mga kaigsoonan diri sa May Carmen Bohol kay namino po dato si Tito Renz ang buntag dol ang silang Maria Purisa Hubak po di idra sa May Davao City kumusta man intawon mo dira dol salamat kay sa inyong pagpakiguban ayog sa piyata dol ha IFM Space 93.9 Space Cebu ang atong official Facebook page para nga makasubay mo sa tanang mga balita, mga headlines sa mga balita, mga idol o mga dagkong mga hisgutanan sa atong nasod. Lukop na kalibutan no nya karon ato ning tagaag pagtagad ning report ni Radyoman Jane Gallardo idol standby lang mo. Kay kabahin pud ni ining unsa man ni ang amahan or anak ba ni mo na muspos ang gidikanan? Ato sa ning paminawon kay balhog intaw ni didto sa kanang ato ang mga kapulisan pinaagi ni Radyoman Jane Gallardo makauban gyapon ato mga idol si Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
9: O na po'y uban ka sa man Jane nga buutan sa gawas di liman maasahan man sa gawas na magbinuang sa gawas na kami makig mupalit sa away. Maldito sa sasulod, kaya niya mahan siguro, buutan na po niya, pero ganito sa gawas, delikado, kaya paliton man niya sa dito sa gawas. Mga siguro, posible po.
10: Ang nakakuan lang din nato ng mga Pinoy, Attorney Rufil, no? Kutob sa nasabdan nato ang membro sa ato ang pamilya, ato ang good niya sa dun, Attorney Rufil. Pero kanimang good niya, anak, Attorney Rufil, atong higayon na, base sa investigasyon sa ato ang kapulisan din sa inayawan, gibadlong rani siya sa iyahang papa, kay nakabantay iyahang papa, Attorney Rufil, nung ragapama na po ni siya akong adlawa.
9: Mm-hmm.
10: Kay lahat mong good ni siya, Attorney Rufil, mo nang badlungon sa siyang amahan, kay huwag magtama na gini siya, dugay mahuwasa na Tony Rufil, mabuak man siya mga gamit, ng hagis, yamang muspo siya, o mga igsuon, mga lata at Tony Rufil, kanigani ang papa, napusposan niya dos for dos, mm-hmm. Mga gayon na kagatama man siya at Tony Rufil, so igo lang siya, nagibadlong unta sa iyahang papa, kaya lain naman, gasiga naman yung masaan ni Tony Rufil, gani sa atong pagpakiginabi din yung mga wapan ni nahuwasi, kaya yung inyuwi pag iniiyahang ba-ba at Tony Rufil.
9: Mm-hmm.
10: So, tungod ragid ato, gibadlong ragid siya sa iyahang papa, iyahan manoong gi tuposan na Tony Rufil, hindi lang raba kahit usara kahigayon, kapilya raba gina Tony Rufil niya, sakit raba din tao na ang ganang dos por dos na kahoy.
9: Naliman kay dos por dos, ang ipospos?
10: Nako, sakit din gayo at Tony Rufil niya. Ang iyahang raso na Tony Rufil, aliasan lang niya to siya si Lawrence at Tony Rufil. Ang iyahang raso na, nga nung iyahang dibukbuk ang iyahang amahan, tungod guys, what siya paliti o sudaan ang higayon na Tony Rufil.
9: Jesus, malusip.
10: Maura ang iyahang raso na Tony Rufil. Gani, tungod po sa murtag na dala po gani ang Tony Rufil. Ako din siyang diing na lunga. Wala po sa iwang huna-huna, Lawrence, na mo'y nagpakaon sa imuha. Mo'y nag-atimati mo, gikan pa, nag-gamay pa, Atty. Rufil. Hantod karon nawa pa dyan siya'y trabaho, bandi 3 anyos, Atty. Rufil.
9: Jesus, malusip.
10: Di pa iskwela pa gitunta ni siya, Atty. Rufil. Gani, matod siya ito na sayran, na di pa gustuan pa gitunta ni siya ang iskwelahan. Private yang gusto, di gustuan. Pero iya harajid niya gisayangan, Atty. Rufil, tungod kay grade 6 pa lang, nagumo na ni siya, nagsugod na ni siya gamit ni ining mga illegal na drogas sa Tony Rufil.
9: Kaliman ka, 23 anyos kasama ang Jane. Ka na 23 anyos, dili naman ang minor de edad dito sa US, sa ubang nasod. Pag 18 years old, hawa na ka. Nginabuhin na kag-imo.
10: Mauna, manikamot na Tony Rufil, kaya boto na unaon, makabarog naman din siya sa iyahang mga tiil.
9: Why uwaw ning tawhana? No, di na po magkamat nun, uwaw ba sa mga kuhana po? Ka naman, nanay, nagumo na sa kinaling drogas. Kaya nga naman, kana o 18 years old ma independent na sila. Pero sa ato 18 years old masuko pa di palitag sudan. Kasalbahis.
10: Oh, di palitan na film, amuspos pa.
9: Amuspos pa.
10: Murabuhay yung utang kabubuton, ganis nga ginikanan na Tony Rufil. Ato ni siyang gisuwayan, gidog ko ha, Tony Rufil. Matod niya, matod ni Ning Lawrence, nalimot gid siya sa iyahang gibuhat at ni Rufil. Nalimot siya ang iyahang gipuspusan. Pero kay naagpuntod na ito din ang iyahang amahan gid at ni Rufil, no? Pero niyang niyo, di lang sa siya palayag kay na-depress gid in town ang iyahang amahan at ni Rufil. Na-diagnose gid in town of depression ang iyahang anak. Tungod sa pag-ugtas ani iyahang anak. Lima kabuk iyahang anak at ni Rufil, puro laki.
9: Uy!
10: Makaling si Lawrence, ikaduha ni niya at ni Rufil, pero maura po di ang buluyagon sa iyahang mga sakop. Kaya, tinuot nila lang gino na ni Rufil, no, sa usa ka bulig, duna di buang. Duna di buang at ni Rufil. Sa balikan ni siya ang black sheep sa pamilya. Meaning nga, at aning pamilya ha, ito ni Rufil, giparehab na ni nila, gipapriso na ni nila, kaupat na gundi siya nagbalik-balik ito ni Rufil sa prisuhan. Tungkol sa drug, kapila na ni nila gipapriso, pero kada gawas, mubalik rigid gihapon na ospital ganito iyahang mama matod pa kay sa tubangan mismo sa iyahang inahan, nagsuyop ni siya rugby ito ni Rufil.
9: Uy, kuyawa.
10: Nakugang ang iyahang inahangin taon na tinirupil na dalagin in town hospital tungod sa kakuyaw. Niyak na ay kausap atod ba sa iyahang amahan na nanghugas o plato ang iyahang manghud at tinirupil. Gidiritso niya o plata. Tungod kay natama po gidi siya atong higayuna at tinirupil. Mauna ang pumakabantay niyang iyahang amahan at tinirupil na kanang nagtama niyang iyahang anak, muli kay sila. Biyaan nila sa balay kay ugong kanang mawagtang sa kaugaligo ng kaming si Lawrence at ni Rufil, magkuha ginisiyag ka o magsihig pamuspos sa ilahang mga gamit, sa ilahang balay. Hapit na gani niya, hurot ilang balay o kaguba at ni Rufil. Kaya iyahamang pangpuspusan. Mauni iyahamang nataras gina at ni Rufil kung di siya matagaan. Kay ang iyahang amahan na ni Rufil, kung mga yunig sudan or kwarta, ang kining iyahang anak na si Lawrence, diksog yung pagkaon ng iyang ihatag. Di yung siya muhatag ang kwarta at ni Rufil. Kaya kahibaw man siya asa pa doon ang kwarta. After man yun sa bisyo at ni Rufil. Pero muna, katuhiga yun na di tinuod niya tungod sa sudan kay Dani. Pero may ginit niya na tagaan ang pagkaon una yun at ni Rufil. Pero atong tuwayan eh kung kay ganiha ako, ang istorya at ni Rufil ang kanil si Lawrence. Pero murag kuan man likoy mga kaayo at ni Rufil, pero kaya na itong balik, dali lang. Sir, na si Lawrence, sir, balik. Lawrence! Lawrence! Lawrence! Sir, live na rin sa DYHP, RMNC Bulls, sa IMF. Ay, saan na kami doon? Nasukso ka kayo, wala di tagaan ng kukas mo pa ka? Oo. Na mo po sa dito? Sa inyo, ganihan, mawaka kayo nun daw.
9: Yes, attorney. Oh, nga naman nga imumantong gipuspusan imong amahan?
3: Kung mali sa kuhaan na yun, mag-away na mo sa may anyan ba niya.
9: Kung sa may nasokan mo, nga naman gipuspusan ang 2-2 for 2?
10: Nasokan mo, nga naman gipuspusan imong 2-2 for 2?
3: Hindi, nga naman pagkaon na mong giawayan, maura.
9: Naon sa man na yung pagkaon? Nga naman na yung pagkaon na eh? Wa kay sudan?
3: Ha?
9: Wa di ka palitig sudan si mong ama, papa?
3: Wala.
9: Masa may nga ni mo, masa may tawag ni mo, papa, tatay?
3: Ha?
9: Masa may tawag ni mo, ma, papa or tatay?
3: Paano?
9: Naghatag na ikag, naghatag ka kwarta nga palitog sudan or wa?
3: Wala.
9: Wala. Niya nga nung suko man ka kway palit sudan?
3: Dali, nahala ko yung gigitin ng lagot ko.
9: Kung sa magigigalagutan ni mo? Gigutom ka?
3: Oo.
9: 23 na may mong edad. Nga nung ayaw na pagsalig sa imong ginikanan? Wadi ka mangitag trabaho, ka 23 naman ka.
3: Wala.
9: Mangitag ka trabaho para makapalit kag sud-an imo.
3: Oh.
9: Niya unsa o manalo, nibisita na imong papa nimo diha? Niya imong mama nibisita nimo? Ya tinuod ning adik-adik ka.
3: Ikaw
9: oh. Onya tinuod nga adik-adik sa gadiay.
3: Ha?
9: Tinuod nga sa may mong gigamit ug mga adik-adik ka, sa may kasagaran nimo gamiton.
3: Kanan kanan sabo rag di mariwana.
9: Sabo rag kan mariwana dili.
3: Oh, wala round all around go.
9: Oh, all around deka. Asa man ka kwarta ipalit anang mga imong kwan, imong bisyo?
10: Asa man ka kwarta ipalit anang mga bisyo, sir?
3: Nalang may kwarta.
10: Ha?
3: Nalang may kwan. Dantong ako ang bayot mo.
10: Nakay kwarta? Asa man hindi ka
3: kwarta? Mamayot ko. Mamayot.
10: Mamayot?
9: Ah, mamayot. Mamayot. Mamayot, Dejin. All around mo na siya.
10: Bang
9: bola rabi ang bisyo at
10: inirofil kay
9: paldo-paldo dahil
10: ni Tia.
9: Oh, mar, mamayot dahil siya dahil mo dahil na ikuan.
10: Ano na yung bisyo, sir? Kadadyo ko dahil ka mamayot.
3: Montana na ko.
10: Ba?
3: Montana.
10: Pangwasahan rin mo? Uy, hindi ka maluoy.
9: Saya pakan alasan ada ya. Proud, proud ba kayo? Asa magkakwarta, mamayot?
10: Proud kayo, Ate ni Rosel. Mapangwartahan, ragin niya ang kanyang bayot na makaila po. Magigutong man siya, Ate ni Rosel. Matangi, tiwa siya o pamahaw. Pero, unta mataga, akuhan po niyo pagtulunan gid Ate ni Rosel, no? Sa mga kabatanunan, labi na gid sa mga anak ka. Nga unta di pud nila nga niyo nang ilahang ginikanan nga moy nagatiman nila sukad pa pagka himugso Attorney Rufila. Unta makuan dili man gyud kana ganing gipugo sa ginikanan nga makabawi gyud Attorney Rufila sa ilahang mga gipangbuhat pero at least man lang respeto Attorney Rufila.
9: Respeto.
10: Ginikanan gyud unta pero mao na ang amahan desidido gyud siya Attorney Rufila kay wala gyud siya kahibaw kung sa buhaton ay ni iyahang anak.
9: Paitang tawhana. Magkagipuspusa, dos por dos, ang kwan. Pero ang amahan na kasaman siya, bisita pa niya diha. Okay, standby, mahigal. At balikan siya, galiado, don tol, standby. At sa pedangat, ang pipila ka mga mahinundanong pahinumdum. Alasan 9:07 na.
5: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by StressTab.
6: Oras sa IFM, alas 9:07 na. At aning balikan ng dungag pang mga reports sa ato ang radyo man sa gawas nga bahin. O niya, ayaw pong si Piata Idol ha. May mangno po na to alam sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Palanugan lang ginayon yung mga radyo address yung tagsa-tagsa ka mga panimalay mga idol. Kaya kung masakpan mong maminaw, automatic one raffle ticket. Ang inyohang maangkon o niya, ubay-ubay na rabi niya nga itong mga raffle tickets nga napundo dari pinaagi po ni Idol B. Ka ang ikaduhang hug na sa itong raffle draw. Ato na ipahigayon karong umaabot na Hunyo 20 size. No, ayaw si Piata mga idol. nangin na siya. Ay, ano ba? Sakto ba? 26, no? Sakto ba, Idol Kenny or Disinuibi? Kasi kabuot-buot ko. Pero atangin na siya ninyo, mga idol, ha? Kaya daghag mga pamaagi para nga makadaog mo. No, ayaw lang yun ninyo si Piyata, dari sa atong page. Pwede kayo mong mo-join ang Tanang Mechanics na nadari sa atong page, Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Sakto! Asa man ng sakto? Ato, Kenny? 19 or 20 signs? Klaro, dira, Ken. Butang na to ni mong tabi, Ken. Karong umaabot nga 20 signs, ay ka ng hugna sa atuang raffle draw, letter BBC, bugas, brand new bike, o cash or GCash. Ang inyog yung madaugan mo ng ayaw si Piyata, mga idol. Alas 9:09 na nga itong oras karon. Padayon ta sa unahan, na doon na pa importanteng yatiman si Idol Boy Key. Alang sa itong balitang lokal, Mayor Cindy King Chan ni dusuog 5 milyones ka pesos na donasyon alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Kompletong detalye sa report atong makauban si Idol Aiko.
8: Ottoman Report.
11: Niduso sa Mayor Cindy King Chan ug hangyo sa sangguniang panglungsod aron aprubahan ang planong 3 milyones ka pesos hangtod 5 milyones ka pesos na donasyon alang sa mga dapit nga grabing naigo sa 7.8 magnitude nga linog sa Southern Mindanao sama sa Sarangani, General Santos City ug Davao Region. Ipasali usab sa Mayor Cindy King Chan ug dugang nga 50,000 pesos pinaagi sa Congressional Spouses Foundation isip personal nga tabang. Nag-alerto na karon ang 5 kasakop sa All Hazard Incident Management Team ubos sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, kompleto sa ekipo sama sa portable power stations, tents, o emergency meals. Nagpaabot na lang ang maong grupo sa formal nga mando o rekomendasyon gikan sa Office of Civil Defense kon OCD o nahingpit nga i-deploy paingon sa mga apektadong lugar aron mutabang sa rescue o emergency operations. Kini nga balita, hatod ka nato sa Lumpy Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, o di gud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in sa baby, tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
6: Oras sa IFM, alas 9:11 na. Alas sa itong laing balitang lokal, 110 milyones ka pesos gihatag sa Kapitulyo alang sa rehabilitasyon sa Kawasan Falls. Kompletong detalye sa report atong makauban si Idol Chixie.
8: Ottoman Report.
12: Gihatagan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang lungsod sa Badian ug naa sa 110 million pesos nga kantidad alang sa rehabilitasyon sa Kawasan Falls. Pinangluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, gitunol niya ang maong kantidad kang Badian Mayor Jerome Christian Librando. Ang maong lakang gipanglantawan nga dako ug matabang sa pagpalambo sa inila nga tourist spots sa habagatang bahin sa Sugbo, lakip na usab ang pagpadugang pa sa mga atraksyon ug safety measures sa maong lugar alang sa mga bisita ni ini. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita!
13: 93.9 IFM!
14: Mapugnan po ni!
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget?
18: Sa

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. IFM. Balita.
4: IFM.
3: Balita.
5: Sa buntag.
6: Oras sa IFM alas 9:13 na. Karong toto, dato pong taga-pagtaga na nga itong IFM panglawas, mga idol ha. Kao ba na ito ang Liver Aid Pro? O nang standby lang. O niya karon kada balik naman si Attorney Rufil para sa dungag pa na nga mga hisgutanan o mga live reports sa itong mga radyo man sa gawas nga bahin. Standby lang mo, mga idol. Ato sang timbayaon ang ato mga nakauban po diri sa ato ang Facebook Live. Salamat kaayo, idol ha. Naminaw sa nato karon si Randy Santisas, Mary Jean Caniete. Fresh go! Naglanog-lanog jud mo diri. Salamat kay Mary Jean. Sa tanan na to mga live viewers, thank you very much. Ato na balikan, idol, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Aduna tay live report gikan ni Idol Tweety sa gawas nga bahin, idol. Standby lang. Tatak or MN.
7: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
8: Kining iyahang at ang Attorney Rufil na mag-preso gini siya din sa Inayawan Police Station. Wala niya gidala ang iyahang at sakwa Attorney Rufil or ang inahani ining Lawrence. Kaya isa ganahan po niya, tabango na po ito Attorney Rufil. So ilaalas ang ibilin dito sa balay. Siya ang niyatubang binig karon sa investigador. At unta siya nga gihangyo ang kining amahan Attorney Rufil nga makiginabitan niya bisan sa Dios lang. Pero nihangyo siya kaya dili lang sa siya mo hatag sa asayahang habig ko. Labi na nga, nagpaminaw ko diya ang iyahang pamilya karon at ni Rufila. Hindi siya ganahan ang tanga mapagawas karon saon man, manigawas naman gini at ni Rufila. Nihangi lang siya. Nga di lang sa siya magpa-interview sa kuwa. Pero nagpaisay gini siya at ni Rufila nga sa pila na gini-edigibuhat sa iyahang anak.
9: Sus, ginoo ko.
8: Sa pagkakaroon, wala siya ilang mabuhat kundi iyahang gini nga patagmon kay basit maka biktima na po niyo, lain kay wa may pagmahay Attorney Rufil, maski gani karon din nagsige ra gi sinisi ang kining iyahang anak Attorney Rufil mo lang maglagot siya nga bisan pa man dapat siya paligugma sa iyang anak pero nagpatigbabaw gid ang iyahang kalagot mao nang iyahang gid nga ipapriso Attorney Rufil diin magatubang gid niyo kaso na attempted parricide ang kining naong si Lawrence.
9: Mas maayo ra po da kasama nga Jane no almo tagam dito basi pa niya ga to sa prisuhan. Hopefully, ma-rehabilitate siya sa prisuhan. Kaya maumungunta niya ang purpose sa prisuhan na mausab unta. Dili kay masamot o kabugoy. Hopefully.
8: Kaya magudunta, Attorney Rufil, kaya sa ikaw pat kay gayon niya na priso ni upat o lima ba ito, Attorney Rufil, kaya nakalimot naman ko ni iyang amahan tungod sa kadyaghan. Wala magdid na usab, bas ni samot manggid, Attorney Rufil. So, nanginaot ko ng amahan no, nga basig karot na time, mausab niyang iyakang anak, pero maupon lang iyang desisyon karon na di gini niya pag-auson sa pagkakaroon na iyahaw sa aning patag mo na, Attorney Rufil, kaya wala raman po. Gusto raman po siguro ni Lawrence, Attorney Rufil, kaya gang isingisi raman po dinoon ni Deriso sa presuhan. Murang malingaw man siya sa presuhan
9: Atty. Rufil. Adun lang siya, kaya mula nalingaw sa siya dito, kasaman Jane.
8: Naragit niya, Atty. Rufil, niya, marag makatabang ko din taon na siya ginikanan, makapahuway-pahuway, gamay sa kaugtas, Atty. Rufil.
9: Inun lang siya dito nga, anak lang ka, Rins, kaya mula ka, maidiha, kaya naisudaan.
8: Pinagad ang sudaan, Atty. Rufil, di gorjado pa, Atty. Rufil.
9: May dia kay libre ang tanan, guardyado pang higdaanan.
8: Guardyado ato ni Rufil, marag magproblema ni siya, kay di na ni siya makapamayot.
9: Nawa na yun.
8: Pamayot ato ni Rufil, di na makakwarta. Pero mauna, no, gipapresugid siya o lahot sa iyahang amahan nga nag-istorya na karon sa investigador din himismo sa Inayawan Police Station.
9: Lisod bang kay ang threat kasaman Jane ang kuyaw ba within the family? Nasod sa Manimalay na ang kuyaw kay namang adik. Unya, okay. Ikaw mo'y amahan panalitan, lisod ba sa kay magsigi na lang po kay sulot og helmet? Buhan di ka maigo si mong ulo. Nalisod.
8: Dino, ako, dino, dino, muraga, ang imuang pagkaroon nga Tony Rufil, no, dili na kanang sakto tungod kay mahadlok na ka sa mong palibot kay tara ko sa mong panimalay ang imo ang gikahadlokan ngay ani nga grabe na gid kagumon sa illegal nga drogas Tony Rufil. Murag magbantay na lang sa permi sa iyang mga nilihukan kaya malakit naman siya og tao tungod sa iyaha kay matod pa niya Tony Rufil all around siya sabo marijuana
9: oh all around
8: siya, all around siya mo nang murag dalisa o nagkiguro ni iyahang mo panghuna-huna or iyahang utok ni Atty. Rufil. Pero mga nas pagkakaroon, gibalog niya ni siya din niya sa may inayawan police station diin magatubang gid ni siya o tukmang kaso nga gipasaka mismo sa iyahang amahan Atty. Rufil. Nandika nilang dyan sa mga dupit. Kauban ako sa itong Trollope Speed Pilot, Rajaman Jessis Mampong. Ako sa bagay niyo, Rajaman Jane Galliardo, DYHP, The Buff Armament.
4: Number one sa balita. Number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Kini nga portion may ganito, ganito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manalibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa mga ini ang imong heart health. Oga! Gawas mahigala sa rose hip, doon na pa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
9: Alas 9:19 na mahigala sa atong manuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
9: Now, arita mahigala sa gipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga special session kay nag-resist sinidi naman ang Senado. But ang Presidente, o dunay mga emergency, makahimo sa patawag o special session. Niining maong special session, na ang mga higalay gi-enumerate din ang mga importanteng mga hatagan o pagtagad, pero atong ma-forecast na daan nga kini mauna gyud ang pagsiguro nga 13 na ang mga senador nga naa sa linya ni Win Gatchalian. Pagsiguro na mga kaigalaan nga makaingon sila nga sila na mo'y legitimate nga nagdumala ron sa Senado. Kay ngilad man sa paminaw may gala bisag ang balaod wa nila sila may maghaud-haud mga sugit ng paminaw. Pwede naman na gihapon nilang ginahimo pero nag-take note ang mga tao di na namao. Kay ang legitimate Senate President hangtod karon si Senate President Alan Peter Cayetano wag yung man si Lauren Legarda maoy Senate President pro tempore. Unsa may backup nila ana ang basis ang 1987 Constitution wag yung man ang Senate Rules. Pero ang Gatchalian ang iyang basis ang Avellino case. Pero alanganin kayo ang Avellino case. Muna nga naningkamot sa pamira yun og lain. Kaya tanawa na ha, balikon ako. Bisan pa ulit ba tamo adtos technicality sila na alanganin. Mabita ng uas na mo elect og Senate President because kibaw sila under the Constitution nga ang denominator nga gamiton of all its members. Nga mao ang 24 ka mga senador. So alanganin sila. Ikaduha, sa dihang nag-walk out sila sa sesyon mga kaigalaan, ilang gituyo ang pag-walk out aron nga wa na ikurom ang grupo ni Alan Peter Cayetano kay 12 na lang sila. Pero sa dihang sila may na 12 kay ni Abot si Jesus Cudero, nakurom kuno sila. Unya ang kurom mga higala og magisgot kag kurom o pag-election og officers, lahi na mga higala kontra sa kurom sa ordinary business of the Senate. Routine legislative work sa Senate. Pero doon na gani mahigalay change of leadership, election mahigala, expulsion, specific ang balaod. Ana. Panalitan, kanang senador, hindi kin, mahimok mas ang matangtang, i-expelled siya sa iyong mga kabanan. But specific ha, ang balaod na doon ay 2/3 votes of all its members. Muna ka ng senador, di po na pwede basta-basta lang mo ng tanggalon. Unless, ang mga ubang mga senador, hapitanan, nga mo ingon yun yung tanggalon ka. Kaya naku mag-requirements. Pero, ipatawag naman si Marcos og hearing special session ugma, malagmit, doon na naging kausaban ani sa leadership diya sa Senado. Kay ila namang gibirag, maayo, mahigala karon ang sibaw kayo, si Joel Villanueva man. Maoy mirag sibaw kayo nga ilang giguyod nagdadaanan ni Las Picas. Kay matod palagi mahigalang Alan Peter Quintano, ang ilang grupo na gipanghulga man sila mga sukid ng Paminaw. So kining tutulo ka mga senador, Chase Escudero, Jinggoy Estrada o Joel Villanueva, daan naman ni mahigalang hulga nga kung dili mo join sa grupo ni Win Gatsalian sa administrasyon mga higala, ha? Malacanang back-up senate o di sa musunod, delikado ang ilang mga kaso.
4: Straight to the point.
9: So, og tan-aw nimo ang pattern sa karon, tuay, ang kantong musupak sa administrasyon, mga disgasya, magyod. Ah, kinaaman ng taranggahom, si Jinggoy, ito, nasood na sa prisuhan. So, kanto si Chase, balitok yun. Pagbalitok ni Chase, makita na mahigalan, Joel. Ikaw may sunod, Joel. Tanawa, panamini, asa man ka mo sunod? Adto kang Jinggoy or ikang Chase? So, kana mo'y matang sa presyon ng gihatag ining maong mga senador. Asa man ka, pagpili. Kay klaro naman sa pattern. Kala bitaw si Chabit Singson bitaw day, agi dakop, oy. Ha? Pero si Ralph Ricto, mahigalang dako-dako tong kantidad, mahigala billions, 60 billion ko to. Ang kwarta mahigala nga gigamit, ang PhilHealth nga kwarta na gigamit. Pero waman, dismiss man sa ombudsman. So, diyan ni mo masabot, nga mo ingon ka nga, bitaw, no? O doon na po'y mutambag ni Joel, daghan mahigala nga, barugi imong prinsipyo, barugi imong prinsipyo. Na po'y miingon, tanawa, barugan imong prinsipyo, pariha makang Jinggoy. O, tanawa, Chase, oh, yahay kay Chase Escudero. Iya sa buto na daan ay lagkabalaka o mabalik, mabalito ka kay total andam og tagana naman dayon ang atong mga kaubanan nga moingon nga naaka sa kana mo'y sakto. Pero bitaw, sinuuray lang mga kaigalaan, dili lalim sa dang nahimutangan ni Joel Villanueva. Bisag ka mo may mabutang sa iyang mga tiil karon, sa iyang sapato si Joel Villanueva karon, dili lalim ng iyang desisyon. Oy. Di basta-basta. Muna ugma ginim hibaw, ano kung saan na yun. No? At umbalikan ka lang mahigala standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.25 na.
7: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
6: Oras sa IFM, alas 9.26 na. Mamahimo sad mo nga mo share sa inyo.

0: Facebook page. We are live, Idol. Unya, dere pod sa atong text line 0923-112-8701. Silang Miss Janet og silang Sir Cyril di ay kaya nagsubay gud sa atong programa labi nag maghisgot na nining dagkong issue kaubas Attorney Rufil. Ang Melyebo family, salamat kay sinyong kanunay nga pagpakiguban karong taw-taw daydo kay narabatay gasa sa IFM. Ato sa ning paminaw ng kasinatian sa atong beneficiary unya hinaot pa nga atong tabangan sa atong ginagmayng pamaagi, Idol. Ha, standby lang. Oras sa IFM alas 9:26 na.
1: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
2: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Bilang kilos karne?
5: 500. Hula. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, na sa all in

0: Wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa usay kabus nga wala maka paambit. Idol, welcome diri sa atong gasa sa IFM. Unya kauban na nato karon ng atong beneficiary. Ato lang yung paningkamutan mga idol. Kaya narabatay dagkong mga hisgotanan kauban na to si Attorney Rufil. Karon lang yung taod-taod mga idol. Unya importante man sa nga ato ning matagaag pagtagad. Ilabi na nga nagkinahanglan in town ni sa ato ang tabang kining ato ang bisita karon atong beneficiary mga idol. Nga si Ma'am Amparo Coranes, nagikan paniglagtang Talisay City, 46 anyo. Human intang kining ma-diagnose ni ining breast cancer nya gikinahanglan intaw ning maoperahan sa daling panahon. Ma'am Amparo, may buntag ni mo, ma'am.
1: May buntag pud, ma'am.
0: Kumusta man intaw ka?
1: Okay ra.
0: Kay mura mag ka ng kaganina, perti ni mong paningkamot intaw nga dili lang gyud muto imong mga luha sa imong mga mata, pero sayod mi nga grabe imuhang kagulanan karon. Ipagawas lang yun na nato atong gibati, ma'am.

0: May problema.
1: Mga
0: kisa may kaubani mo karon?
1: Ako ang mga anak.
0: Anay mo mga anak dira sa gawas?
1: Wala.
0: Ah, okay. Pero naa kay Paris pod, ma'am. Single parent ka. Pila man kabuk imo ang bata?
1: Tulo.
0: Tulo ka buok. Pila may mga edad ani?
1: Ang usag 20 naman ang usag 17 ayan 13.
0: Nganong nakahilak man in town ka, Ma'am Amparo? Naguol ka sa ilang. Sa kalisod. Naguol
1: lang kay ka nang mapailisod kayo. Bakay ako ra usa niya. Kuan pa yun ka nang nasakit pa jug ko.
0: Pila namang kakatuig nga ikaw ra nag-inusarag buhi sa imuhang mga anak.
1: Usa na.
0: Usa ka tuig. Unsa man ni nagbuwag mo, gibiyaan?
1: Nagbuwag mi kay gibiyaan. Ako nang...
0: Nakapagog lain. Sus, kinuoko niya ang nabiyaan ang tulo kabuk mga anak ni mo. Giunsa man ni mo paglahutay imuhang pamilya?
1: Nagtrabaho ko o guard, pero gamay rabia po o sweldo kaysa tabunok naman ko nasay.
0: Unsa man ni agency po ni? Asa nga tabunok, ma'am, sa?
1: Sa kuan. Tabunok sa Talisay.
0: Talisay. Unsa man imong gigwardyahan didto?
1: Kanang medyo bala, morag balay ba?
0: Sa compound, ana. Unya, di gid paigo. Labi na nga na kay tulo ni mga estudyante ni Poros.
1: Oga. Kuanan. Kanang grade 11, grade 12 na ang usa. Ang usa ga grade 8. Ang usawa na ga eskwela. Naminyo na.
0: Naminyo na. Pero mo ni na kay duha ka buk mga anak nga mahuga imong gibuhi karon kay mas kay ganig minyo na mo sangpit man gihapon na sa inahan no. Mo na nga digyud in taon lalim na emosyonal ka kay mo pay galisod nga dungagan pa ni ining baong balatian nimo karon. Unsa may pong sa doktor kanu sa man daw kaginahanglan nga maoperahan?
1: Kinahanglan pa man sila og biopsy.
0: Biopsy. Pero giing na naka sa doktor nga posibleng cancer gud ni. Sus kinuo ko. Unya ang pabiopsy, tagpila man ang pabiopsy, ma'am.
1: Ako man tong amo nag mo bayad unta niya kay mahal man dai nang biopsy kay kuan adto man sa kuan dito man mi naka dito man kunya gi pa laboratory dito sa Chongwa, mahal man dito mo itong iyo. Balik na lang sa suto kay barato ra dito.
0: Pero at least, imuhang amo sa ginagmay pamagi mo, tabang ra sa jud ni mo.
1: Itabang siya itong pagpaka anang ultrasound o mammogram.
0: Nga ito nakita nga na yung mga bugon-bugon. Sus, kinuo ko.
1: Yung itabangan kay Inko, sige, sakit akong tuto niya ay kanang gagahi.
0: Nabantayan na ni mo nga naagay bugon. Sus, ino ko.
1: Kaya si Manchag ka ng sakit, baga uliyap-uliyap.
0: Uliyap-uliyap.
1: Iko nga naman, eh, kung ka ng zona, parang bugon mo itong, sige ko gila.
0: Sus. Atong buksan na itong GCash number, idol, kay may nalang in town, makaabag in town ta sa pagpangandam ani ni Ma'am Amparo, kay gabisuhan naman ni siya human sa biopsy, labi na nga nahikapan na ang bugon, idol, biopsy, ang kahuman, nga matino na gid kung unsa ni nga stage ang maong sakit, idol, ang pagpaopera na pod. So, unsay abiso sa doktor, ma'am, nga posibleng tangtangon siya. So, mas kinugpiso-piso lang, idol, na ningkamot ni skinabuhi o sa ni kagwardya, pero tungod lagi kay aduna po'y tulo kabuk anak, idol, nga gibuhi, wa na intaw ni kapika sa kinabuhi, idol, kay nanimpad po laing balay, pastilan. Pero muna, hinaot pa nga atong tabangan na itong GCash number 0952-460-8927. Akong balikon, idol, 0952-460-8927, 0952-460-8927. Ma'am Amparo, atong personal gahangyuna itong mga suking tigpaminaw para nga tabangan ka sa imuhang kahimtang karon.
1: Mayong adlaw na itong tanan, mga yoron takog. Bisang gamay ragod nga hinabang, piso-piso lang para raman sa ako ang biopsy o sa operasyon ako. Makalahotay ko ka ng pamasahin ako, paingon diri, maglakaw-lakaw sa mga requirements na ako. Kipahit kayo kung kintahay ikaw raw sa mag... Laka-laka, wala ko ikaw, man gani, bisag nagkuhan sa akong mga papel.
0: Maskin perting gasakit pa ng imuhang dughan, no?
1: Gani,
0: kaya mag-ulyap-ulyap, gud siya, sa kasakit.
1: Wala gani, mubantay na ko sa ospital, yan. ingon ko nga, nanguan na lamang ko sa konsilingan, ingon ko nga, tabangi ko ng paranay mo bantay na ko inigupira.
0: Sus, kinoon ko. Atong tabangan mga idol, mas kinugpiso-piso lang yun. Ang ato ang GCash number 0952-460-8927. Idol Kenny, mamalihog lang po tag-share sa live, Idol Kenny, ha? Kay di good in town lalim. Pero sa Soto, mamang operasyon, libre raman, no? Dili sad siya, libre.
1: Amot lang ka, Kenny. Ano man ka siya, ugong mo, dango pa sa mga kuan.
0: Makovered raman, malibre ra. Pero ang imuhaan ni, kay Simbako, og na'y mga palitunan sa gawas.
1: Dugay po, kais naman sila magkuan. Ingon tong kuan sa tuok. Lugay pa.
0: Kaya kana laging daghan po din tong mga pasyente, no? Ang ato alang maningkamot lang yun ta, ma'am, no? Nga makapaschedule ta. Kay lisod mang yun atong kahimtang karon labi. Kung kanang magpa-opera po tas lain, mas bugat, no? Pero sige lang ba, naaramang yun milagro, no? Matubag ramang yun ni ba sa kay mag-ampu lang yun ta? Nga ato lang pong paningkamutan sa ginagmay na tong pag-abag mga idol. Nga doon lang po kag mga ahensya po, no? Kay sumapani mo, gilakaw-lakaw, ganini mo ang ubang requirements, no? Paningkamot in town niya. Sa untang mag-inusara ra in town ni si Ma'am Amparo, tagalagtang talisay ni mga idol, maskin untag biso-piso lang sa mga naminaw dira karon atong matabangan kini, 0952-460-8927, pwede po sa 0919-062-2726 sa mga naminaw dira karon na emosyonal in town ni si Ma'am Amparo kay di good in town lalibi ang kasinatian. Pero tinimong kurata sa dihang nasayra ni nimo imuhang sakit, ma'am.
1: Pagka December pa.
0: December? Ni aking tuig.
1: Oh, ni anak ko nga. Sige magkanang kuan, kanang uliap-uliap akong daan niya. Mga halay ba?
0: Mubinhod o kalit.
1: Ito nga, pag anak na ko sa akong tutoy, ano man din ako naman din ay.
0: Unsa man ni, namoy kaliwat ba ni ninyo? Unsa man mo? Wapakakaibaw po. Pero taga Talisay, Jud ka, ma'am?
1: Or, sa Negros.
0: Sa Negros, pakagikan. Sus. Unsa may pong sa imuha itong mga anak, aning imuhang kahimtang karon?
1: May pamalagi po, wala sila kaibaw kung ano sa inang.
0: Pila edad ani mo mga anak?
1: Ka 3 o
0: 17
1: o
0: 20.
1: Bay.
0: Puros ni babay.
1: Lalaki ang duha.
0: Ang duha. Sus. Pero sige lang, no? Katoliko ra basad ka, Ma'am Amparo? Nga, kada Domingo makasimba rasad mo sa imong pamilya. Atong iampo mga idol, no? Kay more than the kanabitang kwarta, pinaka-importante, ato itong mga pag-ampo, no? Para intawon sa hingpit nga kaayuhan ni Ma'am Amparo sa mga naminaw, dira karon mas kinugpiso-piso lang atong matabangan. 0952-460-8927 or dari sa atong laing GCash nga 0919-062-2726. Akong balikon, idol, ha? 0952-460-8927 or sa 0919-062-2726, no, para sa inyong tabang ni ining ato ang pasyente. Mapagindi siya formal nga na-diagnose, idol, pero sigon sa doktor nga sa initial nila nga kanang pag-check nga posible kining mga bugon, cancerous nga bugon sa iyahang nga dughan, no, gikinahanglan pa ni siyang magpa-biopsy. Anya posibleng pero unsa may giingon, ma'am, nga operahan jug ka mo gyud giingon? Paoperahan jud ka sa tutoy. So sa mga naminaw dira karon, pwede ba ma-check pod to kato imong medical document pod, ma'am, katong nay ibutang sa doktor nga mga initial findings sa mga naminaw dira karon, ha? Atong balikon si Ma'am Amparo Coranes, no, tagalagtang Talisay City, Cebu, nangayo sa atong tabang para in town sa iyahang pagpatambal og opera sa tutoy, no. Again, 0952-460-8927. Maskin og piso-piso lang, idol. Hmm. Okay, no, naman sa di nakabutang diri, no family history of breast cancer, ma'am, no, or wala sa kakasigurado, ani. Pero mauni, no, na kitaan yun nga na yung mga cyst, mga idol, gikinahanglan nga tangtangon sa iyahang tutoy. No, daku-daku sa di siya, ma'am, no?
1: Susipin.
0: Mm. So, hinaut pa nga atong tabangan, idol, maskin og piso-piso lang yun in town, kay naning kamot in town is kinabuhi, o sa nika security guard, no, niya. Para in town sa iyang tulo ka buok anak, no, niya ang duha iyang gibuhi karon kay naminyo naman ang usa. Naginusara ni si Mama Amparo sa pagbuhi sa iyang mga anak, maskin og piso-piso lang yun, idol. 0919-062-2726 or sa 0952-460-8927. Atong i-check ang atong GCash number ha para sa inyuhang mga tabang mga idol. Sa di pa ni nato balikan si Attorney Rufil para po nga makaginhawa sa digamay ato ang beneficiary. Kay perting bugata in town siyang gibati karon, ma'am, kahibaw baka na'y nagpadala nato og 1,000 pesos. Gika ni siya ni 568, ma'am. Sus, nagpadala in town din rin. Napoy 150 pesos. Gika ni 224. 100 pesos. Gika ni 702. Salamat kaayo. 300 pesos. Gika ni 607. 150 pesos. Gika ni 927. Salamat kaayo. 200 pesos. Gika ni 994. Salamat, salamat, idol ha. Maskin og piso-piso lang yun in town. Nanatay na pondo nga 2,000 pesos, ma'am. Kapin, atong paningkamot sa mga naminaw dira karon maskin og piso-piso lang gyud kay og tipuon tani ma arang-arang ni nga maong amount, idol. 0952-460-8927 para sa atong beneficiary mga idol para sa pagpaopera, pagpatambal kay namay nakita ang mga bugon sa iyahang tutoy, idol. No, usa kini ka responsableng inahan, nagatiman siyang tulo ka buok anak human kini biyahe in town sa iyahang pares. Minyo pud mo atong amahan ani mga bata, ma'am. Lili mo kasado. Pero kana bang nibiya sa imo human nga nanamoy tulo ka buok anak? Sus, kino ko. Di na lang ta nahilabtan nga history sa inyohang pamilya, pero ang atua lang ni ini nga magpakalig-on ka, no, taliwa ni ining kalisdanan sa imong kinabuhi. Magsilbi ni mong kusog imuhang mga anak.
1: No, bito. Di na ito ako magpa-opera kay tiguan na bito niya. Ako mga anak ka, may paman.
0: So, bahalag sa bisan unsang pamaagi, no, maningkamot, yug ka. Unsa man ka lisod imong kahimtang karon, Ma'am Amparo?
1: Makakaon naman po. Kay naman ko'y trabaho niya. Maon lang ba ako og trabaho init maopirahan ako kayo kanang papahuayon pa man ko anak.
0: Mo lang na imong gikabalak-an po. Unsa man wa mo'y kaliwatan diras talisay? Wala sa jud. Sus. Wa sa kay masangpit dito sa Negros.
1: Wala kay ako mahamarama niya. Lugos na kong kakita.
0: Kay tiguwang na sad. Sus. Huwag ito'y masangpit sa judlain, no? Muna nga ikaw, naningkamot na lang yung kag-imuha.
1: Anak, ganito akong manghon niya. Ayan, nalagpapirati kay Dakubi, anak, ipahiyado, ikimu ka. Yan mo itong, anaman ang doktor nga ikimu ko. Eh, posible ko na nga cancer. Stage 3 pa, jud. Yan na siya.
0: Ah, so giing na na, day jud ka nga stage 3.
1: Okay, dako naman ko, no?
0: Ah, pero kinahanglan pagyapong i-biopsy para sa sus, Ginoo ko. Hinaut pa nga atong tabangan, idol, ha? Sa mga naminaw dira karon o sa karesponsableng inahan, security guard ni idol, dito sa Talisay Rapod, unya ka nang ang kasimpo sa kinabuhi na malipayon ragyod unta basta kay makapaskwila siya sa mga anak, makapakaon siya katulo sa usa ka adlaw, pero tungod ni ining maong balatian nakabalda kini mga idol kay gikinahanglan pa man ito ni maglakaw-lakaw si Ma'am Amparo para sa mga requirements niya. Kumusta man imong pagpanarbaho dito in town? Wa sa ka ni duty
1: panggabi
0: ik unsa man oras imong duty di ay
1: alas 9 sa gabi ito, alas 6.
0: Gamita lang na, ma'am. Okay, sus, na-emotional in town pag-ayo atong beneficiary, idol. Digod in town lalim, no, ang kabugat sa iyahang gibati. So, imong oras sa duty, alas 6 hangtod sa...
1: Alas 9 ito, alas 6.
0: Alas 9 sa gabi, hangtod alas 6 sa buntag. Ngunya, makaatiman pa kasi imong mga anak, ma'am.
1: Okay, panggabi, imang ko.
0: So inigbuntag, inigiskwila, makaluto kanila. At least, di naman hinuon kay nibantayanan, kay dago naman sad hinuon, at least makapahuway kay igkahuman, no? Again, idol ha, itong tabangan para in town sa iyahang operasyon, biopsy o mga tambal, idol, maskin o ginagmay lang good in town, 0952-460-8927. Akong balikon, 0952-460-8927. Maskin o piso-piso lang yun, idol, 50 pesos, gikan ni 777. Mang unsa may mensahe ni mo ma'am, unsa imong gibati nga nagpusot-pusot man ni ang mga donasyon, bahala ginagmay kay bawtang krisis man ang panahon karon, pero
1: salamat ra pud ko sa kanang ihatag nako ana siray kasing-kasing ba ihatag nako, salamat kay ninyong tanan,
0: bahalag piso-piso,
1: bahalag piso-piso ra inyong ihatag, basta kay kanang dawato na kay gikan mo sa inyong kasing-kasing. Dako na kay nang tabang na ako.
0: Bahalag ginagmay ra gyud, idol ha, 0952-460-8927 para sa inyong mga donasyon. Ya balikan lang tika karong taod-taod, ma'am ha. Ato sa nipadangat ning hisgutan ni Attorney Rufiel, idol Kenny. Okay, murag nag-commercial pa man sa DIC attorney. Sige, ato lang ibalikan karong taod-taod para sa inyong mga donasyon, idol ha. Mas kinog piso-piso lang. Hinaot pa nga atong matabangan atong beneficiary. Natay daghang mga taga-talisay nga naminaw nato dira aron o. Ania intaw na nga itong igsuon nga si Ma'am Amparo Coranes, idol. Taga Negros in town jud ni, pero maulagi ni na abot diri kay aduna ni pamilya mga idol. Unya kay perting paningkamot sa kinabuhi, nagpaskwila ni, nagpakaon siyang tulukabok mga anak, pero tungod kay miabot maning balatian in town, no, aduna ni siya kanang magabugon sa iyahang tutoy mga idol mo nang manghinaot tamas kin o piso-piso ato lang matabangan, idol. 0952-460-8927 mas kin o piso-piso lang, idol. 0952-460-8927 sa mga naminaw dira karon, bahalag ginagmay lang, idol. 0952-460-8927 na yung nagpadalag 200 pesos gikan ni 513 100 pesos, gikan ni 657 50 pesos, gikan ni 377. Unsa may mga pag-ampo ni mo dito sa kahit saan po, Ma'am Amparo?
1: Ikaampo na ako nga. Tagaan po doon taong maayong lawas na kanang nanghatag na ako o gabi na sa akong pamilya. Tagaan po ko nila o maayong lawas. Opirahan na unta ko sa madaling panahon. Sige, magugsakit ako ang tutoy.
0: Maglisod kagkatulog, basta ko ang?
1: Naguliyak-uliyak man. Murag na inagang naanah silang.
0: Kana unsaon man ani mo nga mag-duty kagabi nga maglisod pa chuka katulog, hagperti ni mong hagua in town. Ya guanta lang nimo.
1: Iman po din han mo undang ko sa trabaho kay unsa may ipakaon ako.
0: Sus kinuo ko. Nana kay mga ahensya pod nga nabisita pod sa gobyerno, wala pa.
1: Ni ana ipangayuan pa man kog medical.
0: Medical.
1: Matong nibalik po ko dito sa kwanayo po.
0: Okay. Sige. Basta kay ato lang po ning tabangan, idol, sa atong ginagmayang pamaagi, no? Bahalag piso-piso lang. Kay botang lisod yun ang panahon karon, ma'am. Pero nga rabi to, ta mas matandog kay need sa go. Yes, pwede ra kaayo, idol, no? Ang sa go time, 0919-0622726 sa Maya, go time or GCash, idol, 0919-0622726. Pwede ra kaayo na siya, idol. Pero sa laing GCash number, pwede ra sa 0952-460-8927. May problema, dol, ha? Pahibawa lang po mi ko nga na-share ni mo, dol. Salamat kaayo, ha? Again, sa mga naminaw dira karon, maskin oga, ginagmay lang. Kana bitaw nga krisis mang gudron ma'am nga napaganining kabalaka natos presyos lana, mahal pang bugas pero ang atong mga kaigsuonan nga naminaw sa imong kasinatian hilabihan nga natandog mo nang taliwa sa krisis, adaghang mga donasyon in town bahala ginagmay kay basta nga kinasingkasing no nganong we are unable to process your request naman ni last na lang ginis GCash. Irish Dale Lesenia na siya idol 603 Irish Dale Lesenia. Salamat kaayo idol ha. Again, go time Maya or GCash, pwede ra sa 0919 062 2726 or dari sa laing GCash number idol nga 0952-460-8927. Wag na siya problema, okay? Again, sa mga naminaw dira karon, maskin og piso-piso lang idol, pahibaw alang kung adunay kakulian ang ato ang GCash. Og asa nga numero idol ha, kaya need to process your account na sa dang unsa ni? Ato sang i-refresh kadali idol sa mga naminaw dira karon 0952-460-8927. Tara, anay nagpadalag 6 pesos gikan ni 616, 100 pesos gikan ni 420, cash in from GoTime Bank 200 pesos. Salamat kaayo idol, nanatay 3,000 kapin nga napundo diri. Atong paningkamutan, no? Basin padig napay mga kaigsuunan na itong nagbiyahe karon na Minaw. Pwede sad mong mag-drop by diri sa itong Sibyaanan Idol. Naata ni himutang sa ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Escario Street, Capital Site, Cebu City. Okay? Again, 0952-460-8927. Kung sa GCash, Maya, or GoTime, pwede ang 0919-062-2726. GCash, Maya, or GoTime, idol. Pahibaw alang ko, pwede ra kayo mag-message dol ha. Or sa laing GCash number, kani GCash lang ni idol. Ay, Miss, ay, Doc Malu, may buntag natin suking tigpaminaw, ma'am, si Doc Malu. Hi, DJ Mikey, I was listening to your program nga gasa mo, rag nakadungog ko sa Rafi Foundation nga mo help og cancer patients from diagnosis to treatment. Need lang gyud siguro og naimo facilitate sa paperwork, murag in coordination with LGU ni siya. Okay, salam. Ang late manabasa. Pero natay suking tigpaminaw, nagpahibaw po nato dari. Salamat kaayo dol ha. Alas ano. Pasensya kay Doc Malu. Alas 9:53 na naminaw po nato day karon si Doc Malu. Doc Malu. Imingaw naman ko ni mo Doc Malu, oy. Alas na mong nagkita, nagtambong manggudmig kasal. Busy pa si Doc Malu. Salamat kay Doc Malu, haming buntag ni Modera. Again, sa mga naminaw dira karon ato lang yung suwayan. No, naman tayo mga suggestions actually nga mga nadawat, ma'am, para nga matudluan lang po ka na mo asa pa ka pwedeng muduol para in town sa imuha pong kanang journey, no, imuhang pag-treatment, no, ni ining imuhang sakit, ma'am. Ato lang ning ipacheck po sa ato apong team, no. Again, sa mga naminaw dira karon, maskin og piso-piso lang, idol. Wala lagi ko'y nakita, idol Kenny, or na-down na po ang internet ba, idol Ken? Pero nagpadayon man ni Idol Kenny, no? Sakto ba, Ken? Or naputol? Naputol ba si attorney? Ito dong i-check balik. Again, Idol, ha? Para sa inyong donasyon sa itong beneficiary, 0952-460-8927. Maskin og piso-piso lang. Sakto ba, Ken? Moni siya ang live, balikan lang ka na mo, ma'am, ha? Ato ning taga-agpagtagad. Pero pwede kayo mo mag-drop by Edo sa mga gusto nga mo send sa ilang donasyon. Dari mo sa ato ang Sibyaanan, himamata ang atong beneficiary na ata sa ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Escario Street, Capital Site, Cebu City. Atong balikan, mga idol, dungag pa nga manghisgutanan kauban na to Attorney Rufiel Fernandez Banyo sa Straight to the Point 3 sa IFM.
2: Ang padayong takinig ang Jewel. Villanueva mahigala daghan ang nasibaw naman ron nga murag si Joel may nada daghan na suko ni Joel dapoy uban mahigala nga okay ra ang uban pa mahigala kana na ang miingon lain lang ilang ingana Joel pero ako mahigala miingon ko nga kini ni ang di po na lalim baya ka Joel day di gina lalim kay mo lagi na mapili man ka hala pagpili mahimo kang jinggoy or mahimo kang cheese.
0: Oh!
2: Kay in fairness, Jewel, may gala kini iyang permiro pamahayag ligon man eh. Sa wako mahadlok, bisag unsa pa ilang labay nako. Kay importante nga wako mabothered anak, matod pa niya. Kay kahibaw ko sa kamaturan o kahibaw ko ng kamaturan naa sa akong side. Matod pa ni Jewel. So ligon na, ambot unsang kitabua nga natumilabay ng Domingo, medyo nalahit na gamay ang iyang istorya. Malagmit, tinuod na ang hongiho nga siya mga higala maoy mubali na. Nundog siya ang cheese escudero mga sukit di paminaw. Ha? Kaya watan ako kang cheese mulag, ayay, kalahit na kong galainan ni cheese escudero ron o ni Jingoy. Wala kung ang kamatula na ani Jewel Villanoy ba, anong mahadlok man ka? Kala Jewel di na basta-basta mahadlok eh. Pero mo lagi na, ang procedure manggod mahigala ining kaso nga inaning plunder case. Labi na non-billable case. Even if you are not yet declared guilty beyond reasonable doubt because the case is still pending in court. So, while the case is pending, while ongoing ang trial, kung billable pa na nga kaso, makagawa sila. Na di man billable day. So, matanggong sila dito sa prisuhan. Na kanang pagkatanggong nimo, it doesn't mean nga sadaan naka-guilty naka beyond reasonable doubt. Why? Because there is no final judgment yet. So may tabo ana, kay plunder case man, mapriso ka ng daan. Niya di man alalim na mapriso ka dito. Ipon na ba ka dito mahigala sa mga ordinary nga mga binilanggo? Basig mapaliha katong usake, katong imong amigo, kay nga, taga, pagkadako pagdae warat, pagkapriso pamahigala, ingon siyang maltreatment kuno siya sa pulis. So si Jewel Villanoy ba na tumilabay yung Domingo, may gala na medyo nalahi ng iyang statement. Ato paminawan, may gala ha? Kaneo, muna iyang statement na. Okay, sige dong. Ato paminawan. Ah, kane. Sige.
3: Amen, amen. Ngayong umaga po, a very important message from the heart of our testaman. Pakinggan po natin, Senator Jewel Villanueva.
4: Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Jewel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, Talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nagugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato? Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
2: Okay. So, moto may gala si Senador Joel Villanueva. Medyo taas-taas itong iyang kwan, pero ang pinaka-unor yun at itong mahigala, at least naghan po siya mga gipang. Explain na lang. Pero ang pinaka-kwan yun ito dahil nga magpatawag o special session mo nga siya. O iyang siguroon nga iya mahigalang himuon ang iyang sagrado nga trabaho sa ilalim ng saligang batas. Aha.
5: Straight to the point.
2: Okay. Na mauna na yung mga higalay mahitabo ni Joel Villanueva ugmang adlawa. Kinini ang kiniya pagkasulti medyo doon na na mga higalay mga mabasa na to nga medyo may lukmay na ikumparar sa una mahigala nga iyang gisulti. Pero muli gina. Dili ni malalim sa iyang part ang iya po mahigala ang gihimo nga desisyon tungod mga higala sa grabe nga pressure sa iyang kabahin mga sukin tigpaminaw.
5: Straight to the point.
2: So may tabuan eh. Matrisi na sila panalitan ug mapuhon niyan ang panahon na si Win Gatchalian mao na mahigala ang klaro na nga Senate President ugmang adlawa. Kung madayon na ni mahigala ang election of officers ugma mahigala, ilaman ng ikuan yun ay palawa na sa daghan samok kay ang Abilino case mo alanganin kay sila mahigala. ni Pagawas gud mga kaigalaan og statement ang Malacañang ang House Mahigala hasta ang IBP. Unya karon ang IBP Mahigala ni Pagawas og statement with all due respect, fairness po nila, atong sa silang respetalan, pero daghan sang mga abogado eh nga wa makauyon Mahigala sa baruganan sa mga officials sa IBP. Mao na nga alanganin kayo kining Avellino case og iduot gyud nimo. Alanganin kayo unya kung mo take jurisdiction ang Supreme Court ani delikado pag mapildi sila. Mao nga maningkamot gyud og bira og usa. Na in the meantime nga wa pa kabira mantinil lang sa taga Avellino. At alin na idaagi katawa-katawa, mga sukit ng paminaw. Alas G-size na, kining apoysyon na ito, Grato Miguel sa Sid Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bili-bili, hubag-hubag, buni, pinakas sa gagmang mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
5: Straight to the point.
2: At alas 10:07 na inutadong kawatan na dakpan na sab. Natanggong ron sa Mabulo Police Station. Nadakpan na sige na din ang kadakpan. Nadakpan na sab, paita. At sa i-check ang report, naman ay kasama ang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
5: DYHP. RML Report.
6: Atty. Lucille, balik prisuhan na po da. Ang kinino sa ka 24 anyos nga si alias Lito Atty. Rufil human isulod naman po ni siya o gani-ganing mabaligyanan o mga parte sa ining sakyanan Atty. Rufil o gudaling magpanindot sa itong sakyanan ning sud man ni siya Atty. Rufil nga way pananghid niya muraga pa doon yun siya pangawa o mga parte po sa sakyanan para yung ibaligya po na Atty. Rufil niya kining Mabolo Police Station mo nagyud niyang ihang naandan nga puyanan na kada masakpan ni si Atty. Rufil nga mangawat kay kasagaran kay sa kanang mga dagko nga mall masakpan ni si Atty. Rufil nga mangawat niya din mapasaylo ra pero wa man gihapon na taga Atty. Rufil ning balik naman pud ni siya sa Mabolo Police Station niya karon na Atty. Rufil dut-a na gyud ni siya og pasakag kaso aning complainant sa usa ka dagko pud ni siya nga kining shop dinhi sa may Pope John Paul II dinis may barangay Mabolo ning Dakbayan sa Sugbo. Wa ni trabaho Atty. Rufil. Apan ang kining maong suspetsado kay taga sitio Mabuhay Barangay Luz ning Dakbayan sa Sugbo. Kanunay na gini siya magbalik-balik Atty. Rufil dinis sa Mabolo. In fact, ang mga kapulisan dinis Mabolo na pull anas naong ani ni Atty. Rufil kay gabalik-balik na may siya. Dili naman matagam noon. Niya sa itong pagpangutanan ni Atty. Rufil, unsa iyang hinungdan nga nung mangawat siya matud pa niya sa karon nga hinungdan kay namatay man daw ang iyang anak Atty. Rufil mo nang nabuhat pud ni niya ang kanang hapit siya manguha na pud og mga gamit kay lagi daw pang puno-puno sa gasto sa haya sa iyang anak Atty. Rufil.
2: Karon sa man namatay ang anak.
6: Pila na kaadlaw ang nilabay Atty. Rufil kay gihaya pa man ni siya karon niya then gasto man daw kayo wa naman daw siya mahatag Atty. Rufil kay wa pud siya trabaho. Mo nang lisod na pud si dili nga kalihukan pud Atty. Rufil. Pero ato ang nasayran Atty. Rufil ang kining ihang pasangil kay magpasangil lang pud gyud niya kay aron lang na siya masturya Atty. Rufil o makialibay sa iyang gibuhat na pud karon nga pagpangawat.
2: Mo na yon pero atik ra.
6: Oh, lahi-lahi na ni siya og kan Atty. Rufil ipang storya para lang gyud ang makaikyas ug makaluyan pud siya sa iyang kawatan na Atty. Rufil. Pero mawalagi na ang kining iyang complainant karon na pasakam ang gyudog kaso sa iya para matagam na gyud ni kini si Lito Atty. Rufil.
2: Okay.
6: So far, Atty. Rufil, mo niya ito na kuha sa Mabolo Police Station. Kini yung Idol TV sa IFM 93.9 of DYHP RM in Cebu. Tatak RMN.
5: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat Idol Tweety sa mong report. Kini nga portion may ganito sa Giditox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kay doon na mga toksin sa mong lawas, mga dili karigula lang nga makapagawas sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, o excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibuok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, alam makaangkon kag mayang panlawas. Inumutang adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
5: Straight to the point.
2: Okay, unya mga higala, sa makausap pa, magpasalamat kong dako sa ato mga listeners, no, nga natin mga biktima sa linog dito sa Mindanao, dili ta maka-afford mga higala, nga mupiyong lang ta sa ato mga mata, walang tahimoon. So kami sa DYHP, among gihimo ang ato mga higalang relief operation. So pagkakaroon na natin natigo mga higalang 1,202,000 kapin. No, so salamat kayo. Kaya kita magodos DYHP, di man lang takutob lang sa pagbalita, paghisgot o mga komentaryo. Apan naasatay kasing-kasi nga na yung mga hitabo nga susama ani naagita, no? Nga mutabang sa ta mga kagalaan kay dili pwede nga kutob lata sa pagbalita. Di tak afford ana kay nagpakabana magigutaon sa mga nahitabo sa atong palibot. Mo na nga og dunay maingon nga lahi ang akong opinion, lahi gyud lagi kay tungod mangod nga frontliner magunta, di magunta kutob lang sa pagbalita ni sabot mo sa aktual nga mga panghitabo, no? Unya mo na nga lain-lain og opinion mahigala ni atong mga followers, atong mga listeners, dunay daghan nga nidapig nato, do na po iban nga manaway, pero man akong giingon, salamat gihapon sa mga nanaway kay bisag nasakitan sila sa akong komentaryo, pero padayon sila dahil naminaw. O, mga trolls ni mga higala nga gipamutang diha. Salamat kaya po ninyo mga trolls, ha, nga na-duty gin mo rin sa akong programa. Gisilduan yun bang higala para nga naalay mo duty bang mo itigbantang refill banyo kung sa mga higala gisulti. Pero para nako, pasalamat niya po kay importante, daghan itong listeners, daghan itong mga followers. Naapod mo, bisa pag huwag mo kaoyon sa kong opinion, pero follower mo nako. Okay lang niya po, natay mga trolls ng mga followers. Alegre mga sukintik paminaw. Pero muna akong giingon nga pasalamat ko kay nakapadayon ta sa atong relief operation, no? Dito mahigala sa mga panghitabo dito sa Langgani province, dito sa General Santos City. So muna nga natay 1.2 million na nga atong natigom niya kini instrumento raman ta. Sa atong sibianan mahigala kini atong microphone gigamit lang na to nga instrumento. Ako instrumento lasad kami dito sa DYHP. O kamo sabdin ha, no? Gipaagin ninyo ang grasya nga gitagaan mo, gibubu ang grasya kay gihimo sa mong instrumento nga makapaambit sa dana, no? Sa inyo mga grasya ngadto sa mga nabiktima in town sa linog. Okay. Unya, wala man tigong oras mga kaigalaan. Happy birthday to Gaspar Salang. Ha?
0: Oras sa IFM RS Jess 14 na. Kauban gihapon nato karon mga idol si Ma'am Amparo Coranes sa Adrisa Tunggasa sa IFM. Unya, ubay-ubay naman ni atong donasyon nga nadawat, Ma'am, na natay 4,000 kapin. Gikan sa atong mga suking tigpaminaw, Ma'am Amparo, unsa may imuhang gibati, Ma'am.
1: Nalipay po ko. Sila kong gitabangan. Para na ako kanang igasto-gasto sa akong pag
0: lakaw-lakaw ni mo. Paduol ang gamay sa microphone, ma'am, ha? Kay kana bang lisod in town ni mong kahimtang kay daghan pa kay kaglakunon, unya, kana pang nabalda pa imong pagpanarbaho, napakay duha kabuk anak nagsalig sa imo, ha? Wag yung laing kadang pa, no? Wag nag kanang mo nang nakadesisyon ka mong mubisita diri sa atong sibyaanan.
1: Karon pa ko naka-unhealed so
0: pero nakapaminaw, nakasaradyo sad, ma'am. Again, idol, ha, sa mga naminaw dira karon, kauban nato si Ma'am Amparo Coranes nga tagalagtang Talisay City, nangayo kinigtabang ka nato para in town sa iyahang pagpaopera o biopsy, no? Gikinahang lang matangtang ng mga bugon sa iyahang tutoy, mga idol. Sa initial nga kanang abiso sa doktor, posible nga stage 3 breast cancer kini, mga idol. Muna nga manghinaot ta nga makabag-abag ta sa galastuan, labi na nga di po nilalim, kaya naginusara rin taw ni si Ma'am Amparo sa paglakaw-lakaw, idol, kay estudyante man ng iyang mga anak no, para intawon sa mga requirements, iyahang pag paningkamot nga makapamundo siya para sa operasyon ug ugaling na pay mga tambal nga palitunon. Again, atong GCash number 0952-460-8927 sa mga gusto pang muapas dira silang donasyon. Again, 0952-460-8927 kung na can't process your request. Pwede rasad sa 0919-0622726. Dito mo send idol kung adunay problema. 0919-0622726 or sa 0952-460-8927 alang sa inyuhang mga donation idol. Bahalag piso-piso lang no nga atong matabangan ng atong beneficiary karon. Unya kana bang unsa may imuhang mga plano po do man ini ma'am, napakay mga magatiman pa kaaning imuhang operasyon puhon-puhon, unsa may imuhang mga plano ma'am? Kay naraba kay duha ka bukana na kanya kung balda imuhang pagpanerbaho. Unsa man ara kay masangpit baka ha? Unsa man?
1: Ako ara mong silingan mo ay magkuan.
0: Nara kay silingan nga makatabang-tabang sa imo ha. O pasalamatin na imo silingan mo na masangpit-sangpit sa nimo.
1: Ingon man siya. Ni open mo ko niya nga. Ko wala mo bantay na ako mo nang magpa-opera ko. Insya nga. Ako na lang basta kay hikaya na tarang mga papel nimo. Para tabangan ko na ko niya. Bantay sa ako raman usa.
0: Unsa may pangalan na imong silingan? Pasalamatin na kay mao ra man ay nagtabang-tabang din nimo. Sa pangalan.
1: Melogin.
0: Melogin Balingit, no? Unsa may mensahe nimo ni Melogin nga mao ra bay nagsilbi nimong kaabag?
1: Nagpasalamat po ko niya nga iya akong gidasig ba. Ang siya papaoperahin na ti kay para makuan kailang para okay na imuhang pamati. Di naman ako magpaopera kay walay kwarta.
0: Pero sige lang, no, kay sumapan ni mo, kanunay ka nga nag-ampo, no? Ang kinasing-kasing pag-ampo na ito, muaman siya dunggon sa kahitasan, ma'am, no? Labaw sa tanan, no, ang amuapod nga iampo po ka na mo, no, labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Patagan ang taghingpit nga kaayuhan ang mga atong mga idol nga padayon nga nakigbatok, no? Nakikumbati ni ining mga nagkadayang matang sa cancer. Sa matag-inahan, matag-inikanan, no? Sa matag anak ba tibok membros pamilya nga mas ligunon in town taliwa nining kapait sa kanabang kasinatian nga ilahang giatubang karon niya. Salamat po kaayo ma'am ha sa imuhang pagsalig sa atong sibyaanan ma'am.
1: Tagaking salamat po.
0: Sige. Ato lang sa ning paabot-paaboton gamay kay base na pay dungag pa nga mga donasyon. Salamat kay ninyo mga idol unya. Wa na magitay igong panahon. Salamat kaayo sa imuhang pagsalig ma'am sa tanan ato mga suking tigpaminaw. Idol, wa naman tay napupos na nga itong oras. Kay takits na po tawag mga adlaw sa programang IF ang Balita sa Buntag. Kaubang gihapon, Idol Boyki, Maria B. and yours truly, Idol Mikey. Pwede pa kay mong muapas. Anihin mo sa Sibianan, Idol, ha? Ground Floor Capital Central Hotel and Suites, Escario Street, Capital Site, Cebu City. Oras sa IFM, alas 10:19 na. Let's be agasa sa matag-usa. Dagan kang salamat mga idol. Ampo o amping ang tanan. Alas 10:19 na.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio. Nipilit naman siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
0: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
0: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be.
0: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, tig! O glibig mo, gitig! Idol, mami, tig!
7: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
0: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
12: Ang market man on the run, Idol, B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang laagan nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha? Huh?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
3: IFM Saler.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS IFM Center.
2: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipa-relax, relax mo na. Oy, hapoy ba nang magsigil at pamilo, panglaba, o kaban pa? Mabok na ba ni?
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: 93.9 IFM.
6: Icon!
7: Hoy, my dear! Kuso gagawin mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Hoy, correction! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, kasi laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
9: Kasi laundry soap! Aray na sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
11: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
12: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
13: Duh, I'm not in the mood.
12: Unsay gamit ni mga napkin?
13: Ha? Why man, unsay labot?
12: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
13: Ha? Huh?
12: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
13: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
12: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
13: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
14: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: 93.9 IFM.
15: Icon!
16: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
18: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
19: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Nagpoblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
20: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
21: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
23: Sis, ganda ng hair!
24: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
23: Naka-empress! Nakaka-impress!
24: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
3: Empress Shampoo for impressive hair.
5: 93.9 IFM.
9: Icon!
5: Icon!
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
15: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
25: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Radyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako Plus, Alco Plus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
29: 93.9 IFM.
5: Pugnan pa rin.
9: Alco!
5: Alco!
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS.
3: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labiya, nakasuccessful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhay sa makabuhay.
5: 93.9 IFM.
6: Pumpang parne.
7: Huh? Aygol!
8: Aygol! IFM Seller.
9: Bilang kilos karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kung buko-buko. Salon Pass. Nakosalasalate ng Protocoveral Acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: May mo bang undangan ako ninyo, Nay? Pirmi lang ako siya anin eh. Kano'n siya bang mamay mong sakto para ninyo, Nay? Hindi niyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo.
15: Hangtod ka no sa akang makatun sa imong sayop nga binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini. The Emil Story. Hashtag Dear IFM. Damak. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
16: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: IFM Seller.
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.

0: enemy.
1: Para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
1: TTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: IFM Solar.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
9: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing base ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na labi na kay prone kay misa, obo, sipon, o sa mga pananghilana. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, dali na masak.

0: plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liver Aid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Bilang kilo sa gani?
11: 500.
10: Hello.
11: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Mangi

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: May mo bang undangan ako ninyo, nay? Pirmi lang ako sa danin, eh? Kano sa bang mamay mong sakto para ninyo, nay? Hindi ninyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo!
12: Hangtod kano sa aka makatun sa imong sayop nga binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini, The Emil Story. Hashtag Dear IFM Damak. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM at Tangi.
13: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
14: DJ, patunugin mo!
13: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
15: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
13: IFM, padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
16: Ang Idol mo, DJ!
17: Ang tamis na sila, tik! O gabi mo, gitik! Idol, mami, tik!
18: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
13: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
19: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
20: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula si Do!
21: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
22: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
23: Ang market man on the run, Idol, B!
24: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
25: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
26: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
27: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
28: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: 面都唔理我，我跟得吧。IFM 我死啦，我拉一只啦，
1: 白色拉一只。
2: IFM 我死啦，我拉一只啦，
3: 我拉一只啦。
2: Sayaw na, lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan o sabaan, idol, cool, lastido.
5: Ay! Mga amigos, mga amigas, this is K-U-L-A-S.
4: Cool, lastido.
5: Are you ready to? Oras sa IFM, mga idol. Alas 11:14 na.
6: IFM, unto na. Manglayat na ta.
5: Right now, we've got Anjan Rigala ng Lapu-Lapu City, DJ Chris Khalifa.

93.9 IFM. Okay, pa ni itong oras alas 11.20 na mile and still nagpalayipon mo ito itong pa-premio sa Hunyo ni Idol abag sa tinunan o ginikanan ng mga Idol. So, ang ito ang next draw kay karong June 26 mga Idol. So, all you have to do kay pwede sa itong online mga Idol sa itong Facebook sa itong Facebook page. You can check that one mga Idol sa mong i-post mga Idol. Narito yung link. So, narito ang mechanics mga Idol kung saan pag-avail ano ito ang coupon. So, sa kato mga dili, walay Facebook mga Idol, so mag-listen mo sa Facebook na ito mga Idol, pwede mo mangayo ano mga Idol ang kanyang claims, ang kanyang raffle coupon mga Idol. So, kung masakpan mga Idol na naminaw or nadya ang amuang team sa inyong barangay, nagsuroy-suroy ang team DYHB IFM, duula sila mga Idol, pangayo mo ang kanyang raffle coupon para inyong filapas yung pangalan, address o contact number mga Idol niya. After niyo pilapan, yung ihatag balik sa inyong ipangayuan mga Idol para itong ihulog ano ito ang fishbowl para maka-appeal mo mga Idol na mo yung chance nga mga Idol na makadaog of brand new nga mountain bike yan sa City Avenue Bike Shop and then nasa tayo Bugas

Con las dos.

Miguel Bintoy, ha! Watch this out on Facebook Live. Okay, please shout out ko sa Bente Family, Guido Family, Og Ibson, ni Marlene Villahermosa, family dia sa Duguan, Basak, Mandawi. Ika siya ni Michael Bintoy sa Lower Busay. Si Puso ni Mapukan Panay, and hi to Floor A Basok. Hello!

0: may pupinaw kuno sa mga taga sa tanang staff sa JSJS Mountain Resort.
1: Wow.
0: Hello mga taga JSJS Mountain Resort tanang mga staff di asay napita dol. From Lorna Albios of Upper Dubdub Argao taga Argao dili. Eh. Hello ha sa mga taga sa tanang staff sa JSJS Mountain Resort. From Lorna Albios of Upper Dubdub Arcao. Thank you very much for tuning in. Oya, may inaboy sa aming Chris Khalifa, mga idol. Balik mi, gawin yung mga pahinom dom. Chill sa mga.
2: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa rin
5: eh. Idol!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong

0: Marcos Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila ako. Murag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, regimen sa no, recommended na ko ni sa sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya. Makita po gyud nimo imong kausaban. Busa kay sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect niya. Maka ano gyud siya, makatabang gyud siya sa imo. Dili na imo nga makapagwapa, pero makatabang sa imong skin nga mismo siya. Tapos busa maglo gyud ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
4: 93.9 IFM.
8: Pumpang pune.
9: Idol! Mga idol, ada ko yung maayong balita niyo mga idol. Ang WinZear, usa ni siya ka-online gaming platform nga gihatagan og lisensya gikan sa Pagcor. Sa WinZear mga idol, pwede ka mo bet o mupusta sa imong mga paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadayang mga slot games ug enjoy ang mga classic casino favorites online mga idol all in one place. So, join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. WinZear, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: 93.9 IFM.
10: Idol!
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: This is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Ang Idol kong FM
7: 93.9
6: IFM.
4: Ang kiatan ug sabaan, Idol kong lastilo.
8: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 11:23 na!
9: IFM, upo na! Manglayat na ta!
10: Mixing right now, DJ Chris Khalifa.
11: IFM Mixers.

out sa mga driver o tricycle o e-bike. O diri sa kananan ni Ate Joy. O sa kananan sa akong guwapa o butan nga amo. Diya sa public market sa Pardo nga si Jo. Ah, okay. Si Jo ni Dol diri sa Tagunol. Wait, tarong ko sa iba. Sabi. Again, may papinaw ha sa mga taga Tagunol Pardo. Shoutout ko sa driver, sa tanang mga drivers sa tricycle o e-bike drivers. Og sa kananan ni Ate Joy. Okay, ang kananan ko siyang guwapa nga ugbutan ng amo sa diya sa may public market sa Pardo. Okay, si Jo dito, si Jo din yung nagpag-greet. Okay, hello, hello sa mga taga Tagunol public market. Layat.

0: Para i-chatter ang Mega Bags in the Prices kung si Alboses Gani and Vanessa Cavaliers. Ay, at ang mga idol ang pagbabalik sa itong I Wonder with Gcash, of course. Katugan sa Mega Bags in the Prices kung si Alboses Gani. Diyan sa may Pilipo Cordoba. Ay, ay, paksita po dani. At ang mga idol ang pagbabalik sa itong I Wonder with Gcash. Of course, kaba na ito ang Mega Bags in the Prices.
1: Balik
0: ko na sa Skalipa. Balik ko na sa Skalipa. Hello, kung si Alboses Gani, paksit!

0: 93.9 IFM. Bukan pandi o. Adina, panggil nabuhi sa DJ. Go, Chris Khalifa.
1: Mga idol, eh, magkalimut mga idol. Kita kita karong sa bado, diya sa binilo, targaw. Tayo, mga ikpasisya tayo. Kung cellphone, ako ba malin ang kung sawa doon, cellphone naging. O, di ako nagamit doon doon.
0: Aha.
1: Ukulele, awaw, buti ko, okey-tokey.
0: Eh, wakita ka na sosyal, eh. Wakita
1: ka na. Wakita ka na. Wakita ka na. Cellphone ako, tama sa kung sa asawa.
0: Kaya
1: kaya, ipaligisan mo niya.
0: Kaya.
1: Managin ko ni Tatay Prados, diya sa binilo, targaw.
0: Okay.
1: Kita kita rong mga sabado, mga idol, karong sabado, diya sa binilo, targaw. Nakaubado ko sila si Tatay Fredo, pamong salamatan sa mga DJ nila. Sa kwa doon, Albinda doon, mga sikat sila, Argao, mga sounds.
0: Alright.
1: Kita-kita, balik ko na kung mag-vlogin lang tayo, mag-chat ko na doon, bayan na kung kwan.
0: Alright.
1: Okay na doon, Marto, nagkasalamat doon. Kita-kita, Binlod, Argao, karoon sa Madu.
0: Alright. Okay, bueno, to oras, alas 11:43 na pwede ya. May naboy sa mga dili, mayroon, chill sa madiha.
2: IFM, udto na, pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Pungan pane.
5: Aygol!
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
7: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: 93.9 IFM.
4: Pungan pane!
5: Idol! Idol!
0: Mga idol, daghan ka rin ang adunay gipamati ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. So ikaw ana ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa Ampalaya, B para sa Banaba, C para sa Kamote, ug D para sa duhat. Nga diin, gikagid sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila like insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol, nagainupod ko og Sugatrol kaduha o katulos sa kaadlaw. Mao nga lagsi ka pumati masin maskin sa matag adlaw kung pagpanarbaho. Mao nga suway niyo og tuman matag adlaw idol ang Sugatrol.
3: 93.9 IFM.
4: Pungan pane.
5: Alcohol!
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
16: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton higo sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why, as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Game ka, Idol?
24: Game sa to, Idol!
23: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
25: Ang Idol kong FM
26: 93.9
25: IFM.
27: Ang kiatan ug sabaan, Idol kong lastino!
0: Mga Idol, oras sa IFM!
28: Mixing right now.
0: Wait. Nihang man ito. Wait, saka dali ha. Tara. Alas, 11:48 na.
29: IFM, upo na. Atras, abanti sa ta.
30: 2, 1,

Idol, at breaking news, a fire alarm. As of 11:30, mga idol, first alarm na mga idol, na ay sunog na nahitabo in the vicinity of Purok, Buongon, Barangay Kandulawan, Talisay City. Residential fire na siya, mga idol. Ha? So again, natay fire alarm. As of 11:30, gisaka na siya sa first alarm, mga idol. In the vicinity of Purok, Buongon, Barangay Kandulawan, Talisay City. Residential fire, mga idol. So, kato mga idol na namina ron, yung pasina may mga kaila or pariente or kaliwat yun nga nagpuyo ang lugar, mga idol. Please inform them. Nga naroy sunog o gisaka sa first alarm na as of 11:30 a.m. Sa vicinity of Purok, Buongon, Barangay Kandulawan, Talisay City. Residential fire ni siya, mga idol.

0: home. Ay, ay, ay. Mga idol, at oras, alas 12 punto na, mga idol. Ganyan na ito ang FM punto na, balita sa ta.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Uto na. Balita sa ta.
0: Mga idol, oras sa FM alas 12 punto na. Ganoon ito ng palayatan ng lagad ng way pretty pretty Idol Tweety. Hello!
2: Hello, Idol Tulas. Mayon ko sa ni Mokya itong mga sekinti pa minamurad. Ako, Regina, sabak-sabak dari Idol Tulas. Sa hindi tangay. Okay, pero pasensya naman sa mga tao dito.
0: Tagalog.
2: Okay,
0: okay.
2: Idol Tulas. Yes. Medyo kasi nawa akong pagaw mo na kasi siya ilang sa ginatuwang na murad barakong na tingog din ha. Pero karoon Idol Tulas na murad na tubag naman yung mga sunog dari Idol Tulas. Eh?
0: Lagi mo ba
2: yun? So dahil sa Sugbo, lakit na ang mga kasikbit na lugar Idol Tulas. So doon yung buntag, instead now, ang pasado alas 4:98 Idol Tulas. Kaya di ako yung igo ng sunog din is may barangay Mabolo ng Dakbayan sa Sugbo. Kung di natuod yung giad ko mismo, Idol Colas, na yapaabangan niyo ng mga balay na naugdaw yun. Tulong ni kabuok ka na mga duwag anda na nga balay na kurus na nga ugdaw at tumigay yun na kaya. Tungod sa faulty wiring, muna ang inisyal na sa nang-investigation sa tuwang mga kabumberuhan. Karon po, Idol Colas, di na po ilaing sunog. Di na po may talisay.
0: Yes, lagi like sa may... kadulawan ba to?
2: Oo, sa barangay Kandulawan, Kalisay, PCD, in dool ra kaayos sa balay ni Idol Kenny.
0: Oh!
2: Oo, dool ra kaayos sa balay ni Idol Kenny, Idol Tulas ang kini nga maong sunog mo na nga. Kasi pa din yung kulba, ako din taong din eh. Kaya lagi ako amin na siyang ikuyog sa kung paglaroy-laroy po karong wagtuha, Idol Tulas. Kaya di na po din importante yung gilakawa.
0: Yes.
2: Muna nga, nag-uol po siya o gitawagan niya ang niya pamilya kung kumusta dito. Ay, hinungon sa Idol Tulas, wala raman na kadako o maayo ang kini nga maong sunog. Dali raman noon na kontrolar sa tuang mga kabomberuhan na at pinaagi na po silang paspas po niya pag-responde, Idol Colas. Pero dili lagi ni ka, dili ka kumpiyansaan, baka ni mga ingunan ni kaya ang kainit sa panahon, yung mukalit, uwan, Idol Colas. Kanyang mga faulty wiring, baka nang makuhan, ganit ka na niya, mga mapaksitan na.
0: Lagi, may kado na.
2: Mga lampoys.
0: Usasaga na po, Idol Tweety, ka na po, mga overloading po, Idol Tweety.
2: Oo, kanya. Diba, ubay-ubay rabag din ang mga spaghetti wiring sa Budenhi sa Cebu City, Idol Colas.
0: Yes. Kanyang
2: mga ako, ay dumusitan ang pagbuto-buto sa mga wires, Idol Colas, ngayon na yung mabulok. Kunang nilakaw ko dito, palayo, kay lagi eh. Kaso in town, simbako, Idol Colas, live wire baya na niya. Rasa na hinoon na. May rasa na hinoon tanya. Munang, pero din niya sa technical case, ito ang panggitahibagi ni Bawa. At inagi po sa ito ang sa Bureau of Fire Protection sa Tamitin City kung unsa po ang hinungdan sa kanina maong sunog, Idol Colas. Kaya para po na, at least mapahimang niyaan na ito ang mga kaigsuunan. Ito sa ito ni kagahapong adlawa. Dinis may kalunasan na niyadayo na naapo dinis may barangay Labangon na niyadayo na gitubag na po sa kaning barangay Mabolo karon niya. Karon, anina po sa may kalisay, ubay-ubay, gid niya tunog ang atuang di respondihan po, Idol Colas.
0: Yes. Tungod siguro na, Idol Tweety, sa kainit sa panahon, Idol Tweety ba? Okay, sa mga ginahan na mag-electric pan at tungod sa kainit, yun ba? Ibis, init ang electric pan, ala, panahin ka po paandar, alingiin mo sa gayo, anak, siguro ba? Diba?
2: Alingiin mo sa gayo, Idol Colas.
0: Yes, sige.
2: Ilapin na karong panahon na bang, kano bang init, or kaha ang panahon kay ka ng dagong, di makabundak ang uwan mo man ng ayot ka ayo mo ng
0: yes.
2: Kitapod. Dumhanglan po dito ganang hangin. Kaya kasi kung sinusa po na ito, di po ta maghangin, Idol Colas mo ng ang uban 24 hours silang magamit silang
0: aircon,
2: magamit silang mga electric fans, ang uban po kay ka ng ibilin ng mga chargers, ang nunay sinakang ito, dapat atuagin ng ato ang tagal ng pagtagad. Kaya lisod kayo mawadan o balay, lisod kayo mawadan o pinayanan, mawadan o mga papeles, mga tinina, kanang tapot na lang yun sa lawas ni mo ang gidala mo ni pinakapait ka.
0: Okay. Mawagin.
2: Basta pa, Idol Colas, sa kwan paninibaw ko na ang kinikibutan po na investigasyon sa mga taga-Bureau of Fire Protection, kabahin ko na idong tunog din sa may Barangay Candila Warnet, Talisay, City, Cebu. Yun yung idol si Lisaya from 93.9. Hindi ka po ganito pagkatulong niya ng balita sa Takayas ng Balita. Karang oras na para sa tumungong sa Bayit B.
3: Ang lagar nga pretty, idol tweety.
4: Way mawa kumusuway, relate ba kakasa? Hong-hong sa bayot buwan.
5: Mga idol, anada ba kayo mga idol sa hong sa bayot di mga idol, sabdang nagchika-chika ko din mga idol, balang usap, chukukal mga idol, oy, because I do believe that this portion is brought to you by usap tayo. Usap chukukal mga idol, kaya nauto ko mga idol, oy, nanak, oy, yun, yung ilang paklay din mga idol, kaya lambik, kaya pagkatibay ilang paklay mga idol, no? Naka-order yung kuog. 3 ka servings katag 50 pesos.
0: Alo, iganahan yung ilang Jamega or 3 ka servings katag 50 pesos. 3-5-0
4: Idol, nakaigo ba?
3: Cebu's charming auntie, Idol Maria B. Ang idol nga bini, Idol Kenny.
1: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
6: 93.9 IFM!
7: Mapungan pa niya!
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
10: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
9: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
10: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
9: Hayin niyo mayo! Kini ang angay ka ni mo!
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
12: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Kining corned beef na lang usab, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Di man sa'yo pang okay ra.
13: Pero,
14: sa Star Can-

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM.
5: Mapungan pa rin.
6: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest without stress. Ganda mo! Stress tabs!
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalasalate ng protocol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass.
15: Sick and back pain.
16: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
17: DJ, patulugin mo!
16: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
18: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
16: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
18: Hawak mo ang
16: papremyo sa Hunyo ni Idol.

0: Ang Idol mo, VJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
3: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol na beanie, Idol Kenny.
11: Ang laagan nga white corona, hindi mabina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Dino.
1: Mga idol, oras sa IFM alas 12:30 na.
2: IFM ugto na. Manglayat na ta.

IFM ang pugay pa ni mga idol. Again, nagpalanigyan po na ito ang premyo sa Hunyo ni Idol Abang sa tinunan o mga o ginikanan mga idol. At ang next draw mga idol ay karong June 26. So, all you have to do mga idol, kung naman mo ay makitaan yung mga sa among research team na magsusuris nyo ang lugar, yung barangay, yung sitio, mga doula. Kaya pangayo mo ani nga raffle coupon mga idol. So what is yung pangalan, address o contact number mga idol? Again, isuati sa pangalan, address o contact number mga idol niya. Ihatan nila balik kaya ilan na i-drop diri sa ato ang fishbowl mga idol. Kay aron na mo siya sa makadaog-og brand new mountain bike gikan sa City Avenue Bike Shop o mga ugbugas o cash price mga idol. Tangina, June 26 mga idol.

0: Kocha. Gusto ko rin si Squad, right? At oras, alas 12.24 na mga idol! And, hi guys sa Body Works, Medical, and Sorted Group ni Dr. Andy, o ni Dr. Sugar, Mantilla, ni Dr. Jonah, ni Rhea, o ni Sheila. Hello, hello, hello, Body Works, Medical, and Sorted Group. Located sa ground floor sa Solenia, Solenia 1. Ano, Tower, Solenia 1, Tower, ano, Solenia 1, Ayala Business Park, mga ito, or you can also visit the website is www.bodyworks.ph. Okay? Ito nga na, mapagbaba mga ba sexy, mga idol. Body Works, Medical, and Surgical Group. Sa ulog sila silang ika-9th anniversary this June 18. Okay? Mga idol, mga inabuhin sabi ka dali ni Chris Khalifa, mga idol. Mubalik, may ikaw na yung pahinom loob. Chill sa mudiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para

0: mga idol, natay public service diri mga idol ha. Na nagmotor basin at na kisa to nakakita mga idol bitaw og passbook manager's check mga idol, ang pangalan kay Henry Limson. Again, kung sabi to nakapunit o nakakita mga idol og passbook manager's check mga idol nga ang nakapangalan ni Henry Limson mga idol, please me og turn over diri sa station mga idol, sa DYHP or sa IFM mga idol, kay nagmotor man gud ni siya mga idol niya basi natagak ba padung siya RCBC M Veles, unahan ni siya sa Capitol mga idol, niya nabantayan mga idol na nawagtang iyang passbook og manager's check ni Sir Henry Limson. Again, kung isa daw nakakita or nakapunit og passbook and manager's check ni Sir Henry Limson, please mga idol, turn over down sa station sa DYHP o sa IFM mga idol. Oras sa IFM alas 12:29 na
1: 93.9 IFM.
2: Aikol! Aikol!
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, zap, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya, na siya'y loya, labi na ang loya makatabang gyud sa lawas, makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immune Plus, wellness every day.

93.9 IFM. Ako kayo pa ni itong oras alas 12 at ay city na and maayong buminaw sa tanang mga taga-Buhisan Comparville. Yes, ni Annette Buno. Again, hello sa mga taga-Buhisan Comparville.

0: turun ni konduktor ni. Turun ni konduktor. Apa sih guna ni driver? And driver nga si James Ambra alias Jingjing. Ang konduktor nga si Cristino Bustamante. Og sa El Pardo sad. Nga plate number November Golf Tango 8108. Ang driver nga si John G. Paran. Og ang konduktor nga si John Vincent Riquina. Hello ni yung tanda niya mga taga El Pardo. Sa mga pasahero. Amping mo taran.
1: Kulas dulu. FM Mixers.

0: Buwinawasa. El Pardo, Mindanao to IT, plate number November India Hotel 6095. Ang driver nga si James Ambra alias Jingjing. Uang konduktor nga si Cristino Bustamante. Unya sa El Pardo sad nga plate number November Golf Tango 8108. Ang driver nga si Junji Paran, uang konduktor nga si John Vincent Riquina. Hello yung tanan mga idol, gusto niyo mga pasahero, amping mo tanan paksit. Okay, 90.9 IFM, bukod pa ni. Again, we've got IFM Mixes DJ Chris Khalifa doing the mixing and adala sa paningin na buhi. Si Buna Chris Khalifa.
1: Ado, ako na i-shoutout ang naminaw ko sa Ado, Ado, na naminaw sa airport mga driver sa kwano, mga...
0: Driver sa plano?
1: E-300
0: mga... Driver sa plano naminaw.
1: Kwano yung idado, bro? Four-wheelers niya. Four-wheelers niya. Super ganda niya.
0: Four-wheelers niya. Kwan, ibu na. Sige.
1: Sakto, four-wheelers. Sakto, bro.
0: Four-wheelers na siya na. Masa na kaya na. Ibu na.
1: Ibu na. Ibu na. Mga idol na. Karo sa Bando. Karo umabot sa Bando mga idol. Nawa lang. Nagupa lang tao.
0: Nawa. Nawa. Asaw gito? Asaw to sa?
1: Bilo Nargao. Barangay Bilo Nargao.
0: Tingin
1: na. Kau pa na ko sila si Tatay Frido. Labi na ng Alvin. Albida na sounds do. Ay, ako ni sa tao, ako na plagi niya ug mapunta gid. Wait,
0: Hames. Oh, yeah. Yang cellphone gid
1: update. Tatay Prido of Binlod Argao, daga salamat Tatay Prido.
0: All right, sa oras sa 12:41 na niya manginabuhi sa mikadali mga idol balik ni gamay mga pahinom do. Cheers mo diha.
2: IFM ubto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Pugnan pa ni.
5: Aygol!
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus!
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM!
4: Mapugnan pa ni!
19: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS 93.9 IFM.
4: Pug nan punne.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
26: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
28: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka! Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric, nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
29: Makabuhay.
30: May buhay sa makabuhay.
31: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
32: Sis, ganda ng hair.
33: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
32: With regular use.
33: Naka-empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis.
34: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
2: Game ka, Idol?
35: Game sa Idol!
2: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one, but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
36: Ang Idol ko FM
37: 93.9
36: IFM.
2: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko lastido.
0: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:48 na!
2: IFM, udto na! Sexy dancing sa ta!

IFM Mixers.

93.9 IFM, bukan peni. Tengoklah las 12:54 nama idol. Banyak mga idol lah. Right now with IFM Mixes DJ Chris Khalifa. Basta Tuesday iyahaning dua mga idol. Ingawa Chris Khalifa. And hello din sa mga taga George and Barbecue, ha? And then sa Kana Barkley Eatery ni Mami Kanao ni Daddy Barkley. Of course, sa Don Simon's Food Services. Kaya tininitaw din kay Alvin, Alvin Buo. O sa AM Meat Store, o sa AM Sumay sa Tisa. Kaya ti Mirian. Hello din mo din, ati Mirian! Brooklyn, Pasig, you know you get fresh. If you come from okay, mga idol, so ito na. Wow, Chris Khalifa. Ang pangandam na para, para sa bando na. Go! Nakikita na kay greetings. Okay na, okay na. So mga idol, so wala tayong oras mga idol. And then, musunod na mga idol, ang inyong itangan, ang Dear Raya Fam ko, ba ng Kulay Duo, Kulasog Aiko. And then, mga idol, magpasalamat ko.

0: pemixers.
1: Saan ang nagpundok ang magwapo? Isang tigay, isang tigay.
2: Saan ay pemixers? Saan ang nagpundok magwapo dyan? Puro kapong! Oo, pasamahan mo!
1: Okay, my doll! So, my doll, ha? Basta na DYFM kaman ng kulay duo, kula sa kaya ikaw! Basta chill sa mga mga idol!
3: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
4: 93.9 IFM!
5: Mapungan pa
6: niya! Huh? Aigol!
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
8: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
9: Ang keratin na may plus.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
10: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.
4: Aygol! Aygol!
5: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
6: Ma, si Lola!
7: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
5: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
7: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
5: Sinuot yung ka, Inday. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang turakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio
9: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na
10: pag 1 month kape
9: na ayo na ako.
8: DTX 500 mabalik sa mga butika.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mo nga napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha? Huh?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
12: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
12: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
13: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: 93.9
1: IFM. Aygol!
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
5: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
6: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
5: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
6: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
5: Oh, hindi na sumasakit.
6: 100% to.
5: First name po ninyo,
6: Bernardo Bailoses.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man yung mapagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
14: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
3: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. Not fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: 93.9 IFM.
1: Mapungan po niya.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Ang idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, T. O glami mo, Giti. Idol, Mami T.
7: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, idol, Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
12: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, idol, B.
14: Ang chikador. Ang sexy idol Chicksy,
15: ang idol ng Bini, idol Kenny,
16: ang idol ng White Corona, inday na Bina,
17: ang lagan ng Pretty, idol Pretty,
18: ang bugoy ng Good Boy, idol Dub.

0: Bali na. Abli na nga tong panimay, matag alaong na.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama, maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: May mo bang undangan ako ninyo, Nay? Pirmi lang ako siya dani ni? Kanong samang mamay mong sakto para ninyo, Nay? Hindi ninyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo!
4: Hangtod ka no sa aka makatun sa imong sayop na binuhatan. Kung kinahanglan pa nga adunay mga tao nga madamay tungod ni ini? The Emil Story. Hashtag Dear IFM. Damak. Inyong mabati, diri lang. Sa Dear IFM at tangi.

0: Lahira good oy. Kung grabe taw na itaw ba nga naka-realize siya nga na siya apan. Pero makita ni mo nga ni kamot siya nga mag-usap.
1: Oh, natural. Dapat diga nakabantay nga nake ang usbon dapat imong usbon. Dili ka ingon ipaday imo ipaandayunan.
0: Yes, dili ka mo ingon nga inani man jud ko.
1: Oh. Or di ka mo ingon nga oh, nag-usap lang mga bro, wala ito.
0: Oh. Oh. Diba?
1: Oh, diba?
0: Or mo ingon ka nga ina ni mga gudi lang kakadawat.
1: Oh! Oh Richard.
0: Happy Tuesday, Idol!
1: Idol, welcome mga idol sa Dear IFM. Kami ka pa ng Kulay Duo, Kulasog Aiko, nga maghatag ng koloros yung kahapunan mga idol. And we're live now!
0: Yes, sa Dear IFM Cebu!
1: I-share nyo sa ito Facebook Live mga idol. Sige na po dali!
0: I-share na idol kay of course ang paldo na to diha.
1: Yes, 200 ka pa gigas inyo ang posibleng madagaan mga idol kung kabo ang swerteng makadaog mga idol sa itong Dear FM Pajika.
0: Alaw na 16 na idol niya. Pizza 16 pagyod sa buwan sa Hunyo. Basin, this is a sign.
1: Nga,
0: makadaog na sila.
1: Sana all. Sana all.
0: Welcome idol ha sa Dear IFM. Of course, kauban gyapon ninyo Kulay Duo.
1: Kulasog icon na siya mga idol. Alright, sige.
0: Karon idol, another letter sender ang atong makauban.
1: Nga si?
0: Si Emil.
1: Email.
0: Yes.
1: Dili siya kuan i-email. Oh, email lang. Ayaw lang siya i-text, email lang.
0: Ah,
1: alay lang.
0: Dili i-fax gud. I-photocopy. Ato sa i-hi no. Again, thank you so much sa tanang mga idol na to nga nagpada sa ilahang blessings.
1: Mm-hmm.
0: Alang sa atong mga biktima sa linog sa Mindanao. Nga baguhay lang naa na pagyoy another kusog-kusog nga linog.
1: Mm-hmm.
0: Hay nako. Pero at least idol, pinaagi sa inyong tabang. At the moment, naanatay 1.2 million pesos.
1: Wow, 1.2 million pesos.
0: Alang sa tong Upland tabang, ang atong donation drive alang sa Mindanao victims sa earthquake dito idol.
1: Yes.
0: Mona, thank you so much in advance
1: sa inyong pagsalig.
0: Oo.
1: Kanamo mga idol nga mahimo nga bridge mga idol sa paghatag sa inyong mga hinabang. Padong sa ato mga idol o ba kasama sa Mindanao.
0: Mag-advance po tagpasalamat sa mga padong na mo kuot diha.
1: Oh, bitaw, bitaw. Sige.
0: Sa mga padong na mo send mo type sa GCash. Aw! Pwede po idol, online cash, pwede mo mo walk in diri kay para pwede sad mo makahimamat nilang Attorney Rufil.
1: Kana kung naapas sa itong nabalik.
0: Yes, kana kung naa siya.
1: Pwede siya busy ha?
0: Yes. Karon, ato sa ning focus na nga itong letter sender nga si Emil.
1: Emil?
0: Dili i-chat kundi i-email.
1: Emil, oh, sige. Ano din?
0: Si Emil Mangood, moangkon good ni siya sa iyang kaugalingon nga medyo ambot lang kung sa'y lain nga term ha, pero para niya medyo may pagkadamak yung kuno siya.
1: Kanang aka na hugawan?
0: Dili ano lang sa kana, pero dili siya organized po nga pagkatao
1: ba? Asok katag siya.
0: Oo, oh, saag-saag niya ang mga gamit diri. Hangtod na, kita na siya gaaway. May mga isuon. Basing karelate po mo, anidol ba? Nga medyo may pagka...
1: Iyahang pag... Sabi, ako ba na? Imahang Paris.
0: Nga.
1: May masuko na ba? Kay ikaw, damak ka ba? Ibilin na, bisang asa na natin, ginisignit nga lugar. Ato dito ibitay ha. Ako, asarasan ko to.
0: Atong kasihon, kung minyo na ba na siya? Kapasin o wala pa sad pa.
1: Ha, sige, sige.
0: Dahil. Kana, kung wala pa, murag madadapa na.
1: Mas
0: pero kung naan na kay kaugalingong pamilya, o niya, dapat ikaw may mag-serve as role model, binahuna na kay mga anak.
1: Yeah.
0: Diba, kung inana, gihapon idol, murag, wala na, batasan na ginani mo.
1: Di na ginamausap, diba?
0: Murag di na ginamausap, sa unsaon pa.
1: Di sa gina siya ni mo usbon, maybe siguro, mabuhat ni mo, dili, pero dili na ni mo mapanindigan.
0: Ang nakapait,
1: balik gina ginani mo.
0: Yes, sakto ka. Ang nakapait sad, kasagaran sa inani ang uban maayo kayo kung naanta sa laing bay.
1: Oh,
0: like organize kita.
1: Okay, dayon.
0: Murag hinlo kita.
1: Anya,
0: pero
1: anya.
0: Abot sa tuang kaugalingong kwarto, kaugalingong balay.
1: Katag kayo.
0: Yes. Pero kana masabtan man na kay of course na may laing mga tao no, pero ang nakapait diha kung inana pagka sa laing bay or sa laing lugar.
1: Yes.
0: Nga affected na ang imong work baron or ang mga lugar kung asa ka mo adto, mura na sad sila maghasol ba. Sula nitawhan na. Ay.
1: Pero kung for example, imo adto ka sa laing lugar, dili ka inaana pero sa inyo ha, inaana ka usa may tawag na to na dire.
0: balo lang sad.
1: Oo, di ba? Kaya ganun man mabuhat pa nimo sa laing lugar. Pero,
0: tinapulan, guro.
1: Basi siguro, no?
0: Di kaya usahay man good, ang kaning atong balay, maumgun niya atong comfort zone.
1: So?
0: Di ba? Murag mauni ang balay nga, murag at pista, mauni ang balay nga, natay freedom kay ato laging balay.
1: So?
0: Manang kalma ra kay ta, kay of course, labi na kung naamoy yaya, na magsunod sa inyo mga lihok diha, na magsunod sa inyo mga gamit diha. Diba? Masabtan ra kay, of course, maka-afford, okay. Pero kung inana mo ito, sahay, masadang times food do nga. Di magkita pirmi nga organize sa atong kaugalingong panimay.
1: Yes.
0: Sa atong kaugalingong kwarto. Tanawa ra gano'n inyong mga lamisa diha. Lamisa sa inyong kwarto ha? Kumusta man? Na-arrange ba? Or as tanggubuta? Diba?
1: Correct.
0: Kanang paghanay na to sa itong mga bulingon.
1: Pagkana.
0: Kumusta?
1: O ka na yung paghanay sa imo, ikaw na, asa ka nakahubo ba pa? Butang din na kalpito.
0: Butang kay butang lang, di ba? Or ka nang pag hanay na to sa itong mga kagulingong bestie idol, itong mga sanina, kumusta? Naka-arrange ba? Sorry, guilty man taaning tanan, di ba? Na magi times nga, tapulan ta, na times magsaligta ba kay na imama, na igsuon, nga magsunod sa itong mga lihok. Pero, kana kung ma-affected na ang uban, niya murag mabother na ang uban sa imong batasan ngayon, ana, murag need jud ka nga mag-usap. Ato paminahon si Emil.
1: Si Emil.
0: Ug naabay kausaban. Ug kun ugaling na ikausaba, unsa kay rason?
1: Nganong
0: nausab bud siya? Unsa pud kay naka-trigger niya? Kay usahay, naamang gayong maka-trigger, idol. Nganong mag-usab ta sa itong mga kinaiya?
1: For example, ano sa batasan? Mga example ng katigger. For example, kanang, ginaw ka istorya.
0: Kana sad aside ana sample importante nga gamit ni kuan ni sing mong kauban baron or unsa niya ikay nakasa kay damak ayo na ba nga kung sa English pa sakto ba clumsy
1: wow clumsy din
0: siya tanga-tanga
1: okay
0: oo kay kaning damak depende man gud ni sa atong pagsabot namang gud ang uban ang pagsabot nila sa damak kay kugawan. Nayuban nga ang pagsabot nila sa ganing damak kay wala di lang siya organized nga person.
1: Oh, so mahulog gyud siya. Mamara siya mini si Rodrigo kay ako kung dili ka organized, of course, hugaw kay sa mata sa mga tao lain.
0: So, basin, yung, basin. Wala, pero naman sa uban nga kanang over na pag-ayo nga.
1: So ato ka sa damaker or damakest?
0: Basin.
1: Ate.
0: Asa depende na lang.
1: Sige.
0: Depende kung sa level.
1: Sige, di ba?
0: So mao na idol ato paminaw kay basi kitang tanan asa time learn no sa yang experience. Stay put mo diha. Idol, of course, alauna 23 na. Again, share itong live. Dear IFM Cebu, naka-share po din sa IFM 93.9 Cebu. Kaawan niyo kulay duo, kulasugay ko nga maghatag og color.
1: Sa inyong kahaponon.
0: Kahaponon. Stay put, idol. Ora sa IFM, alauna 23 na. Kinimbahin na hatod ka na ito sa Muni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na itong giubog, gisipon, gihilantan. Nangapagaw, panuhot, kapoy ang lawas, over fatigue, lipong-lipong o vertigo. Imnig Immuni Plus Idol. Mapalit ni sa mga nagkadayang butika, even mga grocery supermarkets, naapod ang Immuni Plus. And, daho kay nagtabang Idol gyud as in. Pwede nyo isagol og initubig, kanang maligamgam na tubig Idol. Lukewarm water, tawag maayo, imnon nyo morning or any time of the day. Unya, FDA approved and halal certified po ni Busa. Kasaligan, gigastanan. Ako mismo, idol, so last week na problema ko, dear, kay...
1: Gano man?
0: Ang akong ubo, muro na siya mahimong firework display.
1: Sayo sa Pasko o New Year.
0: Sayo kaayo.
1: Dayon.
0: Ang sinulog.
1: Dayon.
0: Ano na ba? Ano yun lang? Uwa, boy, kayo nung sakay kag-jeep. May tatag, we have our own car. Wala man tayo car.
1: Wala tayo car. Kariton na ito ah.
0: Diba?
1: So,
0: ito. Ang hongi sigig inom. Immuni Plus.
1: Aha, good.
0: Look at me now.
1: Ah.
0: Shining like the sun. Kanta na ito. So, pag Immuni Plus mo, idol, ha? Wala ni Char. Diba, dear?
1: Correct.
0: Basher ni siya sa unas, Immuni Plus.
1: Kaya ako mo itong, pure mo na ko yung nun. So, dapat siya dapat isagol niya ang lukewarm water.
0: May effective sa imo ha. Pero pwede na po siya nga idiritso.
1: Depende sa imo tutunlan.
0: Yeah, nakanindot, ay doon po din yung madala-dala. Kaya nakasashay, mangguna siya. Inyo ra i-shake maayo. gisiun ang kanang na tier here na charas.
1: Tier here.
0: Sumo na siya. Immuni Plus ha. Na sila bagong variant karong cacao flavor. And try it, idol. As in, lahi jud kayo sa feeling. Lami kayo sa feeling. Lami kayo sa tunlan. Saan ba ito paminahon ang story ni Emil? Dili lang sa Dear IFM.
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kahit pag-deliveran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayonon. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
4: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pa gyud. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkaybaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usa ra kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: 93.9 IFM.
3: Pugnan pa ni.
6: Aygol!
7: Aygol!
4: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
8: Di gud ko ganahan.
4: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kompiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaugga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan, mamawara dyan ako madali-dali o kuha.

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printers. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: 93.9
8: IFM. Aikol!
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Uy, my dear! Kusog ka, mo mang laban, no?
14: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
13: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabong gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labunom, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
15: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
16: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
17: Mari-mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
18: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
17: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
18: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
17: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa!
18: Hoy, asa man ka?
17: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
19: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
20: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
21: Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
22: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibilis

0: sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: 93.9 IFM!
2: Pungan po ni!
3: Aykol!
1: Aykol!
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.

Dear IFM, usahay ang aysab nga susihon nimo ang imong kaugalingon. Basin og duna kay angay ang usbon ini. Og naka-apekto na ka sa mga tao sa imong palibot. Ako dai si Emil, 28 years old og ang kuno na ko nga usa ko ka avid listener sa Dear IFM. Indot man gud ang mga sugilanon nga akong madungog niini. Og sa tinuod lang, mas gusto pa na akong maminaw sa mga drama sa radyo kaysa mutan-aw og teleserye. Ambot ba, mas ma-feel mangod na ako ang emosyon sa mga voice talents kaysa sa mga artista sa TV. Og mas makarelate ko sa tinuod nga sugilanon sa mga letter senders. Og ma-feel na ako ang ilang giagian. Wa mong yung plano nga magpadag sugilanon sa Dear IFM apan sa akong tan-aw, doon na mo'y leksyon nga makatunan sa nahitabo sa akong kinabuhi. Og maunta ni ang gusto na kong i-share sa mga sama na ko nga listeners.

0: Oy, Emil. Nagkatag na sa nang mga hinubo ni mo ay hipusa ko nun, abi.
1: Nanay siya na eh. Huwag mo ipag-abot ang o. Kapoy pagugi ka sa rabaho. Ay, lang ko sila mo negot.
0: Oy, abi kay gikapoy ka. Di nanay mo ipuso ng imong mga gamit. Emil saboy. Usa magoy na ng ibutang na nanay mong hinubo ni mo sa bulingunan?
1: Magkapoy ang lawas na eh. Bibiyahin pa ko pagpauli din eh. Kita bitaw ka nga. Na akong salihin na din ha. Pusan lang sila.
0: Uy, ako no. Sakit na baya kining akong buko-buko dong. Halos ako na tanang lihok din hisbay. Nga, gusto pagit ka. Nga ako pa'y manghipos sa imong mga sidin na.
1: Pasensya na ka na eh. Sabtan lang ko. Kung wala ko'y trabaho, tabangan bitaw tika.
0: Ay, wa man ako gibaliwa ng imong abag din hisbay ba? Naibaw kong ikapoy kasab sa imong trabaho. Ang buot lang akong ipasabot ba? Ay lang sa taong dungaging akong mga hipuson din eh.
1: Sige, ngayon, kami sakto. Ug, ako ang sayop. Pirming yung naana naman yun na.
0: Ay, lagkasoko, good. Gitambagan raman takadong. Mawagyan ay nakalisod ni mo. Kaya di yun ka mo dawat nga nasayop ka.
1: Ang sugod na eh, gaming butang. Imo pang labdo na ako. Oh.
0: Dili na. Dili ha. Di na gamay butang ba yung ingon anak nak? Naapiktahan sa baya mi din hisbay.
1: Unsa? Prakan na lang nay. Napiktahan na mo? Kamabaw sa ninyo eh.
0: Ikaw kahang nas among posisyon. Aron mahibaw kag unsay among gibati dire. Ay, una-una ako no be. Humani mong kaon. Di man lang ganit ni mo hipuso naghugasan ng imong kinataan.
1: Nanay sa doon. Naabi daw ka rumugas. Hasta po gina na, ireklamo po gina ni mo na ako.
0: Nagkatag o maayong imong mga gamit. Di man lang di mo ipahimutang. Di pang kapoy na baya mi. Kunya, imo paminsaligan nga manghipos para ni mo.
1: Wala sa kumahang yun niyo, tarungo niyo ako mga gamit. Kung nadisturbo mo, ayaw niyo ilabti.
0: Huh, unsaon man na. Nga di masana na mo mahimong pasagdan na lang nga nagkatang liha. Siyempre, puson yun na mo.
1: Kamurong din doon yung problema ni. Kung doon ay nagkatag niya, pasagdan lang ninyo. Arunin mo ka po yun.
0: Ay, ambot na lang yun ni Monak. Dilikyod gihapon ka maminaw na ako. Simple na mag-iunta kayong akong ipasabot ni Monak. Ayaw pagkatag-katag. Pero di yun ka makasabot.

di ko makasabot kung anong pirmi kong kuliton sa akong nanay sa akong pagkadamak. O, ang kuno na ko, bata pa lang ko, ingon ani na gyud ko. Katag o gubot kaayo sa akong mga gamit. Dili organisado. Pirming mawad-an o bisan unsa nga butang. Unya, bisan asa na lang mabutang ang mga gamit, mga idol o guban pa. Wa ko mo ingon ha nga okay ra ang akong pagkadamak. Pero, para lang na ko. Ingon ani magyud ko. Sabto na lang unta nila ang akong pagkatao. Labi na sa akong pamilya. Sila magyud ang nakailan ako. Og nahibaw kong kinsa ang nasuko na nako tungod sa akong gibuhat. Niya nahibaw pud ko kung unsa ko maglihok-lihok sa bahay. Pwede na magyud nga sila mo adjust para nako, di ba? Pero dili ingon ana ang heta po. Imbis nga sabton ko, nasuko pa hinuon sila nako.

0: Kuya Emil, pwede kang ikasulti? Wabito kay buhat dia.
1: Kung may ikasulti ka na ko, Jill, siguraduhan nga di magbugot ang naong ni mo. Magubas adlaw.
0: Saan man mo giingon, kuya, uy? Mao nagmugot ko kay nawa ang akong libro.
1: Libro mo din nawa ni mo? Saan may labot ako na?
0: Giwa man na to ni mo akong libro. Dili man ko ni mo iuli og tarong good na ako, good. Kung makariha ka diha, muralag, wa ni mo wag tanga akong libro da.
1: Sangil mo ka na yun ako, Jill. Abigay, wa man ni mo makita yung libro, nawa na na yun. Unta nga sa...
0: Ang imong giingon, mang good, naara din ni sa sala. Ngayon, uwa man din ni kuya.
1: Naara diha eh. Ikaw ba, imbis mangita ka, giyon na mo ni bubukay mong baba ni mo good. Gipatura to na ko diha oh. Posibleng mawa to.
0: Ay, kanina ra ko nangita kuya, uy. Huwag yun ako makita yung akong libro. Imo na lagi unta nang iuli na ako lagi.
1: Huwag kayo magkita ni mo, Ana Jill. Kung sige nagbaso lang ako. Gawas ako, sapot ko ni mo.
0: Taysa kuya, uy! Taysa ba, uy! Mabangis ako! Ikaw ba yan nakawas akong libro, ha?
1: Huwag ako huwag tanga yung libro, ha? Ganiya pa kasi panangil ako. Suman, kuha din ako siya. Nita kagbigil, Jill.
0: Ang ano masagok ako? Ikaw ba ang problema, good ni mo? Dili ka responsable sa imong mga gihuaman?
1: Hoy! Dito kayo nahana. Mga ego sermone.
0: Bisan ganis nanay, dili ka maminaw. Kapila na kanya sultihan ang imong kaugawan. Pero ang tud karon, wadyo ka mausab.
1: Igamitas nanay ah. Og ayaw ko gilabti. Hugawan ako kung hugawan. Ingunan na ako! Nag-usbo na kong gagalingon.
0: Maayo unta, ugwa may maapiktahi din sa bahay. Nagdugang pa maninukas problema din uy.
1: Unya na kong sulti, ug makatrabaho na ka, Jill. Huh? Upang nagay sweldo na dawat, bugira na kay ka.
0: Hambugiro, sad ni mo, uy. Huy, Kuya Emil, bisan ugwa pa ko'y trabaho, huwa masan na ko hatagay kalisod ang atong ginikanan.
2: Oy, kamong duha. Gusto na mo ang away ninyo, ha? Tungod lang sa libro, kagubot mo. Derang libro, nakita na ko ganiha diha.
0: Uy, si nanay yun, ganina pa ko sige pangita, anak ba? Nara din ni mo?
1: Sabar eh, nawa! Ganina pa ko nung magisigib pa sa nginilan. Naaroon din ang nanay.
2: Dili gihapon ka kalusot, Emil. Sa gihapon ni mo kung nganong nawa ang libros imong isuon.
1: Magkurong sanay. Rugwa mo ilaing gustong pa sa nginilan. Akura!
2: O niya, naibaw kag din ako na makiting libro. Nagtutingali ka, no? Nga din hira ni mo biya isa sala. Waoy, gibili ni Mos Banyo.
0: Awara?
2: Sa tanang pwedeng butangan ni Mos Libro, dito pagyod. Pagtarong email, oy.
1: May mo bang undangan ako ninyo, nay? Pirmi lang ako siya daan din, eh. Kano sa mga mamay mong sakto para ninyo, nay? Hindi ninyo madawat akong pagkatao. Pagkantos mo.

0: Usahay! Naiubos na gyud ko sa akong pamilya. Dunay mga adlaw nga di na lang kumuuli kay si Takon o mabasol na sad ko. Ako na lang ang pirming sadaan. Kinsa pa tong mao'y akong gilauman nga makadawat kung kinsa ko o sa akong mga sayop. Sila pa Hinuon ang nasuko na ko og pirming bantayan ang akong mga buhaton. Sakit para nako pero wa ko'y mahimo. Gidawat na lang nako nga wa makagusto nako ang akong pamilya. Pero bisan og ingon-ana ang treatment nga akong nadawat nila, mahal gihapon nako sila. Ug gibuhat nako ang tanan para nila. Nagtrabaho kong tarong para makatabang ug mahatag nako kung unsa man ang ilang gikinahanglan. Maulang sad kay bisan sa trabaho, usahay. Nagsunod-sunod gihapon nako ang akong problema.
1: Boss, Tommy, gipatawag ko ni mo, boss. Gusto na kang magigsultin ako.
2: Emil, lingkod. Kumusta ho lagunta na ko ang gipabuhat na ko ni mo?
1: Boss, dugay pa man to, di ba? Ay, kabila ka, boss. Kaayar gito na ko.
2: Siguraduha lang, Emil. Importante to. Basin og makalimtan og mapasagda nimo. Og unsay imong giingon nga dugay pa? Hapit na ang deadline.
1: Ako na ang bahala na, boss, Tommy. Don't you worry. Nakaila naman ka na ko.
2: Mao gani na ang problema. Nakaila ko nimo. Mas daghan kag palpak na ko.
1: Grabe yan sa na, boss. Daghan sabi akong nabuhat para nimo, boss. Og angay sa nimo ikaproud.
2: Ambot nimo, Emil. Naanasad ka. Ode, ampingi ang mga documents nga gisalig na kunin mo.
1: Unsang documents, boss? Murag, wako kinumdum na.
2: Emil, uy, nakalimot na ka? Kinahanglan to mga documents para sa project nga atong buhaton.
1: Amo ba? Udoy. Udoy to, boss. Gusto. Ang mga documents, no? Narito na ko.
2: Emil, ayoko ing nangagiwa ni mo ang mga documents, ha? Importante ba yato?
1: Boss, siyempre, narito na ko. Kabla ka, boss. Save ang mga documents na rin ako.
2: Siguraduha lang, kaya kung mawato, manubag ka gina ko. Magtrabaho tagtarong din sa opisina.
1: Sige, boss, Tommy. Mabalik na ko sa kumpisto, boss. Doon na pa kay ipabuhat na ko, boss. Kaya doon na pa kay buhaton sa kong table.
2: Kaliyot lang, Emil. Huwag pa tamahong malong istorya. Doon na pa kay isultinin mo. Nakadungog na sa ko, reklamo gikan sa imong office mates. Nagkatag lang ko no ang imong desk. Una di ko no kamanguli o mga gamit ng imong human. Tarong ako nun ng imong kaugalingon. Tingalik mo, huwag tagang kagkalit ang trabaho, ha?

Apin akong sabay lang ko, kanunay nga mahiubos. Hasta sa di ay sa opisina. Dunay mga taong di madawal kung unsa ko. Kung kaatubang na ako ang akong mga office mates, maayo raman sila ikauban. Pero kung nagtalikod na ko, bisan unsa na lang di ay ang ilang masulti tirin ako. Abin akog maayo silang ikauban, napandi man di ay. Gipastikal lang dahil ko sa mga taong akong giilang mga higala. Di basig kong makareklamo sa akong boss, kay bisan unsa pang akong irason niya, ako pagihapon ang mugawas nga sayop. Ikinahanglan ako ang akong trabaho, mga idol. Maong di ko makahimo sa pagkontra niya. Makasubo lang nga bisan asa kong muadto. Di madawat sa mga tao ang akong pagkadama.

0: Ang kuno na ako nga nasobraan rasad ko kakampante. Maungwa ko makabantay nga hapit na day ang deadline sa gipabuhat sa akong boss na ko. Huwag kayo na may oras, huwagin ako mahimo ang ipangayo sa akong boss. Pila nasad kahigayon nga nakasaban ko sa akong boss. Pero, mauna siguro ni ang pinakagrabe. Wa na sad na akong makitni ang mga documents nga gipapangita niya. Maong nisamot siyag kalagot na ako. Sa atubangan yun ako mismo, giingnan ko nga nagpakauaw na kuno ko sa akong mga gibuhat sa trabaho. Di na hinuon ako malikayan nga mangluod. Isip boss, dawaton sa dunta niya ang weakness sa mga tao. Ug kamao sa dunta siya nga musabot. Pero, di na mao ang iyang gibuhat. Giingnan pa ko nga pwede ko mataktak sa trabaho tungod sa akong mga sayo. Pero, himuon na lang ko nung resignation aron di ko na ko maglisod kung mubalhin kog laing trabaho. Para na ko, dakong pang-insulto ang iyang gibuhat. Pero sa pamay akong mahimo. Simpleng empleyado raman ko. Wanagi ko kahibaw, unsaon ako ni pagsulti sa akong pamilya.
1: Oh, Emil, mapagani pag-abot din mo din hisbay. Nagmugot ka naman ko dayon. Nga naman may problema, kanak.
2: Ora nay. Gapoy lang ko si biyay.
1: Ah, dili, nak. Nakaila ko ni mo. Kung ingon ni anang imong itsura, may problema ka.
2: Sagdi lang ko nay. Warang gyapon kay mabuhat.
1: Dili, pwedeng dili na nato istoryahan, uy. Ang problema, ang hayang atubangon. Dili, talikdan.
2: Ano ko trabaho na eh? Di na ko makatabang din si bay.
1: Unsa? Uy, ganun na itabok man na. Ganun kitang-tang man kas trabaho.
2: Huwag ko nila tantangan eh. Giparesayan ako nila. Oh. Supak na sa kong buot pero huwag ko mahimo.
1: Unsa may hinungdan ha? Ganun giparesayan man ka? May nahimo ka bang sayop sa kumpanya?
2: Di na ito istoryahan eh. Kapoy kayo ko.
1: Nahibaw ko. Pero sama sa kung gisultin ni mo ganina, dili pwedeng ikyasan ang imong problema. Istoryahan pa nagtarong.
2: Doon namagod ko yung nawa ng mga dokumento na eh. Na gipagunitan nila na ako. Kinalan to para sa project ang mong buhato na eh. Unya, doon ay gisugo na ako nga wala ko mahimo. Huwag ko kabot sa deadline.
1: Ay, maunabitaw na akong giingon. Huwag tanga na lagis imong sistema ang pagkahugawan. Katag, huwag klaro.
2: Hindi ko gustong istoryahan eh. Ako na silang problema. Ako na silang sadan.
1: Dili banggod sa ingon ni Ana, nak. Pero lang, pagkatonsa sa pagpaminaw sa kung pahimangyo ni mo ba, aron dili ka maalaot.
2: Wahi lang tanang paraanan ay. Ayan na balik-balikan ako. Ay kabala ka. Murinder pa man kong 30 days. Doon ang payo sa kabuan sa dili pa kong mawagtangan o trabaho. Di pa kong mamahimong way biliin ng bayan ay.
1: Ay good pagsultig sa ama anak ko. Kung nahuman ang imong pagtrabaho diyang dapita, o balhin kaglaing kumpanya. Basta siguraduha lang na sa bagoon dyan imong trabahoan, tarungo na di mong imong trabaho.
2: Mabugi yung tanaw na ko na eh. Nga no? Wapag ko magtrabaho o naghatagan para sa itong pamilya?
1: Oh.
2: Muli nakalisyon ninyo na eh. Abaki buraraman ko, hugawan, katag, kamuntanan, gihukman ako ninyo.

0: Nagsunod-sunod ang malas nga nahitabo na ako. Unya, mao pud gani buhaton ni nanay nako. Lahi sa ginga klase nga akong pamilya, mga idol. Nahiubos na gani ko. Gisamutan o nila ang kabugat nga akong gibati. Usahay, magduda na hinuon ko kung mahal ba gyud ka ako sa akong pamilya. Siguro ilan ang gituyo para makabaw sa tanang sakit sa uo nga ilang nasinati tungod sa akong pagkadamak. Nasuko sa siguro sila kaya nawadaan kong trabaho o di na ako makatabang nila. Nakaingon na lang ko sa akong kaugalingon. Ako na lang ang musabot sa akong pamilya. Pero, di pagiday dinhi matapos ang akong kalbaryo. Kung kanos ako nawadaan o trabaho, mausay pag-abot sa dakong pagsuway sa among pamilya.
1: Nay, kumusta ni si tatay? Okay na ba siya?
2: Dili pa, nak. Kinahanglang operahan ang imong tatay. O nagkinahanglang tagdakong kantidad.
1: Ano nagtungan sa Diyos? Kung kanusan ako'y trabaho?
2: Kalma lang. Wa na to kinahanglan na karon ang imong pagka-emotional. Malabngan ra na to na yung problemahan, nak.
1: Oo nga, unsa may tumbuhaton ay. Tinuod lang nung huwag ko yung manunaan na solusyon ka rin.
2: Ayaw kayong huna-huna ang kwarta. Ako na'y bahala, anak. Mangita kong pwedeng kautangan.
1: Sigurado ba ka, nanay? Doon na ba kay mga kaila? Tingalig, maglisod ka. Dagan na bag mga hakog ka rin.
2: Ay, good pagsutig, ingon, anak. Tingalig, di malaso na hinoon ta. Musamotag kalisod sa pagpangitag kawa magkwarta.
1: Sorry, nay, sorry. Stress lagi ko sa naitabo sa itong pamilya ka nun.
2: Siguradong makautang mangkos mga higala o mga kaliwat na ito ba? Pero kinahanglang ihatag ni mo na ako ang medical records ni tatay ni mo. Kinahanglan ko no to sa dili pa siya operahan.
1: Ha? Medical records ni tatay? Ano? Anong ako may bitaan na nanay?
2: Emil na limot ka? Ako ba itong gihatag ni mong medical records ni tatay ni mo, ha?
1: Nabagi din ako, nay. Waba ni mo. Basi na ni Jill. Siya'y pungta na, nanay.
2: Diha, to na ako gisalig ni mo kay ikay kamaguangan. Imersan, oy! Tanan na ba lang yun? Imong ipasa sa imong mga igsuon?
1: Anong tira mo na magibili na kung medical records ni tatay, nay? Di ba ako na matagang burara ko?
2: Daron makut-on sab kang mahimong responsable sa imong mga gamit, sa imong kaugalingon. Hasta na sa laing tao. Anak, medical records to sa imong amahan. Asa man tali mo gibutang, oy?
1: Ako may baho na, eh. Di na ako may duma na imong gihatag na ko. Nga karon, ako inyong masulon. Ako na sa nandautan.
2: Wa na ko kinahanglanan na imong drama ron, ha? Nagkinahanglan ko sa medical records. Tabangiton ko di problema, dong.
1: Saan ako pagtabang? Waligin ako ang medical records.
2: Ay, naana sa gana. Imog yung barugan ng imong pagkapurara. Ang imong pagkadanghag. Pagtarong ragod, Emil. Huwag ka ba makabantay? Nawagtangan na kang trabaho tungod anang kinaiya ni mo. Hangtod nga dili ni mo ang konon sa imong kaugalingon nga dunay sayop ni mo, huwag maayong mahitabo sa imong kinabuhi.

0: Wa sad ko kasabot kung anong diri sa nako gipataguan ang mga medical records. Naibawa man untang akong inahan nga importante ni. Pero ila kining gisalig sa taong damak nga sama nako. Okay ba kung naguna-una bang maayo ang akong inahan o gusto lang ko niyang lisod-lisoron? Napugos na hinuon ko pangita ini sa among bahay, labi na sa akong kwarto. Ingon pagod ang akong inahan nga naagid ko nun ako, bisan og di na ko mahinumduman nga gihatag to niya na ako. Ug ang nahitabo, nagwala ko tungod sa grabing nga frustration. Kay wa gyud na ako makit-i ang medical records sa akong amahan. Hangtod nga ikapoy na lang ko. Ug na-realize na ako sa akong kaugalingon nga mao gyud ay nga magka-problema ang mga tao nga naa sa akong palibot. Kana tungod gyud na ako. Lisod dawaton pero maoy ka matuuran mga idol. Di masad pwede nga pirmi na lang ingon ini. Nakaingon ko nga husto ang akong inahan. Kinahanglan akong usbon ang akong kaugalingon aron sa dunay mahitabong maayo ug nindot sa akong kinabuhi. Ug kinahanglan akong mulihok karon. Tungod kay nakasugal ni ini ang kinabuhi sa akong amahan.
1: Nay.
0: Oh.
1: Pasensya na ka. Atunyagin adlaw. Di na ko gustuhan na magtubag-tubag ni Manay.
2: Okay, Renak. Nakasabot mo ko, Dimo. Ako man sa bahay, di sad maayong akong mga nasulti.
1: Sige, katungod nga kasabaan ko, Nay. Ako man sa'yo.
2: Siguro, na-emotional lang tang tanan tungod sa sitwasyon nga atong nasinati karon.
3: May nalang gani, kuya. Kay wa ko din yun sa diyang gitubag-tubag ni mo si Nanay. Kay ko nahintabo pa, makatilaw dyan ka na ako.
2: Jel, hiko na anak ko. Nangayo na ganit pa sa ilong imong kuya, ay naman pag-away.
3: Ay. Sige, uy. Dis ako gusto makadungog si tatay. Nag-away ta din eh. Tigalig, dili makaayo niya.
2: Ang problema yun na to, Ron, no? Kaya ang to, Ron, dili paghihapon na to mapa-operahan sa tatay ninyo. Nangyo na ganit ko sa doktor. Pero dili gid siya pwedeng operahan kung wa ang iyang medical records.
3: Ay, asa magkatunod itong pangitaon, uy? Di ba sa mahinumduman ni Kuya Emil Good? Nga naan niya ang medical records? Basinog na ato ni Munay.
2: Ha?
1: Nangita man ko sa suot sa kong kwarto. Maong karoon ako nakaduaw din eh. Bot kaya kong kwarto, uy. Pero doon ako yung nakita. Mao ba niya ang medical records nga ang itong ipangita na eh?
2: Bebe, patanawa ko, anak, be.
1: Oh.
2: Uy, ay, maugid ni Emil! Ay, daan ba yun lagi ko? Ako ang lagi gitong gihatag ni mo?
1: Ay, nasagur na rin na sa akong mga gamit na eh. Mayo na kayo, nakita na ko.
2: Ay, Jill, kuha arago ding medical records ni tatay ni mo. O niya ipakita sa doktor. Tingalig mo, sugot na silang sugda ng operasyon.
3: Binay, ako na bahalaan eh.
2: Mm-mm.
3: Ay, okay, kay kakaroon kuya. Ikaw ang hero karon. Atos ako.
2: Ay, Emil, anak. Takangit kayong salamat. Abinakog, dili ni mo pangitaon ang medical records sa imong amahan.
1: Pwede po ko din, Nanay. Siyempre. Di ko makaantos nga magdugay sa tatay din sa ospital eh. Buhato na kong tanan para masalbar ang kinabuhi ni tatay, Nay. Kutub sa akong mahimo.
2: Nak, nasugda na malagyot ni Nimo. Hinaot pa unta nga ipadayo na ni Nimo. Dili lang unta ka masuko, ha? Pero manghinaot gyud ko dong nga tarungo na nimong imong kaugalingon.
1: Unay eh. Sa tinuod lang na eh. Nangimpiyo naman ko sa akong kwarto. Tanang katag, gitarong na ko.
2: Salamat kung mauna, nak. Nahibaw naman ka ba kung unsay angayan nimong usbon sa imong kaugalingon?
1: Unay, nakamata na sa kus kamatuuran eh. Di mo na kumausap og 100% akong kagalingon ay. Panigamot na yun akong mahimong responsable. bilang sa akong mga gamit o sa mga gipangwaman ako. Hasta na sa mga tao nga nakapalibot ako na eh.

0: Grabe no? Kinahanglan pa nga mabutang sa kakuyaw ang kinabuhi sa akong papa para masabtan ako nga akong kasaypanan. Mayon na lang gani kay wa taon masakripisyo ang iyang kinabuhi. Kay naoperahan naman sa dayon si papa ug karon okay na siya. Gisugda na sa nako ang kausaban sa akong kinabuhi, mga idol. Hinahinay na ako nga giusab ang akong pagkadamak. Gitarong na ako ang tanan. Pirmi na ako mupahimutang sa akong mga gamit. Ugwa na ako magbilin ng mga hugaw nga di na ako magkatag. Kutob sa akong mahimo, gisiguro na ako nga di ko makahasol sa ubang tao. Doon na nasad ko yung sistema sa akong mga gibuhat. Ug makaingon ko nga mas responsable na ako karon. Di man tuod perpekto, pero di nasad sama kaniadto. Ug karon, doon na ako ibag-ong trabaho. Gisaad na ako sa akong kaugalingon nga di na ako usikan ang maong kahigayunan. Dagang salamat, dear IFM, ug hinaot nga dunay nakatunan ang mga sama na akong listener sa akong sugilanon. Nagbahal, email.
1: I Hugot.
2: Kung may mubadlong anang batasan nimo nga dili maayo, paminaw sa ilang itambag nimo, kay lisod na kung madala na nimo sa imong pagkatao. Hangtod na unya sa imong trabaho. The Email Story. Gihatagan o kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Emil, Aldwin Nacorda, Nanay, Marites Albores, Jill, Teresa Terol, Tommy, Marvin Caballero. Sa panulat nila ni Owen Villamor o Ingrid Vertudazo, sa direksyon ni Teresa Terol. Music and Sound Effects, Ron Cracks. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic Design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw ba? Sige nga lang matatig ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoon! Mapungan ba ni...

Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Duhana ko ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan, bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkaugid ka ay tabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuniplus. Batsagan din ako nga, kung dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parenti, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immuniplus

0: Honey Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa niya.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
11: Idol! Suertres Result! Alas dos!
12: Nueve! Ocho! Sete! Idol! Nakaigo ba?
13: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga political mission sa religio. At the end of the day, kapuin akong lawas. So, wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Diyan din lang sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagayuhan sa itong paglawas. Hindi pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
14: May buhay sa makabuhay!
15: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
16: Duh, I'm not in the mood.
15: Unsay gamit ni mo nga napkin?
16: Ha? Why man, unsay labok?
15: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
16: Ha? Huh?
15: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
16: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
15: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
16: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
17: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
18: Welcome to our reunion.
19: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
20: Tungod
7: na sa Super Fiber.
19: Usa?
7: Super Fiber.
20: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: 93.9 IFM.
22: Apong nanpanin!

0: Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka pala sa anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, 4-4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interregion kay kinahanglan operahan para ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Huwag akong sinun na dinuot ito ikukun sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interregion. Dangot lang mo sa makamuhay kang oray makatabag sa ato.

0: Atun Pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: 能干的用你倒闭的地心干把它塞进来分不到不落
1: 萨瓦利达阿杜杜干爱德过安 IFM
2: 93.9
3: 达达瓦希拉奥格林阿文甘能达南那阿斯 Dear IFM
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
5: Oras IFM, alas 12.24 na. Welcome back sa Dear IFM.
6: Of course, kami po ng Kulay Duo, Kulas ug Aiko, mga idol, maghatag og kolor sa inyong kahaponon.
5: Welcome back mga idol.
6: Yes.
5: At least, no, nausab siya.
6: Huwatan pa di ay no nga na Jay.
5: Na imong hitabo, simba ko lang taon. Pero kasagaran man good. Mao gyud ni mahitabo nga naasay bati nga mahitabo, una ta maka-realize ba.
6: Nakuan.
5: Na murag nanubra na pud ang atong mga kinaiya.
6: Ano ka gyud nga inana gyud ang taon no? Nga dili gyud sa kabalo gyud sila nga
5: salig man good. Magsalig. Unya kana bitong feeling nga mag-think ta ba nga Aida, dawat ako ni nila eh.
6: Aida, sakto lagi ko.
5: Or, wingon ka, ay, pinanggapit ako ni nila.
6: Dayon na, bisa kabalog sila, bisa sila mismo, kaya bawa sila nga, nagitay apan, pero magpagaygahay gud og ulong, nga magbago, kaya tungod, nagsalig na na.
5: Siguro, ang usa sad sa rason ni email kay siya mag provider sa ilaha.
6: Sa mo nang ayo.
5: Mura siguro.
6: Gara.
5: Murag may pagkainan na ba? Salig ba nga?
6: Mura.
5: Nagsalig ba nga? Ako man say naghatag sa.
6: Oh yes.
5: Unsay ilang panginahanglan?
6: Mo na nga sa. Mura say na say mura say.
5: Nasay confidence.
6: Nasay katungod sa nga. Ano mo bag uman ko ano nga ako ba nagkuan ninyo?
5: Correct.
6: Okay.
5: Sa hay mangod idol maabot ta sa point ngin ana. Labi na og kita mo'y gisaligan sa tawo pamilya.
6: Yeah.
5: Kay ato magong thinking, kumbaga, katubitong sa saying, he who has the gold has the rules. Kung kinsa mo ay mura og gisaligan sa pamilya.
6: Siya may hawd.
5: Siya may hawd, siya ay dapat masunod. Pero kabaw mo, idol, para na ay harmonious nga relationship within your family, dili bigyan na siya applicable all the time.
6: Yes.
5: Though na ay mga times nga kinanglan ka mo barog, kay kinanglan ka mo himog desisyon, and angay sa kanilang paminawon.
6: Pero dili sad sa tanang higayon mga idol.
5: Yes.
6: Kada tingog nimo, ikaw gisakto.
5: Correct. Kinahanglan sa gamaminaw. Nga naa sa kay sayop, nga kinahanglan makarealize pag ka nga ala uday no. Dili naman din ni maayo di ay. Angay naman din na akong usbon.
6: Sa lakto niya pagkasulti dear, makapausab gyud sa ang kwarta sa tanan.
5: Pero I think batasan na gyud niya kay ingon man siya bata pa siya. So meaning, wala pa siya yung capacity nga.
6: So mas ni grabe na rin nga.
5: Mas ni grabe lang.
6: Tuara.
5: Pero tinood yun na, kasagaran yun. Pag naay kwarta ay doon, so, grabe kahilason. Sorry sa term, no? Pero, mo gini kasagaran, sugo diri, sugo dito.
6: Narapay yung ba nga ka ng looking hilason ba? Kanang dili kayo, pero para kunuhay ni mo, para sa katong nag sa naintong damura siya dili hilason. Pero, ang taong, ang mga taong nagpalibot niyo, mura nila sa gihapon good ara ba ara gihapon good pinaluki nga style nga hilason ba
5: uy makaano lang ko ba makainumdom ko ba kay ako ra ba sa balay just to share idol personal wag ni gamay idol kay ako ra ba sa balay idol kay ako ra may babay
6: natural lahi man kay princess
5: ako ra gwapa
6: natural
5: so pinangga kay ko sa mua
6: kulbaan sig ako kulbaan sig ako
5: unya
6: sila gwapo
5: ako mga manghud giyaw-yaw na usahin ako dear mo ana sa sample, magpakuha rin kong tubig ka nang dapat pamaraig ba?
6: Ano na lang yun, pamaraig yun. Ay ko, inapon. Kadaan lang pamaraig.
5: Dili sa dingon everyday, oy. Kanang pinagsara ba? Niya, ang ako manghon sa mong sakay-sakay-sa. Dong. Kay ko tubig, dong. Dong. Kadalihok mo niya. Usahay. Ako nang tuyoon.
6: Tanan, pero ang usahay, kanang tuyo, pero the rest, dili tuyo.
5: Ha? Nasa yung usahay nga, dili yun, tinapunan ka
6: ako.
5: Napoy na napod nga.
6: Ay,
5: mong kusa ko na nila. Kapoy, gikudong. Wala na rin po nila. Wala na rin po ko nila. Unya, kay, kani, medyo personal mo ganyan. Pero ganahan ko mo, share ka mo. Ka-relate mo, good ko. Unya, kanang, makaingon sa ko ba nga, good thing lang, kay, ang akong family, grabe sila ka-understanding. Unya, kasabot sila nga, kapoy. Kasabot sila nga, needs sila mo help. Kay ina na magud na ang importante nga mahitabo sud sa family idol. Kay for example, kato sa situation ni Emil, butang ta lang kung wala gid ni extend maayo og pasensya ang iyang mama. Di ba? Ug wala pud siya gihatagan sa mga responsibility nga siya mutago ato importante nga documents. Di man sa ingon nga mura bag kumbaga sa uban matawag siya nga tough love. Kay siya gasaligan nga kay bawo na siya, di ba naka-question siya diyan ano siya nga
6: ano ako?
5: Ano ako man nga wow kuy ayo sa inani nga butang.
6: So okay tong kay meaning, ayo di na lang yuri ka magamot.
5: Meaning ang imong pamilya idol nisalig bala nimo, nituo sila nimo. Kaso ikaw sa kinahanglan sa ka nga maning kamot nga mag-

0: Ambon mga ilustro, dapat mga idol, makabuhat mga ugana mo ng pag-usab mga idol. Kung ikaw mismo, mo nang i-admit si mga kagalingon mga idol nga, inana ka ba? O di na maayo, pero kung imo, denial gyud po mga idol, di lagi, anak, imo, out. Bisan pag mayon ka nag-usab na ka, yes, ato butang sige, sultian ka ng suwi mama, nag-usab ka, mga pila na sila si mana, kabulan, mubalik, gina mo, kitungod, katong imong pag-usab.
1: Namo kay gisaligan, God.
0: Tungod, katong imong pag-usab, pagkitang taor ba, oh, hala, okay, mubalik na gina po, kitungod, dili bitang gintotally, mga idol ba nga, imo dyo bitang gidawat, sa imong, sa kinasing-kasing, o sa imong huna-huna, mga idol nga, kana nga, gikulat imong atensya sa imong ginikanan, pasabutan na, angay ng usbon.
1: Pero mo lang gina tong pirmi nga timan an idol no nga. Di man good ta ka change. Diha dayon. Dili gid siya ingon nga instant ba ang kausaban. Pero so, kung ikaw as a person, nabito kay bisag gamay man lang a percent nga desire nga mag-usab. Nindot na kay na nga start idol.
0: Makaya na nga dire nga ba kanang gamay nga desire nga mag-usab. Kung kato lagi, siya mismo, iyang i-admit ba? Diha mismo, nasiapan.
1: Kana kung kaya niyang i-admit. Oh.
0: Especially okay. Kung, gusto na ba kayo na mo i-admit niya? Lalo ito kasi mo sa kagaling nga, ako ba yung provider? To ara.
1: Pero I think, dili lang about sa provider nga mindset ha. Kundi, batasan yun ba sa tao? Dili, oy, inanigig kung, dapat inyo ko sabton. Kaya inanasad ba nga, mindset ba nga? Dili lang kay ikay provider unsa kay na may mga provider sa pamilya nga dili man ina nagbatasan.
0: Ah, so patungod siguro kay sa ilang pagdako, isa pag matuto silang ginikan inato gyud.
1: Pero mao na siya idol, usahay makaingon ta ba nga if at least man lang no nga naata aning gamay nga percent to change. Unta manginaot lang tanga unta. Dili pa uwahi ang tanan.
0: Yes, ayaw huwata mga idol nga. Ang kanang tao nga naas imuhang palibot, ang tao nga nagmahal nimo, especially mo ginikanan imong pamilya. Ayaw huwata nga ma-off na ang ilang pagsabot o pahiguma sa imong kinaiyang angay na tanimong usbon. Kay kun mahitabo man gani na, basin og magmahay na lang ka ba.
1: Yes, dili lang ni about sa batasan family. Nimo within your family idol, batasan po nimo kuyog imong friends, batasan nimo kuyog imong partner, kani mo romantic nga partner, batasan nimo kuyog ang imong mga katrabaho,
0: yes.
1: Di ba? Batasan nimo kuyog imong mga kasosyo sa negosyo or sa panadinha sa inyong organization. Or kana like sa friends for example basin di ay usa ka sa mga klase sa friend nga luuran kay tanan. Kinahanglan ba? So kinahanglan sa kanga mo adjust pud nga you have to remember nga dili all the time is about you, di ba?
0: Yeah.
1: Dili pwede nga ikaw na lay pirmi magpasabot. Kinahanglan sa kanga mo sabot. Kinahanglan sa kang nga mo adjust.
0: Correct.
1: Okay. Remember na lang ko ba?
0: Ano siya na-remember?
1: Sa akong mga manghood bito.
0: Ah, nga naman.
1: Hi, Do. Love you. Pagkatawa ko ba kayo? Wala nila, mag-yoyo na sila. Ah, grabe, hati ah.
0: Tana naman lang, hasan. Una naman lang, hasan. Pag-toothbrush, ako naman yung kami mag-toothbrush.
1: Bisa na ba?
0: Ah, bukan eh.
1: Hey, kay linga mong kayo. Kay pag Domingo lang, idol, busy kayo sa balay. As in, nagnimpyo ko.
0: At least, kinanimpyo. Mang kasabasap, Tandra.
1: Naglaba ko, everything. Pero ako nanugo ko nila. Ay, kanang ko na, hugas plato. Kaya hate mo kayo na ako mga hugas plato, idol. Karon, naglaba ko. Kaya nangyay ko mga bulingon. Normally, di dyan ko tiglaba. Si mama ang maglaba para sa kuha. Thanks, mother. Nanggaki ko sa mga gud as in. Mauna, karon, naglaba ko. Magsadihang. May paghumbanan ako. Padong nahay-hay, bitaw niya. Ikaw po yung kuya ko. Ano ko ni mama?
0: Pati mo kusugod. Oh, yeah.
1: Gani, ano, yung gamit, ang fast clean detergent powder.
0: So, 3 points.
1: Ano ko ni mama ba? Ikaw mo. Dito ko mag-winyo, ma. Oy!
0: Ano ba?
1: Ikaw po yung kaya mong labay. Ano des, mama? Ha? Masa ako na lang, og. Pito ka makikita mo na kung gawin ko na ay ni magbatang saan.
0: Abi na ko mo anay mama ha? Hindi ka winyo kaya tungkol din ka mga laba. Hindi ka mong afford ng washing machine. Oh?
1: Nasa yung washing
0: machine. Nara ba din? Hindi mo kaafford para hinundan. Hindi ka afford ng washing machine.
1: Pero sa idea ba nga inana bito? Pero at least ba inana bito idol nga? Ako admittedly, ako pa nagsara mo dyan ko mo share about personal stuff idol na diri idol. Pero admittedly, makaingon dyan ko. May pagkatapulang yung gusto mo.
0: Ay, masamta naman.
1: Pero pinangga, princess ako ba dito?
0: Trabaho masamta.
1: Disney princess ako dito, dear.
0: Natural, kay magulang man.

0: Nanggak juga ko sa kong family good as in. So inana, lami kayo sa feeling idol ko. Natay family ng inana bitaw.
1: Yes.
0: Ay, imagine lang gahapon. Mm. Pagmata na ko, nanay Paxi. Ah, ito. Nanay
2: Paxi nga isda?
0: Dili ka ng baboy ba? Lechon.
1: Oh, sana all. Uy,
0: sana all. Diba?
1: Ako yung bulat-bulat
0: natin. Mano, sahay. Makaana ko ba? Uy, grabe yun na ganyan. Akong standard sa life.
1: Sana.
0: Tungod mo ba sa akong family? So, swerte kita, idol. If natay circle of friends, circle of family nga. Grabe bito kita ka. Pinangga, unya. Ma-appreciate sa nimo ba kayo? Prangka sana sila. Diba? Mo-comment po na sila. Mo na ayaw ninyo glain nagsabot nga. For example, kuno galing na sila i-comment ba nga, uy, nanubra na kaani ha? It only means, no love kanila idol, kaya nag-care sila sa imuhang kana well-being.
1: Kaya kung wala pa na, kung wala pa sila nag-care ni Modol, dili kanila pansinon, di, wala sila kanang, vain na kayo sila ba, wara. Hmm. Wala, ugara kayo mga ilo, say, okay, go, wala yan. So,
0: very transactional na lang.
1: Okay, kung, ayaw guwata nga, inanaon ka sa imuhang pamilya doon or sa imuhang
0: murag wala pa kayo, di ba? Oh,
1: sige, okay. Kay, lisod na kayo na, once nga ma-fed up na bitaw, correct, lisod na kayo na mga idol kay, mga naman, okay, sige, okay. So, diha kakulbaan mga idol. So, mas maayo, kung ka na mga gani, kanang
0: i-call out ka.
1: Oh, ano ka, lisod, ay, maayo, ana. So,
0: ay, huyag ka di ha.
1: Oh, imo gana, pero kani si Carl Omega, di ba na siya, butan ko, gihanam ni si Carl
0: butan,
1: Omega.
0: Butan,
1: Carl Omega, sige, may pamina.
0: Super butan.
1: Carl Omega, sa Cebu Drone, ito siya sila daw. Paksit.
0: Oh, hi po ni Idol Charles, sa Bisayang Laaga, namina po siya ron. Thank you so much, Idol.
1: Ana, di ba?
0: Yes. Mo na siya.
1: So, I know, dahang kayo makarelate ron sa storya ni,
0: ni Emil.
1: Emil, kay, labi na karon mga idol nga, ang karon nga generation puro na trabaho ba? So, bata, sayo pa, trabaho na. So, of course, ang ilang mindset, work. Nya, wala nila na na-set aside ba nga, uy, yes, na, sige, imuhang i-achieve ang imuhang dream nga, makakorta. Wa, kakabantay ba nga, sa tanto ni mo si kapot sa imong pangandoy nga makakorta, madato ka, ma-improve ka, na imuhan nang nabiyaan, imuhan nalimtan,
0: ang pamatasan.
1: Pamatasan ba? Biha ng laay, nabiyaan na. May totoo, pag biya ni mo, nakinulong ka, 200 kilometers pa na ibilin.
0: Nabalansi ba?
1: Yes, ka na.
0: Pero, tinuod yun na, usahay, malimot ba? Malimot ta sa basic.
1: Yes.
0: Diba? Pero kanina, di ganoon sila malimot o paminaw. Idol Petronia Johnson, ang iyong asawa nga si Idol Beverly. Ano siya nga, nag-PM siya nga, na yung nagtanaw ni mo ay, niya naman yung mga kabo, sam ni kabo ni, or kalan, na sa likod, na yung mga, na yung mga kanabitong butanganan sa, na ay imbudo, mga baligya ba na sa Kabunok Public Market.
1: Mga kanang
0: mga baligya, mga merchandise, mga ano ba?
1: Mga toiletries. Oh.
0: Na yung mga dili sa mga na yung mga
1: planggana.
0: Kapo gini nas bapo.
1: Oh, planggana na, planggana diha.
0: No, sa mga idol nato diha sa Kabunok Public Market. Salamat.
1: Hello,
0: sa
1: mga idol. Kumusta man atong kabo des sa Kabunok Public Market? Di gin mabuwak bisag ibusda.
0: Mabuwak sad.
1: Awa, mabuwak day. Okay.
0: Mabuwak mo gyang kasing-kasing.
1: Mabuwak
0: pa ka. Alas 2:37, idol. Mm-hmm. Inibahin natin ka nato sa Super Fiber. Labi na sa mga idol na diha nga maglisod o dispose ilang hugaw. Dili makalibang everyday. Excuse me sa mga nagsnacks. No? Sa mga idol nga aning kamot bitang mamalikayan ang colon problems o colon cancer. Mahinluan atong pinai, idol. Imni og Super Fiber. Imo rin isago lang mo sa kasashay sa usa ka basong tubig o niya kutawag maayo. Imno ni mo 30 minutes sa di pa kamanihapon. And then after dinner, mas maayong mo ino mag life extension vitamin D first. Happy listening po di ay sa Napuekas family.
1: Hello!
0: Salamat sa pagpaminaw. Diya sa may Minganilia. Sila si Ako Freddy, Ati Hilda, sila Rona, Catherine, o si Neil, o si Mama Lidja. Thank you so much for tuning in.
1: O sa CCCC Tabunok Branch, Ukay-Ukayan.
0: Yes, salamat.
1: Always sila naminaw. Hello niyo tanan diya, mga idol.
0: George Ann Barbecue, naminaw yes po sila. And napod to yung special
1: pinawagan
0: announcement,
1: oh,
0: no?
1: Sa Kudego.
0: Sira. Nagmotor, basi natagak. Padung sa RCBC Idol.
1: Embeles.
0: 2M Veles, unahan sa Capitol. Ang passbook na appeal ni siya katagak.
1: O ang manager's check.
0: Yes, manager's check. Ne, ang name kay Henry Limson.
1: Kung isa itong nakakita, Henry, o nakapunit doll, palihog may turnover doon sa station sa DYHP o sa IFM doll. Okay, thank you.
0: Pasalamat sa deko ganina sa El Pardo NIH 1695 si Idol Jingjing.
1: Jing.
0: James Ambra o si Cristino Bustamante.
1: Ayaman.
0: Thank you so much, hello, idol. Mingla to ID Park El Pato. Salamat. Hi po ni John G o John Vincent Requina. Thank you so much for tuning in. Okay, so by the way, Suertres Rizal 2 PM, idol, 987
1: mga idol,
0: 987. Happy birthday as well ni Miss Mars Sanoy. Happy birthday diha sa Canada. Happy birthday. And happy birthday sad ni Sir Paolo Luis Gait. Sir Pao, happy birthday, Sir Pao. Happy birthday. Hype to Ada and Ms. Liz Gait as well. Alas 2:40 na, idol. Stay put alang sa atong color o sa atong mananaog. Alang sa Dear IFM Pajikash. We'll be right back. Dari lang sa Dear IFM.
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
6: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
8: Ay. Balita. Suertres ug Lotto Results.
9: Idol, Suertres result, alas dos, nueve, ocho, siete. Idol, nakaigo ba?
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabahan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest without stress. Ganda mo! Stress Tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Bilang kilos karne?
19: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
21: Sarap magkasama.
22: 93.9 IFM.
7: Mapugnan pa ni.
23: Huh? Idol!
24: Idol!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: Dilim.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWOC Kids.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: 93.9 IFM!
11: Mapungan pa rin!
12: Aigol! Aigol!
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
15: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an empress.
15: For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
18: Keratin Plus.
19: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
1: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
0: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension.
16: Vitamin D3.
0: Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.

0: ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo, Kulas ug Aiko.
1: Oras sa IFM, alas 2:49 na. Welcome back sa Dear IFM.
2: Of course, sabi ko mga idol, ang kulay duo, Kulas ug Aiko, ang maghatag og kolor sa inyong kahaponon, mga idol.
1: Idol, unta no nga nakahatag ni og pagtulunan ganing story ni Emil
2: kan. Yes.
1: Nga di ta maghuwat nga dunay emergency nga mahitabo sa atong kinabuhi, una ta nga mag-usab.
2: Ayaw guwat ta mga idol ha, nga sama sa mga gisuti kay kanina nga ayaw guwat ta mga idol nga ang mga tawo nga nasimong palibot una sa imong circle mga idol ba nga
1: mo-surrender na nimo.
2: Correct. Mo-surrender na mga idol. Kitungod na nahurot na ang ilang pasidya o pagsabot. Nga kinang lang. Asa na? Nahurot ang ilang pagsabot o pag-adjust o pag-pahimano nimo mga idol. Kinahanglan kang mag-usap anang kinaiyaha mga idol. Ay, guwatan na mga idol. Kay sayang ka eh.
1: Correct. And dili lang ni sa, I think no, dili lang siya applicable sa mga kinaiya po na ito. Kung dili, apil na po ka na ito, mga bisyo,
2: yes.
1: Na
2: yung
1: mga, you know na. Gets na ninyo, di ba? E basin, og, karon murag madadapa, pero, basin, simba ko, in tao, no? Ang say mga, posibleng epekto sa itong mga bisyo ay doon.
2: Correct.
1: Alas 2:50, congratulations once again sa itong winner kagahapon. Na si Alfonso Alas Celine from Purok Gumamela, Sitio Tingkuro, Pakigniming, Glanilia, Cebu. And ang mananaog na ito karong hapuna kay si...
2: Dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang.
1: Ivy Hernando.
2: Wow, nakadaog ka dalog. 200 ka pa GCash against sa IFMO sa Mega Soft Doll. Congratulations!
1: Nga taga Talisay City. Congratulations. And ang atong color.
2: Ang atong color, karong hapuna mga idol kay Orange Blue. Nagsimbolo mga idol og change og acceptance mga idol. Dapat mga idol, mag-uban ka mga idol kay dili yun ka makausab sa ngayong usbon kung dili sa nimo dawaton mga idol nga kinala na nimong usbon mga idol.
1: Correct. Kaya di makakahibaw musulubad sa usa ka problema kung unas tanan wa kahibaw kung sa problema.
2: Correct.
1: Diba?
2: Alara.
1: Thank you so much sa inyong pagpakiguban. Musunod.
2: Of course, Idol Boy Key para sa IFM Balita sa hapon o sagasa sa IFM mga idol and 5 to 6 Idol Chixie para sa Bisaya Paimo. Haros kamungga siya 6 to 9 para sa gabi na ay and then 9 to 12 Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM.
1: Amping da kanunay, see you again tomorrow. Dire lang sa
2: Dear IFM.
1: Amping kanunay idol and happy Tuesday everyone.
2: Bye!
1: Alas 2:52 na.
3: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
6: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
7: Idol, suertres result alas 2,
8: 9, 8, 7. Idol, nakaigo ba?
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus!
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino may isang salita.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, dito ako, believe.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget, so

0: Aluminum polycotton. Samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, tig! O baby, bugitig! Idol, mami, tig!
7: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
2: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi! Idol, Tony!
12: Ang market man on the run, Idol, B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: pare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Bao naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagahan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Tas bang ibo blood sugar.
4: Ato na kami diabetes.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Ang DTX 500.
3: Ato na kini anti-diabetic properties.
4: Samosa.
3: Charantine.
4: Nagkapamubo sa gluco.
3: Visine.
4: Controls blood sugar.
3: O polypeptide.
4: Kaparehong epekto sa insulin.
3: DTX 500.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: DTX 500.
5: Population Mario.
4: Ako
5: diabetes.
4: 250
5: akong sugar. Nang tumar ko DTX 500. Kaya nga kung hugang. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
6: 2 kapsul. Buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang.
6: 100 na lang akong sugar.
5: Active. Wujud kayong DTX.
4: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
7: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagit kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili magsiguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
8: Problema ba nimo pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
10: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
11: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay tay!
10: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
11: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
10: Haydi mayo! Kiniang amay ka nimo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
12: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
13: 93.9 IFM.
14: Pugnan pa ni!
15: Huh? Ay!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang recommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo PCO ng kilid. Human, inom rada yun. Sayon ra kayo. Diretso rada inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus. Well,

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: Idol! Idol, alas 3:39 na sa hapon. 3:39. Ibitaron mo na mong tanano kay aduna tayo gisuportaan ng event ang Cebu Hustle 3-on-3 at 12 teams at 12 ka mga grupo. This is an international basketball event, 3-on-3 sa SM Seaside, June 20 and June 21, alas 12 sa Udto Idol, Sabado o Domingo na, Father's Day pagyod Idol. Onya ang Cebu Hustle 3-on-3, ikakuan na ni Burak, ikaupat ng season na nila. Onya first ever nga hipaygay yun din hi sa Sugbo, no, sa SM Seaside karong Sabado o Domingo. And of course, ato ni gisuportaan kay ang tournament director nga si Miss Peachy maupoy managing director sa Eurotex. Maayong adlaw sa itong mga higala sa Eurotex. Mudua ang sa local na ay grupo from UP Cebu, na ay grupo from Liloan. And of course, sa international nga mga 3-on-3 women's basketball teams karong na ginang Sabado o Domingo sa Mountain Wing sa SM Seaside. Atong oras sa IFM Dol, alas 3:40 na sa hapon. Standby, programang IFM Balita sa Hapon.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Sa Balita.

0: Idol, alas 3:45 na, murag excited na kay kumo share sa mga panghitabo ba?
1: Wow!
0: Salamat, salamat kay Idol Chixie, ang ato ang newsroom, no? Nga ato ang gitutukan ang mga panghitabo sa abi na to og Senate Blue Ribbon Committee hearing, pero wala na hitabo. Presscon lang. Unya ang maoni ang mga kanhi Marines, no, nga agiingong adunay kasayuran sa giingong mga paghatod og mga maleta na may kalabutan sa anomalosong flood control nga mga proyekto. Unya asa man nila na paigipahigayon ang press con Idol Chixie. Oo, maayong may hapon Idol Chixie.
1: Set sila Idol Buiki, no, nga adto sa usa ka lugar sa Makati. So wala, nabalhin
0: wala sila.
1: Mga media people.
0: Mao ba?
1: Even the vloggers nga nag-atang kay supposed to be nagtuo ang mga tao nga Blue Ribbon Committee. But then nag-announce man ang venue mismo nga walay kana bitawng mahitabo.
0: Una excited naman ang mga tao unta nga masugdan ni.
1: Supposedly pero walay mahinayon. So around 12 kapin sa ulto na ang mga tao dito sa gawas sa EDSA Garden Events Place. Na yan karon laing lugar po ang napahigayunan, dili na dito sa EDSA Garden. Mandaluyong kihapon siya. Unya,
0: so, murag presko na lang.
1: Nag-presko sila ex-Marines headed by, if I'm not mistaken, kanhi Senador man ni si Mike Defensor.
0: Congressman. Former congressista.
1: Former congressman. Mike Defensor. So, motor yung hita ko, Idol Buiki. Nabalhin sila ang lugar. Nagtuo mga tao nga, kanang, kwa ni Blue Ribbon Committee.
0: Blue Ribbon Committee.
1: Ato lang yung pasay Idol Buiki na sa initial nga mga pangan. Mga ginganlan nilang, ilang gideliveran. Kay si Saldi ko, syempre, given.
0: Oo, kay ilang amo.
1: Oo. Nangan sila ni
0: of course, Senador Jesus Cudero.
1: Nangan sila ni
0: Senador so, Tito Soto.
1: So, mo ilang ginganlan. But of course, wala pa ni siya definite nga kung hindi siya yung hearing.
0: Sige, ato ning sotaon ang mga detalye ani karong taon to Idol Chixie. Pero sa laing bahin, Chixie, dito punta sa event, no, kay karong June 20 and 21, adunay 3-on-3. Kanang tulura gani. Actually, mas paspas good ni. Oo, kauban ang Eurotex. O niya, kay ang manage, ang tournament director si Ma'am Peachy, kay managing director sa Eurotex. Oo, so, mo ni ang first ever nga dari gipahigayon sa Cebu. No, in fact na si Dr. Roel Dihanyo ang ato ang chairman for the Cebu City Sports Commission and the Cebu Provincial Sports Commission. Unya na apod konsehal sa Liloan Idol Chixie si Gumaba ay kisana kanang kanang babae ba nga mo basket sad gikan sus urag pagtan-aw na ko bo ingkon familiar man kay ni sus Ginoo ko makahinumdom ko sa una unsa to nga mga years si Kath Humapaw. Kun si Halkath Umapaw nga karun sa tanang lungsod og dakbayan sa tibuok gani Cebu Province, the only LGU nga adunay
1: women's
0: basketball tournament.
1: Wow.
0: Oo. So, kay nga no, iya day nang murag pag-payback niya ba? No, so, gitambungan sad of course, no, sa tournament director nga si Ma'am Peachy Medina. Unya, kani sad basketballista sad si Popoy Navarro. Pastilan mga higala. Unya, si Dr. Roel Dihanyo kay Molagi, ag-imbita ang tanan libre ni Idol sa Mountain Wing SMC side June 20 alas 12 o June 21 Father's Day alas 12 gihapon. Unya kuan ni ka team sa 12 ni ka team duha gikan sa Cebu na imurag mga upat sa national. Unya ang unom sad geek international Singapore, Thailand, Malaysia, mga Asian nga mga teams sa 3-on-3. Di ba kita na ano 3x3, di ba na anad man ta sa basketball nga 5-on-5 kanang lima ka buok, no? Pero mauna no ang atong atngan sa SMC side unya magkita-kit sta didto dol alas 12 kay bo ka kani announce ta ko kay ilan namang gi-break kani sa posting nila wala pa.
1: Pero karon
0: sisi rundi na ba?
1: Sisi.
0: At the same time Junmar Fajardo.
1: Wow!
0: For kanang
1: autograph,
0: for picture taking. So be there.
1: Homegrown
0: good. June 20, Sabado, 12 noon until na nahapon. June 21, Domingo, 12 noon until na nahapon, Idol. Unya. naa pa ang UP Pep Squad.
1: Wow.
0: No, basta kay daghang surprises nga gisgutan, no. Unya naa sa mga games kay naa may mga brands nga joining ang Pocari Sweat, of course ang Eurotex. Salamat kaayo sa ato ang mga higala from Eurotex. Mo na medyo na delayed gamay si Buikya. Maulaw ko nga.
1: Sir Lee,
0: salamat kaayo. Thank you Eurotex. Unya kanus sa magita mo balik dari ha sana all. Atong oras dol. Alas 3:50 na. Salamat kay Idol Chicksy ha.
1: Yes, we welcome you. But so far, mura ba ito? Magpadayon ko sa ilang mga hinahinay na bulgar sa Senado. Idol, wait, mura mga hapong
0: sila. Pero, mga imbitap ta sa kusina sa IFM.
1: Uy, mga idol! Oh, kani di ay sa ako di ay idol, wait,
0: go ahead, Chicks, go ahead.
1: Na ko din hanganan nino, karoon ko na may mga food business, bisan drinks, idol, wait, or mga stalls, food stalls. Kuna amo yung mga negosyo nga related sa pagkaon, gusto ninyo ma-promote for free and muhatag po kusina tips alang sa igong edukasyon o kaalam sa uban na itong mga listeners idol. Kung saan sa mga recipe mo na itong tumong, ma-educate and at the same time makatabang tag small businesses, please PM DJ Chicksy. Daritso na lang muna ako idol para sa itong kusina sa IFM at tag Sabado sa buntag mo feature ta o mga nagkadaiyang mga small time businesses and even bisag established na idol wiki, no?
0: Pwede.
1: Kunahan sila nga kanabitang
0: mas manon
1: or mahinunduman na pagbalik ang ilang mga negosyo food related, anything food related business idol, pwede mo mensahe na
0: kay Boga Chicks ang taga Ciborito, ganahan kaayo maulaw lang ang tagiya. Pero ako nang balikon kay ni message ato ang taga Ciborito.
1: Yes.
0: Naani sila sa Puso Village unya kana gani sa may Mandawi.
1: Oo, sa Mandawi dapit na sa kanang, corner alang-alang man,
0: alang-alang na, oo sakto
1: kakaon ako dito.
0: Lami ba yung Ciborito man na, mga Mexican di ba?
1: Mexican.
0: Oh, pagmaabot sa dali.
1: Lagi, no?
0: But anyway, salamat kay Idol Chicksy, ha? Thank you. Alas 3:52. Standby, Idol. Kini ang IFM Balita sa Hapon. Ayaw kalimot sa ngalan ni Idol Tony, kini si Buiki. Di kapungan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita, Idol. Happy, happy, happy, happy, happy Martes!
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: IFM Balita!
4: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ta ni.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
7: ECS. Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
9: ACS.
11: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. easy. Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa niya.
5: Isip ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong kaha. Nagkorean lawas mo ang potente. Happy ka! Habungan ba ni?
3: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
3: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
3: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
3: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: IFM, balita!
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa, 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo, mapugnan pa ni...
2: Mapugnan pa ni...
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio,
5: ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
5: na ayo na ako.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
12: Aygol!
13: Aygol!
14: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
15: Sis, ganda ng hair!
16: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
15: Naka-empress! Nakaka-impress!
16: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
17: Empress Shampoo for impressive hair.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus!
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
22: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
23: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Naniniwala ba kayo na age is just a number? At ang pag-iedad natin ay hindi lamang nakikita dun sa mga plegis sa inyong mga mukha? At naka-attend na ba kayo ng high school reunion na mukhang mas matanda yung isa kaysa doon sa isa? Baka kasi inalagaan nila ang kanilang kalusugan. Kami pong mga doktor ay may tinatawag na telomere. Although mayroong mga tao na prone sa aging, maaari po natin itong bawasan at paikliin. And how do we do that? Hindi lamang sa mga pagpahid ng kung ano-ano ano sa ating mukha, kailangan alagaan natin ang ating katawan internally by taking supplements to keep us young and healthy. And I would recommend MX3 Plus Capsule. It contains L-carnitine and coenzyme Q10. At may alpha, beta, at gamma mangosteen. Alam po ninyo ang ginagawa nila? It prevents damage to our cells. It prevents damage dun sa binabanggit nating telomere. And of course, para naman ang ating mga organ ay healthy and functioning. Keep young! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
22: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: 93.9 IFM.
0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
1: Bilang kilos karne?
12: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Fried! All you need is Fried!
28: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
29: ACS.
30: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay panilivir antika. Saway-saway na ko. Labo pang saway yun nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
31: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
32: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
33: Ang keratin na may plus.
34: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
35: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
36: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lob sa bangon ng Charm.
37: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
36: Pangdong kumakabloom sa Charm.
37: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
35: ACS. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
38: DJ, patunugin mo!
35: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Naakiusa ka raffle coupon! Yeah! tangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
2: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
35: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Papremyo sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
4: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
5: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
35: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido!
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
9: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
10: Ang market man on the run, Idol, B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, o dagahan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

Idol, alas 4:19 na sa hapon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa IFM Balita sa Hapon, Dol! Mayang hapon, pa-shoutout ko no ang Pundok Barbero sa Sugbo. Nagpaminaw di ay silang Gaspar Abanggan Golosino. Naminaw ko Dol from Asel Barbershop sa Inayagan, Naga. See you Sabado pohon! Ayay, ayay, ayay, ayay, ayay. See you Dol sa ato ang special, no? Nga pagsaulog sa Father's Day karong June 21. Kinsa may mga amahan diha, palakpakan na ato ang mga amahan ng mga pugihan, mga buutan, mapinanggaon, dili mangitaglain, itigin mo mama Dol. Pastelan mga tatay, kumusta mo diha tay? Bida si tatay. Unya, text sa Idol Buiki Dol, 0923-112-8701. 0923-112-8701. Ay, arita sa pampagaan gamay, be, kay sige tabuk at balita Dol. Isgotaan ning ato ang mga kalihukan sulod sa panimay, be, Dol. Kanang maghigda-higda ba? Kanang magligid-ligid lang, Dol. Unsay mas ganahan ni mo, Dol? Kanang humok nga kutso? Nawa kay tapad? Or kanang gahi nga higdaanan? Pero naa kay tapad? Sige, kung nabi asa man ka, mas papilion ka, Dol, sa hindot kay muhang higdaanan, kutson ka ayo, pero wa kay tapad? Or bahala gahi imong tapad, ay gahi imong tapad, gahi ang imuhang higdaanan pero naa kay tapad Dol. At si kuno sa Buiki Bay, Michael Bintoy may hapon, ang mga taga City Avenue Bike Shop, salamat, EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee, and EXL Capsule Dol. Ayaw si Piata, biagyod mga sukitig paminaw, gumikan kay mag-apod-apod na ta sa ato ang ug mga adlaw, makauban nato ang mga winners sa tagnapo ka kilong bugas humay sa liwani sila lima unya, one winner sa 50 kilo bugas humay, tulo ka winners sa tag 500 pesos cash, and of course ang palarang mananaog sa brand new mountain bike Idol. Yahaya, Idol Buiki listening from Tri-Ace sa Tracking sa Naalad, Naga. Aminaw ko Dol, papiliin mo Dol, maghigda kag kutson pero wa kay tupad, or maghigda kag gahing higdaanan pero naa kay tupad. Gusto kag naa itapad or wa itapad? Efren Silvano, hello. Naka-live na ta on Facebook IFM 93.9 Cebu. Unya, naka-share pod ni sa Buiki IFM, magiga ni 480 may hapon Buiki. Again Dol, Texas Idol Buiki 0923-112-8701. Texas nas Buiki ba, maluoy mong Buiki, please, please. 0923-112-8701. Alas 4:22 na.

0: Senador Alan Peter Cayetano nagpatabang sa Korte Suprema o guban pang mga senador aron hangyoon nga ipaway bisa ang sesyon ni adtong Hunyo 3. Samtang Senador Joel Villanueva o Senador Villar, Mark Villar, wa ni appeal sa petition nga gi-file sa Cayetano Block. Gidaghanon sa nakalas gumikan sa 7.8 nga linog dito sa Mindanao ni abot nag 68 ka individual. Mga nasunugan sa alang-alang Mandawi City na kadawat og tabang. Ato sa di-update ng mga sunog na hitabo kagahapong adlaw dol dire sa may Kalunasan Cebu City, sunog dire sa may Labangon Cebu City nga ganihang kadlaw, laing sunog pud ang miigo sa Mabolo Cebu City. Amping taon ta mga idol ha. Samtang Cebu Hustle 3x3 karong Hunyo 20 o 21 dere sa SM Seaside City Cebu, kasado na IFM. Atong oras sa IFM Dol alas 4:25. Mga detalye sa mga balita tay karong taod-taod mo sunod unya ang CNG Shoe Repair Shop. Usog kayo ang IFM Idol Buiki. Salamat kayo dol ha. Naka-live taon Facebook dol, IFM 93.9 Cebu, pakilili lang, Buiki IFM. O baka ha-idol sa ato ang text line 0923-112-8701. Michael Bintoy, salamat. O papiliyon ka dol, kanang para sugat kay mga balita, isugutanan. O papiliyon ka dol, higda ka kutsun pero wa kay tupad. O higda ka gahi-higdaanan pero naa kay tupad. Alas 4:26 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa niya.

0: IFM Balita.
1: IFM Balita
2: sa hapon.
3: Ikaw ba? Anak-anak pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag as. Murag mo patay. Huwag tanom. Kapag nga tani.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa

0: And polycotton. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. 93.9 IFM.
2: Apong ng puni.
3: IFM. Balita sa hapon.
4: Bilang kilos gani?
5: 500. Hello. Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo.

0: 93.9
1: IFM. Balita. IFM. Balita.
2: Lokal ug nasyonal.
3: Atong oras sa IFM, alas 4:38 na sa hapon. O kini ang detalye sa itong mga balita karong hapuna.
1: IFM, balita!

Balita sa itong mga balitang nasyonal. IFM. Nagpatabang sa Korte Suprema sila si Senador Alan Peter Cayetano, guban pa mga senador aron hangyuon na nga ipa walay bisa ang sesyon sa Senado ni atong Hunyo 3 na niresulta sa kausaban sa liderato sa Senado. Gihangyo usab nila ni Cayetano nga sila gihapon ang ilhon isip majority sa Senado. Samtang wala miapil sa pagsangat og petisyon sa Korte Suprema, kabahin sa Senate leadership issue si Senador Joel Villanueva og Senador Mark Villar. Kahin duman nga ang duha pareho mga membro sa Cayetano Block apan wala kini nang hilabot sa maong petisyon. IFM.

Kasgutanta ang death toll kabahin sa linog nga miigo ni atong Hunyo 8. Kapin semana na ang nakalabay dito sa daghang bahin sa Mindanao ang 7.8 nga magnitude nga linog. Ang pinaka-latest nga update, may abot na og 68 ang ihap sa patay human sa magnitude 7.8 nga linog na miigo sa Mindanao. Kapin semana ang nakalabay sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, may abot na og 33 ang kasamtangang missing, samtang 1,339 ang samdan kun angol og 68 ang casualties. IFM. Samtang sa tuang balitang lokal. IFM. Giapod-apod sa Mandawi City Social Welfare Services kung CSWS ang pasiunang tabang alang sa mga nasunugan sa Mabolo Compound sa Barangay Alang-Alang ning Dakbayan sa Mandawi. Ang sunog na hitabo ni itong Hunyo 14 sa gabi, diin pipila ka mga panimay ang naigo sa sunog. Lakip sa ilang nadawat ng mga essentials, mao ang mga relief goods, kitchen utensils, banig o uban pang magamit nila, samtang anaa sila sa temporaryong gipuy-an. Ang sunog nakaapekto sa 17 ka mga pamilya sa maong lugar. Si Mandawi City Mayor Junki Iwano, niyawag sa CSWS nga dalion ang pagproseso sa dokumento sa mga nasunugan aron madali ang paghatag og dugang assistance sa mga biktima sa sunog. IFM. Samtang update pod kay kagahapon sa hapon na adunay sunog no nga miigo sa usa ka panimay nga kasamtangang gi-construct diri sa may kalunasan na ning Dakbayan sa Sugbo. Ang pagkagabi ipod ni ana ni abot og dulan sa 20 ka pamilya no ang naapektuhan human kapin na po sa mga panimay ang nasunog dire sa may sitio Bugnay 2 Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo gihapon. Unya ganihang kadlaw na dire sa may sitio stasyonan usa ka compound dire sa Barangay Mabolo Cebu City ang naigo pod sa sunog. IFM. Sa katapusang balita,

0: kasaduna ang ipahigayon nga Cebu Hustle 3x3 the inaugural karong Hunyo 20 adlaw Sabado ug Hunyo 21 adlaw Domingo ato sa Father's Day sa SM Seaside City sa may Mountain Wing. Pagasugdan ang maong Cebu Hustle 3x3 the inaugural alas 12 sa udto sa Sabado ug Domingo. Moabot sa 12 ka mga grupo ang magtigi alang sa dakong kampyonato. Kung diin na duha niini ang gikan sa mga lokal ng mga team sa sama sa UP Cebu o sa team gikan sa Liloan, samtang adunay upat gikan sa laing bahin sa nasod og unom ka mga international 3x3 nga team. Dili lang kini basta nga basketball tournament ka 3x3 kun dili women's 3x3 basketball. Okay, ang premier women's basketball tournament na adunay tumong sa pag-elevate o pag-highlight sa sports labi na sa mga kababayenan kung maghisgot og basketball. Libre kining pag-asaksihan sa mga mall-goers, sa magpamilya o sa mga buot nga musaksi niini diri sa may Mountain Wing sa SM Seaside karong Hunyo 20 o 21. Upakita po sa maong duwa silang volleyball star nga si Cici Rondina o ang atuang paboritong basketball Cebuano basketball icon nga si Junmar Fajardo ang UP Pep Squad nakipsad sa mo perform anang adlawa. Atong oras sa IFM, alas 4:44 na ako sa nipasalamatan at mga higala from Eurotex, ang tournament director sa maong Hustle, Cebu Hustle 3-on-3, season 4 na sila. Labing unang higayon nga ipahigayon din ni sa Dakman sa Sugbo. Walang palipayon kaayo ang mga fans sa 3x3. Mas paspas, mas exciting nga duwa, idol. No, lahi ra sa normal nga 5-on-5 na basketball tournament. At kani pinalahi sa ni unya. Kaganiha sad ako sa di ay nadaig, no? Kaya atol sa pagsugod gani kaganiha sa wa pahingpit kasog di ang presscon nagitambungan gani sa ato ang mga kahigalaan sa media, ato ang mga kahigalaan gikan sa Manila Bulletin, mga vloggers ako nakauban kaganiha, and of course representing IFM Cebu atong nakauban, no, ang media kaganiha unya na natandog ko ba kay atol sa opening lakip sa gi highlight gyud, no, ang kining pag-ampo opening prayer aron sa paghalad sa mga personal nga prayers sa alang sa mitaliwan nga student athlete nga si Rene Batterbonia o nga ni Divine Adili. So makatandog kaayo nga maunay opening, no, sa maong press con kaganiha alang sa Cebu Hustle 3x3. Unya kaganiha sad ang mga panelists nato mao si Kath Humapaw, konsehal ni sa Iloan. Hello cons Kath, unya kaniadto sa ihang panahon sa USC, makarecall ko ani niya Mike ni Modua og basket mga sukintig paminaw unya si Dr. Roel Dihanyo ato ang higala, no, sa Cebu City Sports Commission og sa Cebu Provincial Sports Commission unya naapod of course ang tournament director na si Ma'am Peachy Medina at the same time managing director sa Eurotex and of course ato sad nakauban kaganiha ang director, no, ang si Popoy Navarro may sa kinimodua og basket mga sukintig paminaw unya again sa ato ang mga kaigsuuna, no, nga buot nga mo saksi ayaw mo kalimot, idol. Hunyo 20 Sabado o Hunyo 21 Domingo alas 12 sa udto hangtod na hapon, dol, diha sa may SMC side sa Mountain Wing. Magkita-kits ta, in fact kining activity kining inaugural, no, nga dinhi gyud sa Sugbo mga sukitik paminaw in kone sa ha kanang international, dili lang ingon nga local lang ang mga teams o dili adunay gikan sa Thailand, Malaysia, daghan kaayo from Asian countries, Singapore, no, nga mga 3x3 nga mga women's basketball basketball team ang mo-dua, no? And ako kay premyo sad. So I hope nga magkuan ba, maghatag og interest sa mga kabataan nga mo-dua sa sports, na basketball, dili lang sa mga kalalakinan, kung lakip na sa mga kababayanan, mga suking tigpaminaw. Hinaon pa. Ayaw kalimot dol, 0923-112-8701. Balikon ko, 0923-112-8701. Pahibaw lang mug asa mo dapita na ka-tune in karon. Unya, ayaw kalimot, idol, ha? Hisgot ta og pagkatawa lang sa paginagmay dol. Kung kamoy pangutanon dol, hisgot ta aning asa pagigdahigda sa balay ba? Asa mo dol sa kutson nga humo kaayo pero wa kay tapad? Or sa higdaanan nga perting gahiya pero naa kay katanday dol, ay tapad dol, sana o alam. Uy, salamat dahil sa nag-uli, no, sa maong mga gamit, importante kaayo nga essentials ni regards daw siya ni mo. Uy, sus, nahaday ka di ha, idol ay ang atong din ang pinalangga nga si Ate Mary Ann Abadilla. Salamat kay idol ay kusus in town. Ikaon ko sa siyumay dahil giningon ko siyumay Ate Mary Ann. Uy, ang AM Meat Store o AM Siyumay sa Tisa ni Ate Mary Ann Abadilla diha sa may Laray Talisay. Unya ang AM Siyumay sa Tisa diha dapit sa may 7-11 unahan gamay dol. Unya, of course, ang AM Meat Store diri sa stall number 30 Carbon Public Market. Dagan king salamat idol Aiko, amping ka diha ha. Unya, salamat kaayo sa pag-andam sa idol Aiko. Unya, stay put, standby na mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimot, 0923-112-8701. Pahibaw lang dol kung kamoy pangutanon dol. Asa man mo sa higdaanan, kutson, nga porting humuka pero wa kay tapat? O sa gahi kay higdaanan pero na kay tapat? Alas 4:49 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

0: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Kainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganin siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: Uni Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
4: Aikol!
5: Das bang ibu blood sugar.
6: Ato na kami diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: charantine,
6: nagkapamubo sa glucose,
5: visine,
6: controls blood sugar,
5: and polypeptide.
6: Kaparehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: DTX 500
7: ako
5: DTX 500
7: Mario, ako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Dua kapsul, buntag ko sa gabi.
7: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
9: Tuhod. Siko. Hawa.
10: Agay.
9: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Sis, ganda ng hair!
12: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy
11: with regular use.
12: Naka-empress! Nakaka-impress!
13: Try mo na, sis!
12: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
14: Empress Shampoo for impressive hair.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
16: Ang keratin na may plus!
17: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
19: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
18: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus!
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
22: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
23: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
25: 93.9
24: IFM.
26: IFM Balita. IFM Balita.
27: Weather.

Idol, ato ay check ang lakat sa panahon pinaagi sa tong higala sa Pag-asa Visayas. Sa taon na to, alas 5 impunto na mga suking tigpaminaw.

0: Mga suking tigpaminaw, na si Picas Linya atong higala from Pag-asa Visayas, ato i-check no ang latest update sa lakat sa ato ang panahon. Kauban nato si Sir Manny Atay. Hello Sir Manny, may hapon sir.
1: Ay, yes sir, may hapon sa atong sumuha mga suking tigpaminaw. Mga niya ito ang latest update para kaong hapon na nagkaroon wala tayong ginamonitor ng short cluster nga posibleng yung low pressure area or bagyo ay dosunod o gawas sa itong heating area of expansivity. Ang stainless karon ang mo ay nagpasulabi sa mga eastern section sa Visayas o dito sa Mindanao. Ngawasan niyo wala tayong nakikita nga na yung weather system nga makapekto sa tuwang nasod. Para sa tuwang forecast, weather condition para karamad nawa para din sa Subo kay magsinating ilunta o generally for weather condition maaga itong tempo sa panahon. Pero nagpuntay chance sa mga isolated marine showers o thunderstorms sa bingas sa hapon o gabi gumikan aning mga localized ng mga thunderstorms. Samtang hinay, ito sa kasarangan ng hangin na nagagitan sa habagatang silangan at sa habagatang kasadpan ang mupusalabi sa tibog Visayas. Di ng balod sa tuwang pargatan, hinay ito na sa malinawan ang mga pagbalod. Gini sa Subo, natundagat minas kanyang alas 10 kundi muna sa alas 6 kay 24 sa gabi o mutaob ini ng pangalas 10 kundi 5 sa tabi sa gabi. Temperatura karong adlaw naging higing sa 26 na tunas sa 32 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 6 sa hapon. Huwag mo lang natong latest weather update. Kinisiman ka by maing hapon sa tanan.
0: Dagang salamat Sir Manny. Ang pingmura sa Pag-asa Visayas, Sir. Maing hapon! Idol, daghan kayong salamat sa pakiguban kay alas 5.02 na raba sa hapon. Onya, musunod na ang programang Bisaya Pay Imo with Idol Trixie. Amping-amping lang ta sa kanunay, Idol. Onya, June 20, Sabado o June 21, Domingo. Happy Father's Day sa adlang Domingo. Mauna, Idol, atangi-atangi ha. Ang ato ang special bida si Tatay. Alang sa pagkuhan nato paghatag og pasidungog sa mga amahan no unya ugmang adlaw idol pag-atngisan kay ugma ta mag turnover sa tag 500 pesos sa tag na po ka kilong bugas sa 50 kilo bugas humay and of course mga sukintig paminaw ayaw gyud kalimti mga idol ayaw si Piata ang brand new mountain bike idol pasin og wala pa kay coupon baha na atay mga coupon dire sa tong sibianan og masakpan mo ni Idol B sa ato ang mga DJs sa inyong lugar nga naka-IFM sa inyong sakyanan. Tagaan mo coupon dol, pangan, address o contact details. Idol Buiki, layo-layo man ko dol. Unya, wako yung chance nga maanhi dol or murag wala ko sa balay basi kinigbisita dol. Pwede rin sa kayo mga sukitig paminaw kay naamantay link sa Facebook page na to. IFM 93.9 Cebu. Nakapinto tap ang link idol. Unya, itype rin mong name, address o contact details. Screenshot ang katong completed na filled out form idol. Unya, imong i-PM sa mo ang page. IFM 93.9 Cebu. Akong balikon na idol ha, June 20 12 noon, June 21 12 noon sa SMC side sa may Mountain Wing, alang sa Cebu Hustle 3x3. Kauban ana ang Eurotex Foam. Onya, exciting kay na 12 teams idol, 12 ka mga 3x3 nga mga basketball women's. No mao'y mo duwa anang adlaw, duha ka adlaw dol onya. Na iduha from Cebu nga teams na iupat gikan sa bisag asa nga bahin sa nasod onya unom ana gikan sa international nga mga teams diri sa may SMC side karon ang Sabado alas 12 sa udto og SMC side gihapon Domingo alas 12 sa udto dol sa may Mountain Wing alas 5:04 na. Ito'y update si Idol Chicks. See, unsa gani ni Idol Chicks na ako'y nabasahan dali sa ito ang news room, no? Again, sa ito ang mga idol din, ha? Kay padayon man ta nga ni Suta Anang sa ex-Marines gani idol. Kumusta naman ni Onya? Ano kahangawaan niya pila sa petisyon silang Senador Mark Villar o Senador Joel Villanueva? Nagpasabot na ba ni nga posibleng mutabok sila sa Picas Block, no? Sa Gatchalian Block? Pas nila, nagkainit pa ning mga panghitabo karon mga sukintig paminaw. Unya, ato aning taga-agpagtagad mga idol ang latest update, no? pinaagi ni Idol Chixie. Onya ang Sandigan Bayan may mando sa 90-day preventive suspension ni Senador Jinggoy Estrada. So sa may pasabot ani Idol, subay sa gingong kalambigitan ni Senador Jinggoy Estrada sa anumalosong flood control nga proyekto, gimando sa Sandigan Bayan 2nd Division ang pagpatuman sa 90-day preventive suspension batok sa maong senador. Atong oras, Idol! Alas 5:05 na, musunod Idol Chixie sa programang Bisaya Pa Imo. Hi boss, gikan ni 127. Hello Idol Buiki, ari ko sa kutsyon nga humok, way tapad, kay makatulog ra, gikan ni Rolly, at ang taxi driver nga listener. Text me doll, 0923-112-8701. Pwede send mo message sa Buiki IFM or baka ha, sa IFM 93.9 sa Cebu. I have to say goodbye for now.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
0: Idol, ay mugbiya ha? Idol Chixie, coming up, alang sa programang Bisaya Pay Imo. Kini si Buiki sitting in for Idol Tony, IFM Balita sa Hapon Dol!

0: Polycarpet, sa mansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patulugin mo!
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi, ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
3: Hawak mo ang beat.
1: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJs.
5: Ang tamis na sila, tig. O glabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
1: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang, sexy Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Ani ang gid akong paboritong bisrak.
1: Ni ana pud gani akong Cebu pop, Vis pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jud kog IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian. Bastid na pud
0: ka. Ganahan jud ko nimo IFM.
1: Mapugngan ani. Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: tanungin niyo, may sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon paman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Ang Idol Kong FM 93.9
2: IFM 93.9 IFM. Ikita na!
3: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol mamitik.

Idol, itong oras alas 4.07 na sa Kabuntagon. Timing kayo, no? Kay naminaw na to ang Latransco body number 120, mga idol. Sa mga gwapo nga driver o konduktor, maayong buntag. Maayong buntag, kuya. Latransco body number 120. I love you sa driver o sa konduktor. Hindi magsaba. Mga gwapo ba na yung mga driver, oy? Hindi mga humot pagkakayo. Today, oras na to sa FM, mga idol. Kininyo ang mamitik, ha? Alas 4.08 na tas kabuntagon. Maroon kita akong gibalik, no? Ang Love Transco body number 120 sa mga gwapong ako doktor. Ang gwapong ako doktor. O saan may konduktor? Kaya ang daghan na konduktors na na. O kung saan naman po ang driver. O, diba? Amping mo kuya sa inyong biyahe. Sana. Sana. Basta. Kitaan ka na inyong mamitik. Kalami paslatik, tapis paslatik. At ang oras mga idol, alas 4:09 na sa Kabuntagon.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patunugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
6: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Pa-premyo sa Hunyo ni Idol!
4: Ang Idol mo, DJ!
9: Ang tamis na sila, tik! O gabi mo, gitik! Idol, mami, tik!
10: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
6: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
12: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
13: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
14: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
15: Ang market man on the run, Idol, B!
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Dali na. Ay, nagsigigin luktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Halalatunafi.
1: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
2: Idol, itong oras, alas 4.34 na kita sa kabuntagon. Halabango na, bango na mo din ha. Pamango na mo, kaya wanay oras. Wanamoy oras, masigig lamika, Ron. Wanay oras, magsigig bubilangkad diyan sa inyong higaanan. Nangablit na ninyo ang inyohang sabunira, mga idol. Happy Idol Day sa IFM, basta Wednesday! Happy Idol Day, mga idol! Bayot! Bot, mo bayota ka. Ingon sila, basta dako ko nung baba, kaya di na verhin. Wala na yung si Idol Kenny. Or virgin pa man sa Idol Kenny, or sagrado pa man iyahang lawas. Manag yung mga lawas o kalag. Para kalag-kalag. Oo. Bitaw ay atong oras, Idol! Hala na, panikay-sikay na mo. Kaya talawa, oh, alas 4.35 na kita sa kamuntagon. Musta ka agato ang gawas, no? May muntag mo di Idol Tweet. Nagbuhat na sa Idol Tweety o ka ng mga balita, no? Manang atangin gin ninyo, kaya atong ihatag ninyo ang mga labas o mga impormasyon sa ato ang dakbayan o sa ato ang kapupudan, mga idol. Ay, kapupudan, you die? Oo, ay. Ato ginangihatod ninyo ang mga maayong mga balita, patas ng mga balita. Why lipol-lipol ding amua diri kaya maglipol-lipol yung murag na ibagyo. Diba Idol Tweet? Morning mo di Idol Tweet? May muntag Idol Tweety, no? Hugihan kayo magbuhat o balita. Hugihan kayo mo nag-post ang amuang page. Nalilia po na ninyo ang amuang page sa IFM. Ang IFM 93.9 Cebu, mga idols. Kunya, ito ang attendance check ro. Dali! Kamao ko ngit-ngit pas gawas. Magkadagma-dagma pamurong urasa. Magamit pamurong plus light. Charot lang. Ato kong takot sa Idol Boy King. Nigamit na basun din sa plus light, mga idol. Big. Ay, tara-tara dinig na. Murag nagdanig plus light, Ron. Idol Boy King.
3: Kinsa siya, anong-anong nagluib ka? Kinsa siyang gipangga mong labaw pa kanako?
2: Mao na lagi na, oy! Hello!
3: Kinsa siya, anong-anong nagluib ka?
2: Ano man na?
3: Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang dito giyan kong tanan.
2: Nito tayo nagataan, no?
3: Mami!
2: Ay! Halo-halo! Kumusta mga kanyang gawas?
3: Kinsa siya Ganong nangilkil ka.
2: Ay, gipulgas siya. Gipulgas kayo, mas gigdo

0: Minahan, dila lang din.
1: Huli ka na ako.
0: Kinsa siya?
1: Nganong naglubit ka?
0: Nga, mauna din ako lagi.
1: Kinsa siyang ipangga mong labaw pa ka na ako. Unsay anaa ka niya, nawala ako. Kuwa man ako'y pagkulang gitugian kong
0: tanahan. Tanahan! Bakar ni.
1: May buntag, mami.
0: May buntag, Adol Boyki! May buntag, di mo diha, eh?
1: May buntag, kinsa manggit siya. Mauna. Ano manggit na, mami? Nakatawa, oh. May buntag, mga idol, ha?
0: May buntag, Adol Boyki!
1: Hercules, happy Idol Day, basta Wednesday sa IFM, mami Chico.
0: Happy Idol Day, ginato.
1: Happy Idol Day, pasalamat ha, sa ato ang partners, of course, ang City Avenue Bike Shop. Lakit na ang EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee, o EXL Capsule, no? Mapasalamat nila, gumikan kay karong adlaw na eh, mami. Ang kato mga winners at ang papremyo sa hunyo ni Idol set to visit the station karon nakaschedule to ron, no?
0: Wow!
1: Mamisita to na to ron kay para nga mo claim sa tag 500 pesos tag napo kakilong bugas humay brando mountain bike o ang 50 kilo bugas humay.
0: Ah, madaog ba ka na nila, oy? Oy, babae man siguro ito nakadaog sa ito ang 50 kilos sa Idol Boy Kit.
1: Oo, oh, mangitagis ang paagi.
0: Mangitagis ang partner, Taron.
1: Masya ito, mami.
0: Mangitagis ang partner at tig-aswat ron sa iyang nadagaan 50 kilos na bugas.
1: Labaw, dapat kinsa mangitag paagi o niya.
0: Ang amas sa kakuyang palok doon.
1: Idol, nga pwede pag kinsa lang mo apil. Example, laminaw mo. Lanog mo IFM. Pwede rin yung mga mag-ticket sa itong sibianan or paabot nga mo abot din ha, dol. Ate mga raffle coupon alam sa ito ang
0: papremyo sa honyo ni Idol.
1: At ito pasalamat mga pick, no? Nila at the same time, abang ni sa mga ginikanan o tinunan ng ating abil sa klase sa mga hatag 500 pesos cash, magamit sa mga panginahanglan, ugas, na po kakilo, na ito 50 kilo, sabot, para na siya bound sa mga bata, sa mga pamilya, unya, ang brand new mountain bike, kawat na lang mami take niya. Ang makabunutan ni Mayingon nga, ipagamit ko na siya kong anak or na kayo ng sige tukitlite niya, na anak ay bike. Ito tal,
0: hindi
1: naman mag-bike mami take.
0: Oy, kuhan ba rin, Edil Wiki, ang maswerte makabunot sa ito ang ikaduhang hugna ba sa itong raffles bahay sa itong bike ba? Or maglakaw ra yung anak na siya ay makabunot. Sus, dako, kaayong swerte ganiya. Dili na maglakaw ang bata.
1: Obi tau mami nga ang pagutan na sa ito ang kanta karon kinsa siya
0: mao di ay
1: next week na sad na to ang ikaduhang hugna sa pagbunot sa papremyo sa Hunyo ni
0: Idol.
1: Karong adlaw ang kato mga winners unsa ni sila tanan, no? Sakto ba bike o sa 50 kilos o sa lima ka ada po di ay lima ka tag na po ka kilo.
0: Wow!
1: Tulo ka tag 500 pesos, no? So mangbisita ni sila karon para ato ang mahimamat unya mapasalamat sa ilahang pagbisita sa ato ang sibianan mamitik, no?
0: Kana, oh.
1: So hopefully dol na magkita-kits ta papremyo sa Hunyo ni Idol maguban-uban ta ninyo unya ayaw si Tiyata mga sukitig paminaw nga naapatay bunot next week unya ang buhaton dol. Pwede na mo visit ang page IFM93.9 Cebu nakapinto tap dara sa link. Listener gid mo sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan. Listener gid mo, nag-follow mo sa Facebook, nag-iilin mo sa mga news, sa ito ang mga content online na o sa DOH people dol. Daray i-click nga link, i-type ra ang i-click ninyo ato, pangan, address o contact details, inyong screenshot, i-PM sa page.
0: No, okay. Good. Maragin nila mo ato sa iyong na kayo mga idol. Nga maapoy, maapil na mo sa

0: diri sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol, mga Idol. Sa iyo na kaayo, Idol Boyki. Kadaog na sa bisikleta, sa sakong bugas, uguban padaghan pa kayo magpadaghan, mga Idol.
1: Labaw, labaw, labaw.
0: Manaagi pa salamat na mo ninyo, mga Idol, sa inyo ang kanang walay puas bitaw ng pagpaminaw sa IFM.
1: Inood yun. So, premyo sa Hunyo ni Idol. Again, na thankful kayo mininyong tanan. I just hope, Idol, na kalabang bisan mo magduha-duha diha gyud og pangayo og ticket. Pwede man mohapit sa station.
0: Pwede kaayo. Mm.
1: Diba? Basta sure lang nga maminaw gyud mo.
0: Oo. Nagalit ay nasakyan ni Idol Kenny, Idol Boy King, La Transco ba? Okay, waman siya kada og ticket, murag ugma na niya tagaan ang La Transco body number 120. Mm-hmm. Mauna nga always lang ipaminaw mo sa IFM para maka-avail mo sa mga pa-promo diri sa IFM Cebu, mga Idol.
1: Samtang mamitik sa laing bahin ato ang suportaan, Idol Kenny, kining kalihukan sa actually sa Eurotex ni Mami. Unya kagahapon ako ang natambungan, no, ang press conference sa Cebu Hustle 3x3 Women's Basketball the inaugural kay Bag-Uni dari sa Cebu, first ever ning ipahigayon sa Cebu.
0: Wow!
1: Season 4 na ni nila dito gini sa kauluhan. Unya ang tournament director nga si Ma'am Peachy Medina, usapod sa mga managing directors, no, sa Eurotex, mo'y naningkamot nga mabit-bit ni din sa Sugbo, gumikan kay di man ka mamitik, diba, mga babay ba, mo'y mag-basketball unya.
0: Ah, women!
1: Sa mga basketball, kanang ato ang 5-on-5, ang kanang 5-5, diba?
0: Oh.
1: Pero kaning 3x3, mas dali, mas pas-pas, mas exciting.
0: Ay!
1: Maghitabo, pinaspasay ni unya. Karong Sabado o Domingo, matag alas 12 sa Udto, magsugod ang kalihukan dari sa SMC side sa may mountain wing. Kato ganing medyo mas napad nga bahin. Kanang may mountain wing mga sugitig paminaw. Unya, kanang asa mo hunong ang mga maybas ba? Diba, diha man na sila mag-pick up sa or mag-drop sa mga maybas. Unya, dili nila kalimtan dol nga at 12 ka-teams ang magtigi alang sa Cebu Hustle 3x3. Sabado Domingo na 12 noon, hangtod sa hapon na or hangtod mahuman ang mga games sa Idol. Unya, exciting kaayo ni kaya ni suporta sad ang IUC, ni suporta sad ang Aboitiz Food, of course, ang UP Cebu kay sa 12 ka-teams, duhagikan sa local na isaliluan. Unya, naapoy team sa UP Cebu, ang upat anak gikan sa laing bahin sa nasod. Unya, unom anak mami, gikan sa gawa sa nasod.
0: Singapore, wow.
1: Thailand, daghan pa nga mga teams. Unya, mga kababayan anak mag-basket. Ba, diba? Mo-basket man ka, mami?
0: Yes! Mada ko sports, Premi Idol Boyki, ang basket!
1: Unya, nag-uol ganit ko, kaya nga nung nag-itun, manin mo ang bula?
0: Parang liburos ang tiyan sa bahay mo.
1: Balik na mami. Kita-kita, nagkita sa mini Dr. Ruel Dehanyo, ang ato ang supporter sa Idol Himsog on air every Sunday.
0: Hi, Doc!
1: Kaya may pango, no, sa Cebu City Sports Commission o sa Cebu Provincial Sports Commission. Unya, naapod ka ni basketballista sad, si Popoy Navarro. Unya, basketballista sad at the same time, kunsihal sa liluan nga si Cass Humapaw. Okay. Kibaw ba mo mga idol nga sa tibuok ka probinsya, sa tanang LGUs, ang liluan Sibura, ang lungsod sa liluan, mauray adunay tournament for women's basketball.
0: Wow, bongga, no?
1: Ang liluan, adunay sila yung Women's Basketball Cup. So, maka-proud kaayo, unya. Bao lagi na, kagahapon, exciting kaayo ni, ipahibaw pag yun, di ba, Father's Day man inig 21 o niya inig 20 Sabado 12 noon onwards Mountain Wing SMC side exciting sa day ni uban man sad ang Pocari Sweat daghan pag brands rin ni uban mami o niya nindot kaayo kay naay mga freebies kalihukan at the same time gibit-bit nila ang UP Pep Squad.
0: Wow!
1: Naapoy meet and greet kaila jugaan ni mami Sugbuanon sa nga volleyball player si Si Rundina. Unya, sugbuanon sa nga basketball player og PBA icon Jmar Fajardo. Ato ang mga idol o kasama nga nagpaminaw the first ever Cebu Hustle X3X3 the inaugural unang pagpahigayon kini diri sa Sugbo atong suportaan karong Sabado ug Domingo diha sa San Seaside sa may Mountain Wing 12 noon onwards. Nagdanis sila 12 ka mga teams. O niya itong suportaan ang team from Liloan o team from UP Cebu. Kay maura niya ang mga team gikan sa lokal. In fact, malipayon kay sila kay ang gibalik-balik mamibang ang sports sa, di ba, dominated man sa mga kalalakinan ng basketball.
0: Maugyan.
1: Sila kay mo nga thriving sad ang sa women's basketball. At the same time, kaya bang ang mensahe ba nga, kung siya kunoy kaya sa mga kalakinan, kaya sa mga kababayan.
0: Yes, kaya dyan namang mga babae, Idol Boy King.
1: Oo, gani. Kasi kaya niyo mga babae, imbit gani isot ang bula, imong gito ng bula.
0: Diha lang laay.
1: Diha lang laay. Ang ring na ano ito, ang ring ni mo naman si mong babae.
0: Huwag ka na gan.
1: Ang bula niya. Inuwa na na, mami, inuwa, inuwa.
0: Dako, dako, nabiyan yung bula ha. Dako-dako na ning bulahan. Tau-tau na good ni.
1: Aknog. Ako lay na nungoy. Pero mauna, Idol. Again, Cebu Hustle 3X3 on niya. Thank you to Sir Lee, to Sir Mike, and the rest of the Eurotex team, no, for always inviting us. So niya, kagahapon, nakauban sa dato ang taga CBN Digital, Manila Bulletin, the Island Nomad, mga vloggers, nakauban na to, no? Atol sa maong press conference, Cebu Hustle 3X3. Atong suportahan na Idol, June 20 and 21, libre raman ni, kinaaraman ni sa Mountain Wing.
0: Kana!
1: Ang importante nga, muadto lang mo, mudrapbay mo, kung abakante mong Sabado, pwede. Kung abakante mo sa Father's Day, Domingo, pwede. So, again...
0: Duhan ay kadlaw, Idol Boyki, 20 o 21.
1: O, giduhagin siya kadlaw, mami. Gumina,
0: para sulit kaya, yun ang mga subuanon sa ilahang koan. Pagdanaw.
1: Ang mga team sa Napi, na napo manig premium, mami, murag. Atoy, check out. Ang na-mention kay $6,000 ba to? Wait lang ha. Bilang ng wait ha. Damay lang.
0: Dako-dako, oy! Dako-dako ang premyo!
1: Oo, okay. Maubitaw nga ni Apil ang mga international. Kaya na yung mga teams, si kan Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, mga silingan na ito, kakuan ba?
0: Asian countries. Oo.
1: Oo, so... Kita-kits sa Idol ha, karong Sabado o Domingo sa SM Seaside, City Cebu Mountain Wing. 12 noon, ang to na na sa hapon, Dol, Cebu Hustle 3X3.
0: Wow! Ato nang tanawon, unya?
1: Ato nang tanawon, unya mga sukintig paminaw sa mga nakatsunin din ha. Ayaw kalimot og bisita sa itong Facebook page na kalayab na takaroon ISM 93.9 Cebu. Naka-share na po ni sa Puiki IFM. Unya, again, ayaw kalimot, Idol, naka-paki-visit lang sad ang Puiki IFM og ang, again, ISM 93.9 Cebu og ang Mami
0: Tick.
1: Mami Tick. Okay, so again, sa mga naminaw din ha, 0923-112-8701, 0923-112-8701. Balikon ko, 0923-112-8701, 0923-112-8701. Kagahapon, update lang gamay mamay mo, tabok sa tali to sa mga... ang nasyonal ng hisgotanan kagapong adlaw ang mga sukintig paminaw ni file na o petition sa Supreme Court ang Cayetano Block no ato ning taga-agpagtagad gumikan kay apil sa mga naisgotan kagapong adlaw ang mga idol kay ang Cayetano Block ni file na o petition sa Supreme Court para nga ipawalay bisa no ang kinibang nahitabo pag Hunyo
0: 3
1: kung diin, di ba, nahitabo man tumaming na ang Gatchalian Block at silang Tito Toto na nitapon nga to nila si Chief Escudero, Senador Chief Escudero. So, ni-claim sila nga adunay quorum, naman ang adunay change sa kanang leadership sa chairmanship, no? Unya, nag-ibog sa kay di ba ni hapon naman si Chief Estolero. Sa hapon, atol sa gihisgotang petisyon ni Senador Joel Villanueva ni Senador Cayetano, wala man ni appeal og
0: tapon
1: wala may appeal sa petisyon, no, wala may suporta nila Senador Joel Villanueva.
0: Oo, wala bitaw.
1: Sa Cayetano Block. So, sa may pasabot na ini mga pabinaw nga motabok na ni sila sa Cayetano Block. So, meaning, itabok ka nila, mami, wala na, mas...
0: makuan na?
1: Makuan na. Oo, unya, kagapong adlawa, doon na pag 90-day suspension, gikan sa Sadigan Bayan.
0: Si Senator...
1: Senador Jinggo
0: Estrada.
1: So, unsa na may mga legalities sa ane ato pabinaon karubuntaga sa Attorney Rufil sa Straight to the Point. For sure, taga-ani o ganabang pagtagat no, ni Attorney Rufil. So hopefully mga idol nga inyuhang mabisita ang ato ang page o niya makapaminaw mo via Facebook o niya makapaminaw sa mo diri sa radio sa AM 93.9 sa radio sa FM o baka sa AM sa DOH 3612 o bisa ka sa platform sa Radio Garden o baka sa ismcebu.iradioph.com kay paminaw lagi mo idol kay maulagi na kagahapong adlaw may petition nga sa Supreme Court para ipawalay bili ang June 3 nga nahitabo kung diin naghimo og sesyon kay karon unsa kay may tabo ron nga mipatawag naman sa special session ang ato ang presidente kay basta dunay mga importante kuno kay ipapasar nga balaod etc. So ato ni taga ang pagtagad unsa kay may tabo sa Senado karon kinsa na gyud kay technical na technically speaking kinsa na may mahimong Senate president kung si Senador Joel Villanueva o ibutang ta na nahugon-hugon na po si Senador Mark Villar kay nganong sila ni appeal sa petition na gi-file ni Senador Cayetano. Mao ni ang pangutana karon mami.
0: Kulbahin ang kaayo no ang mao mga dagan diyan sa kuan ba sa Senado Idol Wiki. Oo na ko sa ino di tagal mo pakli sa to ang mga kuan ba sa tong tatanaw mga news sa tong cellphone sa social media. Nin ana ba?
1: No,
0: makaguol.
1: Kaayo na kagahapon ato apang gi-sundan sad no ang statement sa ex-Marines sa 18 kabuok ni naamag-usak ka niba ang ako ang pahutana, di ba? Tingog naman si kanang senador kanil senador Kiko Pangilinan na wala si Apin atong maleta-maleta etc. Di ba?
0: Okay.
1: Tingog ni si Sharon Punta ang iyahang wife. Kunya gagapon sa shocking sa himakak sa ditingog sa si kini ba nga TV news anchor nga si
0: Arnold Clavio?
1: Ayun lang sa mga ex-Marines. Saan sa naman ni Mami Pick? Kung saan naman yung kamatura na ni?
0: Kasi naman ay daghana aning mga kuwan ay nilboy sila.
1: Na-involve.
0: Oo, daghana ka ayaw kuwan.
1: Mag-check kung tarong sa grupo nilang Mike Defensor, no? So ato nang tagaag pagtagad mga sukin.
0: Mga na makaingon ta, Idol Bukibas. Kanang kuan kay ba kanang nga to bitaw mga taxes bitaw nga to bitaw mga kuan naara gyapon no naara gyapon sa mga kadagkuan sa gobyerno.
1: Mhm.
0: Luoy kaayo ta.
1: Atong abi ba to Blue Ribbon Committee na to nga hearing kay naang 18 ka ex-Marines pero sa usa ka event place sa Manluyong City I mean sa usa ka lugar no asa ganito na pita gipahigayon kay wala man sila kakuan
0: wala kason
1: wala man sila ka oo unya adi ang sakto na ko sa Mandaluyong to ang ilahang pagpadayag pagpadayon sila nga nag expose unya wala yung pangutana ba na sila yung mga video na sila yung mga photos di ba ka pwede may investigaran sa NBI kung wala man sila na makak or
0: kinakot
1: na nag-isulti ito tala ang mga photos or videos pwede naman na mapa-examine kung ugaling mga edited na or AI generated, di ba mami?
0: Correct. Oo. Nga ganun na may mga ikunana sila mga ebidensya, Idol Boykino. Sila mga delivery sa mga nakadaiyang mga politiko ba? Anong dili man at...
1: Oo,
0: tagadan at pagtagad sa NBI.
1: Oo. Taron sa mga naminaw din ha, Idol, ato ning hisgutan, o kamoy pungutan on dol, nito o ba mo sa 18 ex-Marines, or aduna mo'y pagduda sa ilahang mga pamahayag, text us, Idol, sa 0923-112-8701. Sa ipot, standby lang una mo niya ha, ingan din sa gawas kabahin, kinisip po, hindi ka po ganito pagkatod sa nagunang balita. Katakaya, sem, balita.
0: Daga salamat, Idol Boyke! Jesus, sa naman ni, ay, kada, ano lang yun, sige na lang itang sunod, anong mga panghitabo sa toong nasod, mga idol, makagool man, kuha na ilaing gatubang, puro na lang mga ingon, ani, problema, problema, takay sa ninyong katawan, ay, ang sambayan ng Pilipino, o kalabit ako, parang, paginawaasa ninyo. Kay kada adlaw na lang yun, puro na lang yun. Politiko ang naasod sa mga balita, ang mga tao no, murag dilinan sa ganangan ko kuan manumbaling sa mga paghitabo kay kada adlaw maora maghihapon. Gikapoy na ko, gikapoy na sa Idol Kenny, sa Idol Sweetie, sa Idol Boyke, kamong naal dyan taas, ano nang gikapoy? Makambaki sa ninyo, oy! Makambaki sa ninyo, kay naminaw ros ng auring yung sunuinting ako sa lim. Si Baong Loho, dyan sa may 3 de Abril, Labangon. May buntag, may buntag! O sa malang ato, magpani kay Sikay. Labangon na mo, bangon na. Sa bago pa diha naka-tune in. Wala, go, go, go! Magsanja na, oy! Kapoy ng balitas! Nasunan, oy! Pero mas lindong tango na Idol Bino nga atong siren po nung sa mga naitabo sa toang nasod. Kinanglan magita kita ang mga ordinaryong mga Pilipino makikuanta na magpakabana ba? Na may muntag di ay ni Ate Mirian Abadilla ay untob na tang alas 5 sa kabuntagon. Pagkaoban na nato niya taon-taon, Idol Bean! Nagkatawa sa Idol Bean ako kaya kung naon din guba-guba man. Guba-guba portion is brought to you by Takna, untob na kitang alas 5 sa kabuntagon niya taon-taon. Pagkawal sa Idol Boyke ay mga report ni Idol Tweety o ang update ni Idol Bean sa toang kamerkaduhan. Kung asa na po din siya na po maglapok-lapok. Idol Bean, ayos yung kama ka ng lapok sa mga kamerkaduhan kaya sayang na yung sapatos, mahalon. Kita kayo, tatang alas 5 sa kabuntagon. Bango na, bango na, bango na, bango na.
2: 3.9 IFM.
3: Pumpan pa
4: Michael!
5: Ikaw ba? Coffee lang, maday ka? Wes, ay galawahan siya ng thermos. Mapungal ba ni?
6: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
7: 93.9
6: IFM.
8: IFM, baango na!
9: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
10: Marketman on the run, Idol B.
11: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
12: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Hello, wait! Nauntsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Ikaw ba, susol ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. Mayroon kang ihog sa imbornal. Mapugnan pa ni.
4: Likay, sunog tips, gikan sa Bureau of Fire Protection. Likayi ang pagpundo og mga flammable liquids sa balay, sama niya ng gas, kerosene, pintal o solvents, motor lubricants, floor wax o liquid polishes, alcohol products og mga adhesives sama sa rugby.
3: Hipos sa mga posporo og lighter sa lugar diin dili matutulan sa mga bata sa panimalay.
4: Kung magsuga gamit ang kandila, mahimong ibutang kini sa baso nga anaay tubig. Sigurado usab nga paungon ang gasiga nga kandila sa dili pa matulog.
3: Ipaayo dayon ang mga naguba nga appliances o sa pakinigamiton pag-usab kay posibleng usakin ni sa mamahimong hinungdan sa kayo o sunog.
4: Likayi ang pag-overload sa mga outlet. Lakip na ang paggamit o guba ng mga cords. Ibda ang electrical appliances kung wala po ginigamita. Ayaw usab gamita isip permanent outlets ang mga extension cords.
3: Ipalayo ang flammable liquids sa mga combustible items sa kalan o lutuanan. Siguro usab nga walay leak ang gigamit nga LPG.
4: Pahimanog, gikan sa 93.9 IFM.
3: Nibati kanimo!
5: Idol, itong oras, alas 5.20 na sa Kabuntagon!
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit ni mo nga napkin?
10: Ha? Why man, unsay labot?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner.
10: I can rely on this jud, sis.
9: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
10: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
9: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
10: Sis, asan mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
11: Sister's Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
12: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Sukad pa sa una, kabalot ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugnan pa ni.
20: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
22: Oh! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! May kabutangan!
23: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
24: DTX 500 na!
23: DTX 500!
24: Aduna kini antimicrobial properties.
23: Nga makatabang sa pagkuha.
24: Ug pag-ayos sa bugas-bugas.
23: Ug katul-katul!
24: DTX 500!
25: Pabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
24: DTX 500!
26: Sa Janice. Okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, kinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
24: DTX 500!
25: Pumali sa mga butika.
27: Sir, health testimonies.
28: Health testimonies.
27: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
29: Kidney nyo ayo akong hilig na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuha sa radyo ng kugon o panyawan, ipalit na yung kuha. Ah, 1 year, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, iwa naman kung ibati. Nakaantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayon ako, hunikan sa kugon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta, nakapin, sabay na biska.
30: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
31: Happy Idol Day! Wednesday na!
32: Wednesday na! Happy Idol Day!
33: Happy Idol Day! Wednesday na!
34: Mutuo ka ba nga bisan ang usa ka sayop mahimong makapaundang sa tanan?
35: Tinuunan! Wago mahibaw kung nasa ko napita nagkuwang ko na sa'yo, Timo. Permi ko mo explain mo kung ganong titi ka mahatag ng oras. Permi ko mo sulti ni mo nga mahal kay tika para di lang ka magkuna-una nga doon ako lain. Tamang sunig ibuhat ni mo.
34: The Runrun Story. Hashtag Dear IFM. Usak kahin kayon. Inyong mabati, diri lang. Sa Dear IFM, The Room Room Story. At tani.
36: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
37: DJ, patulugin mo!
36: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
38: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
36: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Yo!

0: 93.9
1: IFM.
2: Baamo na
3: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: Market Man on the Run, Idol B,
5: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
6: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol, alas 5:28 na sa buntag. Happy Idol Day, basta Wednesday sa IFM. Happy Idol Day! May buntag, mami!
1: May buntag!
0: Tarong nga nag-toslok, ha? Tarong nga nag-toslok, ha? May buntag ka na itong tanan, Miyerkules. O niya, karong adlawasan atong mahimamat ang mga winners alang sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Pag-aatingin ninyo, Idol, ha, na ay winners karon sa taga 500 pesos. Na ay makadaog og tag na po kakilong bugas sumay. O na ako'y makadaog, of course, ato ang brand new mountain bike and ang tumataging tingda, 50 kilo bugas humay! Humay! Kining tanan ato ning gihimo, mamiti, kawat na lang para sa pagbukas sa klase kay pa-preview sa Hunyo man eh. Tingabi sa klase, makatabang-tabang tano ang cash, GCash, ang ato apong kiniabang isgutanan na mamiti kabahin sa kanaganing mga pagkonsumo, bugas.
1: Oo,
0: lakip na ang bike. Kay may na lang, ibutang ta, imbis nga magsigig pliti ang bata, padong iskwilahan. O di ba ka, ang ginikanan mo gamit kaysa trabaho. Excited na ka, mami?
1: Tanan na itong mga pa-premium sa Hunyo Idol Biki ba? Gamit kaayo, no? Sa ito mga inahan, sa ito mga estudyante, labi na ang bugas, kwarta, bisikleta.
0: Ibang pamilya. Tanang membro sa pamilya, maka-benepisyo o gudol. So, manghinaot may nga ito ang suportaan, mga sokitig paminaw, ang pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Ano kay Happy Idol Day, basta Wednesday sa IFM. Manghatag sa tag pa-GCash, mamiti, karong buntaga, mami. Pa-GCash ta, pa-GCash. O niya, kay Dil, basta-basta ni kay Miyerkules man. Aw, kininto sa tipa GCash, eh.
1: Atong, kanang
0: nakakatsing. Oo. Arita sa ato ang pangutana, karubuntaga, mga idol. Arita sa ato ang pangutana, mga suking tigpamino. Simple na kinito ang pangutana, agi ang pasalamat ninyo dul, ha? Alang sa ato ang kanabang mga idol diha nga nagpamino. Lain-lain man taong mga mga gidalit dire sa FM, mga to ang Kalingawan, ang Sonata, ang mga programa nga maglingaw, mga pasiaw, lakip na to ang mga drama programs, Dear IFM, What's the Style, unya nga to ang mga pa-music program, IFM unto na manglayat na ta, ang to ang Bisaya pa imo, o kuban pa mga programa, di na to kalimtan nga doon natin public service, no? Ang DYHP, anaatay Alderman Complaint Center, pinanguluhan nilang Radio Man Aida Tampos, of course, nilang Attorney Phil. Unya ang programa ni Ma'am Aida Mataghapon nga DYHP Sumbunganan. Unsa man say title sa programa diri sa IFM kung maghisgot o public service nga mutabang sa mga nanginahanglan, anaa sa ospital o guban pa, blank sa IFM. Unsa ang title sa programa sa IFM nga nagtabang sa mga nanginahanglan, blank sa IFM? Letter A,
1: Gasa?
0: Or letter B, or letter B, bugno? Letter A, gasa. Or letter B, bugno? Sige, text me sa tuwang text line doll para sa pilag ito ang GCash, mami.
1: 500 pesos!
0: 500 pesos sa GCash, pangan, address, og tubag doll!
1: Kayo na kayo, Idol Boyki.
0: Unsa may title sa public service program sa IFM? Blank sa IFM. Letter A,
1: gasa.
0: Letter B,
1: bugno.
0: Na!
1: Kailangan
0: ko ang B. Kasi ana sa bugno.
1: Pero, di ba kung sukol?
0: Mao ba? Sukol, eh. Ay, kalimutan pangan, address og tubag, 0923-112-8701, pangan, address og tubag, 0923-112-8701, pangan, address og tubag, dol! Name, address og tubag. Kung ibutang tawala mo'y load, idol, di mo kontakt sa idol, pwede ragid sa tuwang page, i-PM lang ang IFM 93.9 Cebu.
1: Really, alam?
0: IFM 93.9 Cebu, pangan, address og tubag, i-PM lang mi dito, dol. For pila ganito, mami? 500 pesos GCash! At ang malikon pila to, mami?
1: 500 pesos GCash, Idol Boyki!
0: Balik ta, pila to!
1: 500 pesos GCash!
0: Oo! pangan, address ug tubag unsa may title sa public service program sa IFM. Letter A,
1: kasa.
0: Letter B,
1: bugno.
0: Blank sa IFM. A, gasa sa IFM. Or B,
1: bugno
0: sa IFM. Pangan, address og tubag for 500 pesos sa GCash. Unya, salamat sa mga naminaw diri sa Lapu-Lapu, naminaw diha sa may Cordova, ang mga Bulanon nga naka-tune in karon diha sa bisag asa nga bayan sa Bohol,
1: may Buntag,
0: ang mga taga Ulanggo Island, ang mga taga Mandawi, asa mus Mandawi dol? Consolacion, Compostela, Liloan, Danao, ang mga taga Cebu City, asa mo diri sa Cebu City dol? Naamo sa Kabukiran o naamo diri sa Kapatagan dol? Pahibaw ami ha. Ang atong silingan ng mga lungsod sa Dakbayan sa Talisay, asa mo napita sa Talisay? Asa mo napita sa Minglanilla, City of Naga, San Fernando, karo-karo guban pa nga maabot ta didto ana-ana.
1: Pero, ato mas mga nila po yung idol boy.
0: Nga naman, mami.
1: Naidaghang pa dito ka ng kaliguanan.
0: Oo, hala. Sige, text me sa ako ang text line. 0923-112-8701. Pangan, address og tubag. Pwede sa gyud kayo nga i-message me dol. IFM 93.9 Cebu. Pangan, address og tubag. Unsa may title sa public service program sa IFM? Letter A,
1: gasa.
0: Gasa sa IFM. Letter B,
1: bugno sa IFM.
0: Bugno sa IFM. Marag, nindot na buhatan yung mga programa. Oo.
1: Bugno sa IFM.
0: Ako lain looy. Ala, sige dol. 0923-112-8701. Sayon ta nga. Maski naa na dito sa Mindanao, mami, gawa sa ato ang giya kanabang monitor, no, kining salinog. In fact, pinanguluhan ni Attorney Rufil sa ato ang DYHP team, nikabat ng 1,200, no? Usa ka milyon og 200 sa mil ka pesos ang nalikom sa DYHP, RMN Cebu. Inabagan po dere sa IFM Idol, no? Alang sa ato ang uplan tabang para sa mga nalinugan. Ang latest update ani nga kagahapong adlaw, yabot ng 68 ang mga kanang na kalas. Oo, nga individuals. So, niya, 33 ang missing, 30 plus ang missing. Paghihapon niya, daghan na din sa nang angol maminom, 1,300 kapin.
1: So, wag kang kasapin.
0: Oo, pinaghan kayo ang mga nangasamdan. No, o niya. Kay Bota, linog dito, gawas ni Ana Mami, di ba gikan sa kauluhan, gida naman dito sa Mindanao ang patayang lawas ni Rene Baterbon niya. Kay Bota, baha ang tabang, ni baha ang paghigugma. Grabe no, manglibaw at imong balhibo ba nga sa kabataan niya, no, sa iyahang dako nga damgo, 18 years old, pero ang iyahang impact sa mga kabataan, sa mga pamilya, grabe kayo mo nang naaganihang yo ang Ateneo de Manila. Ay, may pagkamot sa ninyo diha, ay hangyo ang ubang mga netizens nga luwi po din taon ng haya ni Adili ba, ni Divine Adili, dito gani sa dito sa Kuan, dito sa dito gihapon, oo, pero sa Quezon City, ang problema mo good mami kay ano sa karusad ay ipada, or wala ba kunoy efforts nga ang iyahang ginikanan maoy ipalupad diri agikan sa Nigeria kay pobre sa in town. Karong tungura mami arita sa ato ang higala nga sakto to imuhang gi chat idol bi sakto to idol bi atong IG cash tanan, no, kasi pangan gani gukong store. Salamat sa gukong store kay padung na ang napo ka napo kalima ka kilo, napo ka kilo nga lima ka winners, ug ang usa ka 50 kilo bugas humay giparking na ni Mami Tick ang bike.
1: Oh,
0: iimo nang gitipigan ang 15 sa tag 500 pesos unya. Ato lang sila gapusil sila pusnan idol B og kanang mga patis og suka og ginagmay pa nga matunol nato sa ato ang mga listeners karon. Nga mo claim actually sa napo no murag duha ra ang mo claim og ma kanang maglisod sila ba. Ate, ako sa I-Check Idol Biha. Karun, isgutan ni nato ba? Actually, personal mo ko din akong kailan. Igidingon nga, super suod mi ni Jim Pacquizon. Pero, awdi ka nang murag na himamat yun. Magkuya-kuya ni nako kay tungod sa Uncle Brew. Kay gani si Jim Pacquizon, taganaga ni Mami, gibash ni sugod kagahapon. Pero mdob ka ito, naghimo ang jersey ni Rene Baterbon niya. Taga Cebu raman to. Gani si Jim Pacquizon, naga or kar-kar, somewhere in Unana, no? Unya, karun mo good mamitig. Anaana ni siya human sa pandemic, no, human nga ang iyahang pagsugod sa iyahang vlogger era, ni venture siya og business. Unya murag ang ako ni bawanan ni kita ko kay amigo lagi mi ani personal na kita ko aning iyahang mura og internetan hangtod nga nahimo pod nga kanang printing shop. So na say unang video nga gipagawa sa Idol Kenny na among koy i-send sa to ang GC, no, nga kani si Jempa Akka Quizon. Mo nang muingon nga sinig

0: Okay, maulang ito una na a video about a tribute na ni Rene kay Fancy kitigdua mo ni Basket Bataa niya. Kana bang wala lang damhang mura nag-post siya nga sa mga ay daghan ni PM, ni inform siya nga daghan ni message niya na gusto magpa-print. So mo to ni post na lang pud siya nga
1: so,
0: sa mga
1: gusto sa mga tao ay mga kita mura jersey.
0: Jersey lagi siya gihimo nga jersey lagi pakita ni Idol Kenny. Na siya gihimo nga jersey mga sukitig paminaw na naay naong ni Rene Batarbonia nga murag nagbitbit og bola pero instead bola logo sa Ateneo de Davao University. Unya napay laing naong na saluyo sa trophy nga murag na ay angel unya na ay number 2 kay mo na jersey number ni Rene Batarbonia. Dagar og bash niya mami nga agoy ang uban sa kailang unya gi-take advantage si negosyo etc. Tingog sa kag hapon nga ang tanang profit ang iyang makita aning katong mga PM niya sa jersey kay actually barato ra gani 250 pesos sa tanan nga mo ni kikwana ni avail kay iyang ihatag ang profit sa ginikanan unya iya sa gipakita kay murag abot man to og more than 6 million views ang iyang post no about atong video niya ni abot sa to og mga 200 dollars or mga almost $300 ang ikita sa maong video ipahibaw niya nga iyang ihatag pero uban daghan gihapon og nikwestiyon sa iyang desisyon kay niingon nga
1: para
0: tingog na lang ka nitingog na lang ka ana kay tugod nga na bash na ka pero karon sad ba actually makaingon sa ko ba nga tungod sa tag fans nga example ni taliwan nga mga fans ta nila wala man ingon nga ni take advantage ang uban what if ba by heart lang yun nga uy fan oo but again mao lang pud na mas maayo lang sa gyud siguro lesson learned ni Jim Pacquizon or ni Bisag Kinsa nga adunay gamay nga pananghid sa pamilya ba o labi na og mag-isgot og pagmaligya maligya ang merch niya murag ni message na niya or ni post na ang Ateneo de Davao University nga walay po pananghid sa iyahang logo pero sus ginoo ko at to kag mga jersihan murag malipay magani ka kay oo nga lag damit oo but mupod na kay kabantay mo aning vlogger sad nga si Stefano bag-o lang ni Mami maraga hapon so kanina the other day nagpostad siya ba nga kanang pagsugod ko no anang naay mga mukopya sa iyang content malipay raman siya but eventually dili na siya malipay kay mura ba og porte niyang paningkamot nga original iyang mga content for daghang mga magsulod sige lang kopya so na asay point for ang same sa aning idea ba nga mura bag intellectual property ba nga ikay nag imuha na oo imuha ng logo or imuha ng I don't know ha but mauna I hope nga lesson learned I hope lang sad nga kala bang bahala og nasayop man gani si Jim Pacquizon kay kinsa naman sad ta tao naman sad I hope makapasaylo lang siya nihatag naman sad siya pamahayag mami kay taga Karkar ba rin bataan nihatag naman pamahayag nga fan ra gid siya unya sige kay total murag nahagit sad siya ang tanang kita iyang ihatag sa pamilya ang kita sa jersey ug ang kita sa iyang gi-post na video actually iyang gi-vlog na video ra ganya pag design ra nga murag naa siya kanang artist unya siya nag-direct i-video niya niya ni-explain siya nga ako sad usak ko sa mga fans kay kusog man ni Muduwag Basket Bataa amahan na sad ni murag last year the other year nga nanganak na to iyang Paris so maunang hinahinay lang sad sa to mag-comment to niya. Well, lang po, nila natusakyan ang kasikatan karon ni Rene Batarbonia. I hope nga tinud-anay o kinasing-kasing lansad mamitik. Pastilan mga higala. Stay put, standby. Kina ay report ron si Idol Tweety. Kinikabahin sa hubog ng laki ng ulatan ni og taxi driver na dakpa ni mamitik ka.
1: Alright.
0: Agay, ano naman hinuuni mga sukiting paminaw na nasa tani.
1: Mga isong na
0: basin o guwa ni kapliti, ha?
1: Basin guwa ni kapliti ba niya? Aron ko lang ay.
0: Nasa ko nakitaan mo na naglibog ko Idol Biba kung Maxim o move it ba ito ba? Murdasa problema ang lalaki gani nga nagsakay. Pag-abot bitaw sa pinira ni Daga na nakuha sa dashcam sa lalak sa driver.
1: Na iyo. Daga na pasahiro?
0: Daga na wala ni
1: kapliti. Pastilan
0: mga higala. Kulay na luoy man pamliti gid intawon mo ha na abot lang
1: si boy gid ibera gym na daghan kay mo na kalingkod pwede ra nang mamukod ka
0: atong oras dol
1: 43 na
2: oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin ang kahimsog klaro kaayo
3: that time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

0: atong oras sa FM.
1: Alas 5:44 na.
0: Atong kinato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Lami kay nga kape, oh. Healthy pagyod, ha. Ta, paminawan ninyo, ha. Lami, healthy. Sa kuang kape, mga sok, hindi paminaw. Ano na yung mga sangkap sama sa spirulina, kamunggay, ganoderma. Kagan kay mga healthy nga sangkap, ginseng, turmeric, onya, kanela, bayabas. Laki pa gani mami ang rose hip nga usa ka anti-aging property. Healthy sa tuang panit. Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit online, TikTok, Shopee, Lazada. Mapalit sa Facebook, Instagram. Napagin na sila yung nakafollow man ko sa EXL Makabuhay Plus. Kaya nga page ay Dulby and Mamitik. Na sila yung live selling.
2: Wow!
0: Kanang online ka ba? Yanay ka na ganyan mga bundle, yung mga discounts. Nagawas ni anak mga idol. Mapalit sa 360 Pharmacy. Naapod sa Rose sa Pharmacy. Arita ni Idol Tuite, kinay hubog na lalaki. Nisakay guru ni taxi, mami. Nang ulata, manig driver. At may check si Idol Tuite na sa gawas ka bahin, dol.
3: RMN Report.
4: Ang lagan nga pretty. Idol Tuite.
0: Idol Tuite, unsam din nahitabo. Nga nung nang ulata, manig maong lalaking hubog. Batanon para ba?
5: Idol boy siyog mamitik na idala naman yung ipaslak na yung salbang kining usa ka painti uno anyo ng lalaki yung manyamatod pa ng ulataw taxi driver na nagawa to pasahero din is may IT park barangay Abas ng Dakbayan sa Sugbo ang kinong binakpan at walang aliasan na kay lagi napam niya siya trabaho idol boy siyog mamitik basin niya magpapasya pa siyang trabaho waiter ni siya niya nagpuyo din is may Johnson site barangay Basak sa Nicolanza. Samtang kaming biktima mo, si Alias Rica, katong taxi driver, nagpuyog po din is may Sitio Santo Niño, Barangay Lahugan, ng Dakbayan. Sa investigasyon sa kapulisan, matod pang samtang ang biktima nagmaneho sa iyang taxi. O nag-agulang sa dalan sa may Salinas Drive. O sa kaubog ng lalaki, uban sa iyang kauban niya babae, na dito uhang uyab ni ini, ni para niya sa taxi. Niya pantungod kay nagbuwat man, uglayang pasahero ang kining biktima kay kuan na ni aside ang mga taxi karon idol boy kina na may sila mga ride hailing app
0: sa kong ito tweet ang uban nagbaksin uban naggrab di ba
5: yes oo mo nang na na may nakabook iya idol boy kimo to iya rapo at na tinahuron na gid niyang di balibaran po ang kining duha ka book nga ni para po da idol boy kia yan di balibaran na niya kalit man nasuko ang suspect o tutog na siyapak ang hood kini sa taxi niya iya kaya ganahan siya nga mugawas ng taxi driver sa iyahang taxi. Yung mga to idol boy siya pag-gawas sa taxi driver samtang nahanan siya din ha sa iyahang taxi agresibong yatakim ni sa suspect idol boy si Gipatid. Patirang na noon ni sa tiyan.
0: Hindi ba tigulang lang ni si tatay?
5: Pagyad.
0: Gisukbag.
5: O gisukbag si idol boy si 55 na siya. Patay ka ng taxi driver, ipatipatiran, nagsumpag, makadaghan, yung nito yun.
0: Kay hubog sa susmaunan ni Idol Tuite.
5: Hubog man eh. Ang kaning 21 anyos, ipaho magiling nun pagdala din sa station. Niya, maayo na.
0: Hello, hello, Idol Tuite? Nalagi ni Sudo. Hello, Idol Tuite. Gamay lang ato ang tawagan, ha? Kaya naamay mo rin. Okay, gamay lang kayo ato sa tawagan sa Idol Tuite, ha? Again, sa ato ang mga idol nga naka-tune in karon. Mauna, Osaka.
2: 21
0: anyos na batanong lalaki nga giingong hubog nga di para og taxi unya na suko nga gibalibaran iyahang gikulata sumapa no ang maong taxi driver mga suking tigpaminaw so sa mga naka-tune in again I hope mga kanang ato ang kahubog ba din ato dalhon sa
2: maong taon kung magmaoy naman lagi ka o magino man kaya kanya magmaoy ka may pagbatugong
0: di ba kakasala Idol Tuite yes parahin Idol Tuite
5: yes Idol Boy Kim ayun na lang din nakita sa security marshal po nang gibuhat po dahil nga maong pubog sa kaming taxi driver. Gidala dahil nila din sa Mabolo Police Station. Nakapag-abot sa Mabolo Police Station. Ay, doon ko nagpakaluoy naman ni ang yato nila maong na suspect. Kawasan na. Kawasan na dayon.
0: Pero unsa man ito, mupadayon o pasakan kaso.
5: Wala mo, padayon man gito ni Idol Boy Kikay. O bili daw niya padayon nun. Basi mag-anad na ba ang mga inunaling ang mga kasanoon niya? Kana ganing mag-yano-yano na lang o ka ng panumbag. Mag-isog-isog sila, gihubog. Kaya dahil mo, o nagrason nga, hubog ako, ako kahinom-dum at to. Nga na, rabadayon na o mapaslat na dayon ni Sarita ang kini mga inunaling ba?
0: Japoms na ba kaayo? O, naikato-tato sa kamot
5: na. O, sayang mag-shot, Idol Boy Kikay, nagbibig na.
0: Naghihilak
5: na ang kanyang hindi na din ha.
0: Ako pa niya, mahuluhod na lang siya maayo sa taxi driver para di na madayon ang kaso.
5: O, kanya, Idol Boy Kikay. Nagkuhan ang gusto niya. Good ka na ganing sa waka siya sa Mabolo Police Station, Idol Boy Kikay, ang mamitika. Kaya, nag-inisog pa man good hapon ni siya. Mag-inisog siya kung mas
0: yung pasintungod sa kahubog pa sa Idol Tweet na paghihapon niya ang espiritu sa ilim nung makahubog. Ginoo ko.
5: Oo, pero minsan po din madala sa Police Station, Idol Boy Kikay, mamitik na sa makalit magkahuwasan.
2: Matauhan ba? Matauhan ang
0: siya. Kulay but anyway, ato lang isang dang tweet, no? Kay Laro naman ni Inga. Ano, padayo naman sa kaso. Magsilbihon ta ni Paimangno sa mga kabataan. Anyway, amping da sa gawas kabahin, Idol Tweet. I hope na nakatuning bataa. Pastilan.
5: Sana ang yun, Idol Boy Kikay, mag-silbi ni Oga na nang patulunan sa oban pong mga kabataonan nga hilig o mga inom-inom. Nga unta, dili ibutang sa utok ang ilang mga ilim-inom. Kung di ibutang lang yun sa tiyan. O, kaya Idol Boy Kikay, may patulunan na lang sila iya sa makabuhay po at saksula. Kasi kung ang ragin ni sila o vitamin silang kalawasan, nakit na kining B-vitamins na niya makuha rin ni nato sa pataon o itlog din ito na saging o guban pa mraga. Gasto naman kaayo, Idol Boy Kikay, mamitik ka. Muna nga, sa so, usaka kapsula lang, naan na ang tanang B-vitamins na itong kinahangyan na natin isa iyak sa makabuhay plus kapsula. Susama rin ni Idol Boy Kikay, mamitik ka. Kung may yung po sila EXO Coffee Mix 17-in-1.
0: Magkatungab-tungab na may
5: gari. Healthy pa.
0: Paniagawas anang EXL Coffee Mix. Ano na po sila EXL Black Coffee. So hopefully, try na nyo idol sa mga butika nga ito ang naisugutan, ha? Gawas mong good sa 360 Pharmacy o kinibang araw sa pharmacy, mga sukitig paminaw. Available sad ang EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee o ang capsule sa Alfar Pharmacy, Bings Pharmacy, Farmasa Zamora o Liluan Pharmacy. I hope doon nga inyuhang mabisita ni nga mga parmasya para makainom sa buong makapalit o healthy nga kape ang EXL Coffee Mix o ang EXL Black Coffee.
5: O tapulan pag sila magawa sila panimala ay lalabasit kaya ragi ka sila mo order online Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada kompleto na gina. Kaya naman yung side dito ganahan magawa sa panimalay nyo pero ganahan sa nga makuha ang ato ang mga kinahanglan na muna nga dito sa inyo nagyuda sa EXL Coffee Mix, EXL Capsule ang kining ilahang pag-order.
0: Yan, gawa sana Idol 20 para sa inyong mga tutunlan dol kay ang uban gihapon no, init ta. Matakasabot sa panahon rin na. No, di ta ka, porting init ta bito gihapon, maglibog ta sa usahay ka ng...
5: Ang hangin, Idol 20, mamakit ba
0: init ta? Alingiig, igang, basa kay kanak ng mga
2: linya.
0: Alimuot. Hilain mo ko nun ang level. Hilain mo na sa alingiig, igang, kung sa panak mami, alimuot.
2: Kuhaan ka na.
5: Sumutudra ba na yung nag-aircon, Idol 20? O, naging nagnata din ha?
0: Sama na mo po ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink kami na para sa atong tutunlan, mga sukintig paminaw.
2: Mga karat at tunlan.
0: Karat sa inyong tutunlan, mga nanay o tatay, mga ate o kuya, bisag kinsa, o niya ready to drink na, nakasashay lang dol, imo lang ablihan, pwede araw kong diritso, healthy po na siya, Idol. Pwede sad nga, ako ang ginang akong ginabuhat dol, sa init tubig, akong idilute ako sa kasashay, pero kung medyo lalagid, pagpagaw ko ang adawa, duhagid kasashay ako ang ibutang idilute sa tubig, no niya, inighagod ni mo lamig kayo sa tunlan. Lamig kayo sa tunlan, Idol 20.
5: Ginapag sila ang ay mag-ulay Idol Boy Kikay mamitik kay Halal Certified o FDA approved ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
0: Sige, Pip, nadugang pang mga report karong taon-taon, just stay put, standby lang una. Idol Boy Kikay.
5: Dahil salamat Idol Boy Key, kaupan nato sa Tawarman Patrol, kasi si Pilot Rajaman Jassy Sumampong, iyon man ang ito ang reporter sa DYHP, Orman Cebu, Rajaman Jirin Daliardo, kung yung Idol TV kaya sa 93.9, di kapagun sa pagkabutog ng unang balita, tatak IFM Balita.
0: Dahil salamat Idol Tweet, atong oras sa FM.
2: Alas 5.54 na!
6: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
8: Ang Idol ko FM
6: 93.9.
9: IFM. IFM, baamo na.
10: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
0: Atong oras sa IFM.
2: Alas 5.55 na.
0: 5.55 sa buntag, mga sukintig paminaw. Arita sa to ang resulta sa Suwertres o Loto karong buntaga, mga idol. Ang Loto results, arita mami kay Merkulis man. So, pila mo ni kabuok, mami?
2: Aray, pila ni kabuok, Ben.
0: Aray.
2: Para tulo.
0: Tulo, gina ka na, Martes.
2: Oh, Martes.
0: So, basaho na inig, Merkulis. Wala ba? 00 giha oris. Ang kagahapong adlawa, 6.49. Lakip na kagahapong adlawa, mami, ang Ultra Lotto 6.58. O niya, naapoy 6.42. Arin na sa 6.42, winning combination. Kagahapong adlawa, we have 35, 38, 39, 32, 37, 16.
2: Alay, puro 3 ang laguna, no? Oles!
0: Puro 30, 16, 17. Sa linya sa 30, mami. Samtang, arita sa 6.49 na Super Lotto kaghapon. Winning combination, we have 28. 20. Duhan, ha?
2: Duhan.
0: 36! 33! 2! 17.
2: Ay, tulo!
0: Okay, so, sa 15 katuig, no? So, nakasuway siya ang iyahang
2: tulog ni si Mikey.
0: Combination, nakatulong. So, pila may premium sa tulong, mami?
2: Only sa pusta.
0: Ah, so, 20 pesos.
2: May 5 naman.
0: Ah, may 5 na dahil. Okay, so, nasagdi. Mataya, taon niya, ha? Mataya ka. Arita, sa 6.58 Ultra Lotto kagahapon, ang resulta ay dol, 26. 8, 55, 48, 5, 51.
2: Ores!
0: Grabe, sorti agad yung makadaog og loto, no? Pila gud ang probability nga modaog ka og loto? Pila ka combination?
2: Unum.
0: Ano, makaigo og loto ba?
2: Mawgyon.
0: Ingon lagi ko, no? Mas maigo pa kuno kaskilat kaysa maigo ka sa makaigo pang loto. Mabit na ang sa probability ba? Sa science behind, ana ba? Mas napay chance ang maigo ka og kilat kaysa makaigo ka sa loto. Atong oras, Dol!
2: Atong oras, mga Dol, na sigo-sigmentation na!
0: Atong ka na to sa SED Liniment Oil, SCED. Agay kalami, ahaplas! Ahaplas! Pamaol, panuhot, SCED, tatak SED Marketing! Tatak magaling. Ha? Mamalit na taghaplas, SCED, SED Liniment Oil. Oras, Dol!
2: Atong sigo-sigmentation na!
9: IFM, baamo na!
11: Mutuo ka ba nga bisan ang usa ka sayop mahimong makapaundang sa tanan?
12: Inuna, wago mahibaw kun asa ko dapita nagkuwang ko na sayop timo. Permi ko mo explain nimo kung ganong titik ka mahatag ng oras. Permi ko mo sulti nimo nga mahal kay tika para di na ka magkuna-una nga doon ako'y lain. Tamang sa nigibuhat nimo.
11: The Runrun Story. Hashtag Dear IFM, usa ka hingkayon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Runrun Story. At tangi

0: 93.9
1: IFM. Bango na.
2: Headlines. Karon. IFM. Balita.
0: Pizza 17 sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw karon nga Miyerkules mamitik ka. Salipata mo padayon sa tuang mga uluhang balita. Uluhang tudling sa mga balita karong buntaga. Mga to ding suratres. Uy, naay ni Tatsadere. Oo, naay. Mamarayin ta mami. Naay ni comment. Oo, sige ko no mami. Be, ang alas 2 kagapon.
3: Ato alas 2 kagapon kay 987.
0: 987.
3: Pagkala 5-0-1-1.
0: 0-1-1. Uli ang alas 3. Alas 3 nga resulta.
3: Alas
0: 3. Agay, agay. 086-086-086. Murag, oris, gihapon ko. Madayon ta sa itong mga uluhang tudling sa mga balita karong buntaga. Senador Alan Peter Cayetano, gubang mga senador ni Auhag sa Korte Suprema na ipaway-bili ang sesyon sa Senado ni Antong Hunyo 3. Senador Jinggoy Estrada, gipaubos sa Sandigan Bayan sa 90 kaadlaw nga preventive suspension. Sa balitang lokal, Konseho sa Dakpan sa Sugbo, doon ay mainiton or mainiton nga diskusyon labot sa proposal ni Vice Mayor Tomas Usmenia batok sa development sa Monterrazas de Cebu. So dili di pabor si former mayor o karon now mayor incumbent mayor Vice Mayor Usmenia no sa kanang Monterrazas to kay batok man mas dili. Gagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagtinguha og 3 ngadto sa 5 milyones pesos nga tabang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Atong oras sa IFM mga idol.
3: Ang top na kita kalasahin sa kabuktagon.
0: Kasi gihigop ni mo, mami.
3: EXL.
0: Wow, ako pa din mahigop sa kanya, bebe.
3: Kahigop gihigop EXL Coffee.
0: EXL Coffee Mix 17-in-1. Oras, dol.
3: Size 1 na.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: FM 93.9.
1: IFM. IFM Balita,
2: lokal ug nasyonal.
1: IFM Balita.
3: Pizza 17 na sa buwan sa Hunyo 2026 adlaw ng Miyerkules. Okay na ang detalye sa itong mga balita karong buntaga. Nobinta kaadlaw ang gipahamtang nga preventive suspension sa Sandigan Bayan batok ni Senador Jinggoy Estrada. May kalabutan kini sa pending nga kasong graft na subay sa giingong kalambigitan nini sa flood control issue. Ang anti-graft court na issue suspension order batok sa resolusyon nga pinitsahan og Hunyo 16 gawa sa kasong graft na katubang usab si Estrada og kasong plunder. May kalabutan kalambigitan gihapon sa issue sa flood control nga proyekto.
1: IFM.
3: Giauhag ni Senador Alan Peter Cayetano og laing walo ka mga senador ang Korte Suprema na ideklarar nga null and void ang sesyon ni atong Hunyo 3 nga nipili ni Senador Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. Ang 86 kapahina nga petition for certiorari ipaluyuhan nila ni Cayetano, Senador Loren Ligarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bonggor, Dante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla o ni Camille Villar. Giauhag sila sa Korte Suprema nga mag-issue o status quo, anti-order o ibalik ang mga habig o kondisyon sa wala pa ang ikwisyon na Hunyo 3 nga proceeding sa Senado. Gawa sa mga senador, si Attorney Jose Luis Montales, ang Senate Secretary apil usaba sa mga petitioners. Ni atras ang management sa venue alang unta sa himuon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing sa mga senador nga kalyado nila Senador Alan Peter Cayetano kagahapon sa wala pa magsugod ang schedule gi-schedule nga hearing. Kalit nga ipahibaw ang management sa venue nga Double Gem EDSA Guarded Events Place nga dili madayon ang paghuos nila sa kalihukan sama sa unang giplano apan wala kini buhatag og igong rason subay niini sa gawas sa venue. Si Attorney Ferdinand Topacio di awag sa ilang mga supporters nga dili mubiya subay sa instruction ni kani kongresista Mike Defensor nga madayon ang ilang kalihukan. Nakita usab ang pag-abot nila ni Senador Amy Marcos o kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson apan wala sila gipasod sa venue. Una niini si Senador Erwin Tulfo ni question sa legitimacy sa hearing o ganihulagway nga dili kini makonsiderar sa official nga Senate Blue Ribbon Committee hearing.
1: IFM. IFM.
3: Nakadawat og rekomendasyon sa Senador Sherwin Gatchalian nga ipadayon ang mas hugot na seguridad sa Senado human sa meeting niini. Tali sa mga security officials, mato ni Gatchalian, gikan sa AFP o sa PNP ang rekomendasyon nga ipabilin ang hugot na seguridad sa Senado o mangayo usab kini og suporta labot sa paghatag og intelligence information gikan sa kapulisan og militar. Subay niini, gipasalig ni Gatchalian ang komprehensibo nga security arrangements sa Senate premises atol sa ilang special session karong adlawa. Una nang gihugtan sa Senado ang ilang seguridad sa niaging semana human giingong adunay security threats batok ni Inea.
1: IFM Balita. IFM Balita. IFM Balita.
3: Alas 6:14 na sa buntaga. Sa katapusang balita o balitang nasyonal, nadungagan pa ang mga personalidad na gipasanginlan nga nakadawat og kwarta gikan ni kani kongresista Saldi Co. Atol sa press conference sa mga kani bodyguard ni Co, ipila kanila ang napasanginlan ni Pasangil na nakadeliver sila og upat ka mga maleta nga lain-lain og gidakon ngadto sa pamilya ni Senador Francis Chase Escudero. Usa sa mga kani bodyguards ni Co ang misulti nga nangaon pa sila og pasayan sulod sa balay ni Escudero kauban ang mga kasambahay sa senador. Gawas Escudero lakip sa gihisgutan sa mga kani bodyguards ni Co mao si Senador Francis Kiko Pangilinan apan ang himakak ni nang himakak kini og nihulga nga mopasaka og kaso batok sa mga namasangil kanila. Ang laing giakusahan nga giingong nakadawat og kwarta ni Co mao si COMELEC Chairman George Garcia.
1: IFM.
3: Alas 6:15 na sa buntaga. O kanto ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga. Kini si Idol Boyki. Di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. Katang IFM Balita.
4: Hello, wait.
0: Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Mapugnan pa ni.
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
7: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
6: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
7: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
6: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: 93.9 IFM.
11: Mapugnan pa ni.

0: Idol, alas 6 sa 17 na pasod na ba sa Tony Rufil, pero malipayon kayo ta kay kauban na to karon. Mami Pick, ipakita ng imuhang gibola-bola diha ang mananaog sa to ang brand new mountain bike. Usa ka tinun-an, actually mag-college na ni siya karong umaabot ng ating klase mga sukindig paminaw, Raiza Manolong. Good morning, Raiza. Good morning, Ma'am Leslie. Ang iyang inahan, iyang giubanan sa edere, may bunta din yung duha. Good morning.
1: Good morning, Idol. Good morning.
0: So, nakaanhin na yung ka. Kanang imong pangan, nga Leslie Manolong. Sige, ginag-comment. Sige, nag-appel sa nakadaog na kagpa-Gcash. Sa Dear IFM, ani hasta sa ato ang sa morning.
1: Sa unique na toothpaste.
0: Oh, nakadaog na sagka. So, pero naamo yung radio dito sa inyo, ha? Asa gini nyo sa barangay?
1: Barangay Pahina Central, Luyo sa Gym.
0: Pahina Central, Luyo sa Gym. Kaya ni kinamagwangan ni niyo. Kinamagwangan ni si Raiza ng anak. Okay, so nasortian si Raiza kay nga no, sa kadaghan o nabunutan sa bike, kinirabang ato ang bike, purti rabang gwapaha. No, ang ato ang brand new dool-dool na ni mo. Ang brand new mountain bike atong i-congratulate of course si Raiza Manolong. Inday, unsa may mong gibati nga ikay nabunutan sa brand new mountain bike?
2: Nalipay kay wa ko ga-expect nga madaog.
0: Kita na mo sa inyong bike, wala pa.
3: Oo,
0: mga ito nga bike. Naragay sa labi, no? Oo. Magtalaw na ko, nagbibo ko, kita pa ang bike ni Dindo, kinakadgan. Ito ang SG Dindo. So, unsa may gusto ninyong isulti sa IFM, mensahe ninyo nga, karon Ma'am Leslie, tig-apilan ka sa mga promo, nakadaog na kag mga uban nga promo, nakaroon imong anak, imong gipa-apil, nakadaog yun si Raiza, unsa ninyong message?
1: Dako ko pasalamat sa IFM 93.9 kay bisan unsa nga pa-promo, karang mura ganit ka nang gi-conjured sa Ginoo, gi-bless yun sa Ginoo ba nga, permi ko makadaog diri.
0: Wow. Kaya nga no, gilive ganito na to, kay kada pagbunot na to, gilive na to, niya, wala naman tayo DTI, kay wala man ibayad, do, libre laman, mawa man na to, man ang gicheck sa DTI, ilan man i-protect ang kanang, di ba, kanang DTI, na ilan i-protect kung naibayad. Ganito nan, giyon sa man yung pag-appeal na ay nakadungog ninyo dito, giyadto mo, giyon sa man yung pag-appeal, ma'am?
1: Kung anjud, idol, kanan, sige, jug paminaw sa IFM, niya, kanan, unsay mga pa-promo, katong pagkuan sa announce nga na ay pa-promo na sad sa June karon nga kuan. Try sa kung kuan sa link kay
0: atong sa Facebook page.
1: Okay, kay kuan man nga ingon nga karong suruyon kuno nya lisod biya suruyon amo kay sudlonon jud amo ang balay. Oh, naa jud. Namina jud ko nya. Timing kay to kana nang pag live ni DJ Chicksy o ni
0: Idol Dabs.
1: Oh, nakatulog na ko idol niya pag tawag sa iya kay mata pa man siya ato.
0: Congratulations karon mong utan na ta kay naaman gidiri ang pangan dito si Raiza Manolong. So mag-college na kasi may kuan imong kurso inday.
2: Kuan katong SPED.
0: Ah, kanang mag-teacher ka puhon o kanang sa mga special education, no? So nganong kana may imuhang napili?
2: Interested lang kung tudlo kuan man to major in teaching deaf.
0: Kanang para sa umang, no?
2: Sign language.
0: Wow. So,
3: usa ka mo sign language?
2: Ay, hindi ka ayaw.
3: Kanang hindi ko lang sign language. Sa mga
2: sign language. Ay, wala. Ay,
0: pero kebo na ka, unsaon pagsulti o unsaon pag ABCD sa sign?
2: Oh, kabaran.
0: Unsa may letter I?
2: Ay, kay Ana.
0: Ana. Ang F?
2: O, dahil ako maglibog na pita. Pero sa katong mga A, B, C, D.
0: D.
2: E. Nya sa F.
0: Di ba ana ang F? Ay, nakalimutan. Ana. Ang M.
2: M kay Ana.
0: Murag ka ni. Oo, M kay IFM. Ako tayo pa sign language siya ba? I.
2: I nya.
0: Murag ana ang F. Man siguro ito, nalimut ko. Or ka ni.
2: O.
0: Or something ana, ang F.
2: Nakalimut ko ana.
0: But anyway, good luck sa imuhang pag-eskwela. Kung sa imong gibati, nga nana kay ba? Kaya ba ka mo bike?
2: Sa mountain bike, kay di kaayo pa. Tudlo ako sa kong papa.
0: Tudlo ako sa kong papa. Ano sa maimuhang isulti sa IFM, ikay nabunot lang sa brand new mountain bike?
2: Pasalamat lang ko sa IFM nga natimingan ako ang nabunutan o pasalamat ko nga na sila yung ani nga promo kay dali raman maka-join. Igo raman mino na then kuan ra sa mag-tanaw ka silang page o unsay mga update.
0: Yeah, wala pag-ingon nga bayad o sa.
2: Wala.
0: Oo, congratulations sa nalipay kay kung ka mo ang nakadaog kayo magamit mang good, no? Example, ang imuhang Paris food, ma'am, si sir.
1: So, nasa siya yung mountain bike idol ka ng mo-duty siya.
0: Oh, kay, so, pwede nga, di ba?
3: Oh, so, nakita sa imong papa, maibog siya na, idol lang mo.
0: Ayaw, sa mga araw ng sabata, pero depende na nila.
1: Kalantay sa niya nga mag-bike sa siya idol kay kanang naam siya yung summer, nag-summer job, mga chill dia sa
0: kanang
1: gold bearing nga laundryhan idol ba niya. Uli niya, mulak na raman siya.
0: Asa na dapit mo?
1: Yes,
2: Iskaryo.
0: Bilibo na kunin mo, uy.
1: Uli niya, idol. Kaya mulak ka, uy, siya, idol. Niya, inig. Padong dito,
0: magbaktas di ka, di ha, padong upang nila sentral. Iuban din ka sa mong hike. Ano mong hike was bukid.
3: Ano ko yung DJ Boyke?
0: Oo. So at least, di ba may nalang bang magtindak-tindak na siya, mami? Di ba, padali-dali gamay ang iyahang lakaw. O niya, pasalamat ta sa City Avenue Bike kay sila may nitabang na to, ani. O niya, gipaanhigid mo para at least pa-interview, makitaan sa mga listeners sa transparent tag. Ha, tagin, basta may ngunak ka, mukamuray, gabot-buot, ha, gabot-bunot, ha. Kita, ipakita ko na, mami.
3: Dara.
0: So, ang sunod na po nga bunoton, mami, karoon na pong June 26. So, pwede pa silang muapil, nagyapoy mountain bike, nagyapoy usak kasako nga 50 kilo, napo ka kilo, o 500 pesos cash GCash. Congratulations, ha? O niya, sige, atong liliyon dito ang bike ron. Kay naanaro ba sa ito ni Rufil, ha? Congratulations. Sige ba sila may great, ma'am?
1: Great lang ako sa kanang taga Payna Central nga. Maminaw lang yun mo sa IFM. Kanang unsay mga papromo nila. Api lang yun kay what a kabaw sa atong shirt.
0: Dinoon, Gion. Ikaw, Inday. Ako, ganahan ko nga kanang ma-encourage ni mo ang mga batanon ba nga maningkamot sa pag-eskwela, no, nga gliman ka nag-working na 18 years old, diba? So staff ka diha, na i-laundry diha, kilid anang kanang murag muliko gamay sa musod gamay. So diha ka nga laundry shop. Imuhang mensahe sa mga batan-on karon.
2: Kung mensahe kay magtarong lang og eskwela, then unahon lang ang pag-eskwela, then maningkamot nga mahumag bahalag lisod.
0: Wow. Sa di trabaho ni Pop ni Mama magpapanin mo?
1: Ako, idol, kay wala naras balay kay napamisyay doha ka manghot 5 o grade 2 o
0: si sir.
1: Kung ba na kay Morgay nagkuana mo security guard.
0: Oo, Diyos, bilibta, no? Saludo tas mga security guard. O niya, amping mo sa inyuhang pagtrabaho kay, di na ba kung dalim, no? Nga, kanang makatubang ka o mga, kanabang na imusod sa building o sa, so amping, o niya, God bless sa manulong family sa Pahina Central. Congratulations. Sige, sige, mga kwalke, mga maanyag, kaya ito ang bisita, no? Cute kayo ang si Raisa, no?
3: Coming first
0: CTU.
3: Year college.
0: Oo, CTU, so enrolled na ka.
2: Mag-enroll ka ron.
0: Mag-enroll pa.
3: Ako rin, magdadagag-enroll.
1: Oo, bitso man siya, yan.
0: Wala, tanon kayo, kaya pagtano-tano, diha. Sige, congratulations, ha? Sige, sa mga ana, idol, ha? Inana na kasimple, kaya naman namilit sa mini mamitik, o niya, ato sa silang i-guide dito sa ato ang lobby para makita nila, mami, at sa may lobby na fit, ma'am. Okay, salamat kaayo, ha? O niya, congratulations, ganaan ba si Attorney Rufil? O niya, salamat kayo. Ano na ka simple, idol? Ang ilang nadagaan is brand new mountain bike ka. Ikod na sa muli, ma'am, ha? Brand new mountain bike, mamitik liman ka, ana. Dili, basta-basta, mami, uy. Nalipay ko kay kanang nindot kayo ba? Kung gihan kay nga bata, deserve kayo nga makadaog og mountain bike.
4: Yes, unya, magamit kina niya, idol boy, kay mapadayon mo sa siyahang kolehiyo.
0: At the same time, nag-working.
4: Nag-working.
0: Oo, niya. Diba ang CTO kay wala may kanang tuition, no? Kay state college. So, sa pagkaanin
4: mo. Basta kung gihan ka ba, kanang palangga dyan ka sa ginoono, idol boy,
0: kay. Ginoon, gin. Kugi lang, unya, nindot kayo ba kay inspirasyon kaayo ni Sariza Manolong? O sa uban pang mga kabataan, mga sukinting paminaw. Namilit kami kinala sa Attorney Rufil. Salamat kaayo sa mga naking uban na to. Karoon unya ang lakat sa panahon, mamino. Wala raman tayo mga low pressure area or kanang mga bagyo nga gimonitor doon sa to ang PER.
4: Ang ato lang ito nga gipan, ay doon ko ito matagano kay ang kainit sa panahon.
0: Kainit pa, okay. Usahay kagahap. hapon is Sterling man tumami. Ato i-check from Pag-asa Visayas alasay sa 27 na sa buntag. Huwag kining bahina hatod sa ganito sa sugar troll. Ayaw kalimot mga idol. Ang mga sakit karon insomnia, diabetes, dagat yung mga sakit nga ni tumaw mamitik unya. Kana bang makabalaka kaayo mga sukitik paminaw. Maunang ang sugar troll o saka food supplement. Adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banabas, C para sa kamote, o D para sa duhat. Inom lang tag-usa. Ito sa duha ka kapsula matag-adlaw mag sugar troll na kita. Atong oras, idol!
4: Alas 6:27 na sa buntag.
0: Ani na si Attorney Rufil Fernandez Banyo kay mo picture-picture sa amin. Magtindak-tindak sa amin ang mga bike rin. City Avenue Bike Shop. Salamat sa Manalili Street, Cebu City, City Avenue Bike. Thank you, kaayo. Ani na si Attorney Rufil alang sa Straight to the Point 3 sa IFM. Exciting ganyan rin. Kaya sagutan, galing malitag hapon na. At sa bakay kamatauran aning 18 ka mga ex-marines ang ilang expose idol.
4: May
0: siguro parang ako imbestigaran lang ginunta sa FBI mami. Kaya mahibawaan mo nag-AI or edited ng mga video or mga photos ka na palang daan o na point of reference ito.
4: Mami, para masultan ganda idol mo kung unsa gay talaga matuuran gid ba?
0: Pero okay, ang ilang ebidensya video naman o mga photos. So kana palang daan makita na ang tana kastilan na sapo tagi paghuwad ko ng arinula
4: ayaw na arinula nila alam at ay bisita pati malimahon
0: na sapo
4: huwag doon na lang adlo wala ko na huwad
0: ang arinula
4: ito magkatong bumbil na iya po
0: kay space excuse me doon gawang guys pamintik ay anamilot na may ito mga taxi driver bus VHR modern jeep mga pribadong sakyanan nga nagbiyahe amping mo diasdan unya mga namaligya nasa mga tindahan o baka bisag asa mo dapita na katsun in sa panimay. Ayaw kalimot, 500 pesos sa GCash pod alang sa makatubag. Unsa may program titles ato public service dari sa IFM. Blank sa IFM. Letter A.
4: Gasa.
0: Letter B.
4: Bugno.
0: Dari nga public service, gibugno.
4: Uy, malita ha.
0: Tauan ka ni Ma'am Leslie o.
4: Tauan si Ma'am. Uy, ay doon kinaminaw na ito ang latrans ko with body number 120.
0: Okay.
4: Wapo na masuling mga kolami.
0: Nasagkan ay mong mga igat-igat.
4: Wapo ang gaya sa doktor.
0: Na, pastilan mga higala.
4: O, na ako takyara tangan ko ni Ron.
0: Tangan ni Ron. Idol, ano na po? The si Attorney Rufil alang sa Straight to the Point 3 sa IFM. Bye for now.
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
6: Kung AI generated automatic na bakako na yung mga Marines. Pero kung tinuod na mga pictures, ipaklaro na po na kung anong naunsa nga naan ang mga pictures dai. Ah, ipaklaro na po do. Sige. Ang kuno tinuod na mga pictures, ang anong naabot man ang mga pictura. Pwede man nga maingon mo nga birthday na inana. No na naka-picture, pwede po mahigala ka itong giingon ni Ridon, mga kagilang congressman Ridon nga, nakadawat o malita-malita dahi, pero ang soda ay kuno mangga. Tagad, rumuntaga, mahigala sa banuban, kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kung atong tuhan ni si Ridon, congressman Ridon, nga mangga ang soda sa malita, kamahala, papon nga nung isakay, mapag-helikopter ng mga mangga, ha? Di ka malkansi itong negosyo na kalakiha dahi nga isakay helikopter ang mangga, ha? Nga isuod o malita-malita mahigalang mangga, pwede naman isuod o masako. Kanin ka rin doon, sungog ba ni, bugal-bugal ba ni, pero maigo siya siya ang kagulingong bugal-bugal. Anong kinahanglan man ka o mga ex-marines, may mo escort anang mangga lang magkada isuod, ha? Og mangga lang ganina, butang na nagsako, eh, di na tayo nalang mo gasto, malita, mahal ka na malita. Og mangga lang ganina, nganong kinahalan makang mga ex-marines, gyot, nga dunay mga background, dahil nga, na adto, gyot, gubat sa Camp Abubakar, ah, nga mo escort anang mangga lang magkaday suod, ano? Dili kinahanglan isakay pag helicopter ka ng mangga. Unya, inigabot dito mahigala tugpa sa chapel, sugaton mahigala malimalita, ug mangga resuda na nganong isakay pa mangig bulletproof na van nga mangga ra magkadiay. Kaluhon ka ni mga sugid di paminaw. Kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio o sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That song was brought to you by MX3.
2: Dito ako believe.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
2: Dito ako believe.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan to ni.
1: This time check is brought to you by MX3.
2: Dito ako believe.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: Ang idol kong FM
3: 93.9. IFM.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimaya sang aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga

0: ganya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: BM Extraordinary with MX3.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 93.9 IFM.
12: Mapugnan po niya.
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
14: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Zed Health Testimonies. Health.

0: grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masmate.
1: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
4: Uy, libod suroy nga lalaki na kadunggab og pulis. Ato i-check una si Attorney Rufil. Kauban ato ang mga idol og radio man. Straight to the point diri sa IFM atong oras. Alas 6:40 na.
5: 12:45 ni Gapons Odo diha ni sa border point nga na may mutang dool sa El Corso sa may SRP mabaling ng ato dakbayan sa Sugbo. Ang maong nga lalaki pabiling wa pa ni mailhi sa ato nga mga sakop sa kapulisan. Upat ka mga sakop sa City Mobile Force Company diha sa SRP Border Control ang nadistino. Nakadawat sila gapahibaw sa usa ka concerned citizen nung nag-sulti, doon ay tao nga nag-upot o ice pick o dakong bato. Inungdan nga ilan ang girespondihan tungod kay napaubos man sa ni sa ilang area din sila na destino. Sa ilang pag-responde, ang maongwa mailing nga laking libod suroy unang nidunggab sa atong kapulisan. Apan may nalang pag-dunggab dito maigo sa bandoler ining magasin sa mga armalite ni patrolman na Pilaryon. Sunod niyang dunggab, nakalihay na ang atong kapulisan. Nimando kini sa maong lalaki nga ipabutang ang bit-bit nga bato o ang ice pick mismo ni ini. Apan subli ning ni atake ngadto sa atong mga sakop sa kapulisan, inungdan nga napugos na lang sila pag neutralize ni ini. Ilan ang gipusil ang iyang tiil diri sa may ubos nga bahin, inungdan nga nalupog ning maong lalaki. Ilan na yun ang gidali sa dayon pagda sa Cebu City Medical Center aron makontrol ang bleeding sa dugo. Gawas gikan sa Pinusilan. Sa pagkakaroon, ang atong kapulisan sa Mambaling nagpadayon ni noon sa ilang pakisusi ni ining maoga incident.
6: Kini store driver, Paul, mo nagigamit pagdunggab sa atos pulis, Paul?
5: Oh, Manny, I speak ni si Attorney Rupil, no? Unya, pagdunggab, dito mo igo sa magasin ining M16. Nakasuot manig bandoler kining maoga pulis kini si patrolman na Pilaryon.
6: Kuyawa, tawhana, Paul, limang kanag mo ng ice pick, magkadunggab, sus, delikado, patay ka man gid ana, maglisod uga, agas ang dugo, ana, radyuman, Paul.
5: May gani, kay naasay na destino ditong pulis kay simbako gawa pa, posibleng maka-atake ni siya glain pa ng mga tao dito sa palibot Attorney Rupil, no? Ay may gani, kay naay border control diha nga gibutang ang atong kapulisan, mautong ni respondi ni grupo ni Patrolman Pilaryon. Apan nadunggaban dyan ni si Patrolman Pilaryon, niya nakatabang niya, katuloy niya gisuot niya bandoler na ya, mga magasin sa M16 nga naglinya diri sa Andugan, dito mo igo. So, tara, kalapos kay metal man na siya, no? Murang pagkaaloy man ang magasin sa ilang rifle. So, dito mo igo. So, kalahos sa iyang tiyan mo itong sunodunggam, nakalihay na siya, naka-atras na siya. O itong ilang gikuhan niya, ipabutang. Ibutang na, ana. Ibutang na may mong bit-bit nga ispek o bato. Wa man yun, di atake man inungdan niya, ilan na lang gitiraha ng toong tiil rin dapit sa may angkol dapit Attorney Rupil. Itong pagkaigo, lupog, yayay. Yayay, ilan na yung control nun niya, ilan na yung gida sa Cebu City Medical Center human sa hitabo, mga pasado ni alas 12 sa auto. So, mga na ito niya, report niya, nahipos, kasama mo sa kapulisan sa Sugbo. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tapak, RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:44 na. Standby sa atong pagbalik.
8: Ang idol kong FM 93.9
2: IFM.
7: Said Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina na kainom mo.

0: Sig panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag us kabulan. Pa sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Talagkalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Vitamin D3, light extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa light extension vitamin D3.
5: Life extension vitamin D3 for longer life.
8: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS 93.9 IFM.
12: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
13: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

0: naman yung Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Competent polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mutuo ka ba na bisan ang usa ka sayo, mahimong makapaundang sa tanan?
2: Tinuna, wago mahibaw kung asa ko napitan nagkuwang ko na sayo, Timo. Permi ko mo explainin mo kung ganong di ka mahatagag oras. Permi ko mo sultinin mo nga mahal kay tika para di lang ka magkuna-una nga doon ako lain. Tamang sa nigibuhat ni mo.
3: The Run Run Story. Hashtag Dear IFM. Usak kahit kayon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Run Run Story.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ang idol kong FM
8: 93.9 IFM.
10: Idol, balikan ta no si Attorney Rufil Hisgutan to mga panghitabo kagahapon dito sa Kauluhan dol kabahin aning expose sa ex-Marines mga sukinting paminaw. Unya mo lagi na ang punto ba nga og naa sila ebidensya nga mga video photo kun dili bagha pwede nga ipa-examine sa ato ang NBI or kinsa may pwede mo examine ana kay mura bisod musag kaayo nga automatic mo ingon dayon nga di na tinuod politically motivated tanan. Unya dili na to susihon no maayo sang masusi dol. Kaya ang mag-ilahan ning kanabang para nakuha, ordinaryo nga mga tao, ang masag-ilahag yung kanabang ang risgo sa ilang kinabuhi ibang pamilya. Unya, kahuman kay magbinuang radiay. At kung ang tagaag pagtaga, talasay sa 52 na.
11: Kailalagi ka grupo, ang Kaitano Black o Kiningat Shalan Black. O kunya, kay duhaman ka grupo mga higala, duhapod ka Senate Blue Ribbon Committee. Ah, duhapod ka chairman. Nga pulos nag-angkon nga dunay legitimacy ang ila mahigalang grupo. Sumuna nga iyahay og himo mahigala og Senate Blue Ribbon Committee hearing na nakahimo na ni sila mahigalang kaitano ni atong June 4 nga gubot ang Senate. Sumuna nga nakahukom sila nga dili na lang nila ipahigayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing dito mismo sa hawanan sa Senado kay magkaguliyang man ito. Mamunto yung hitabo kanitong June 4 mga higala nga dili pasudlon to mga ex-Marines nga giiskorta ni Senator Pia Quintano para makasud nagkaguliyang nya nagduot sa June Vic Limulya. So sila na inilikay ang Quintano Black mahigala nga dili na lang ipahigayon didto gyud sa Senate.
12: Straight to the point.
11: Nangita sila laing lugar. Bata naunsa ang itabo ang kaning lugar nga ilang gi adto i held unta ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nikalit ka ng adlaw ha. Kalit po ga-cancel. So nga nung naunsa mahitabua, nakini atong istorya ini may gala ka ng real talk man lang kita ha. Facts man ay mga kaigalaan nga doon ay ipahigayon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing unta dito. Unya, na-cancel man eh. Kay pagka buntag pa lang, medyo kisaw man kayo sa mong lugar, daghang mga pulis, dili ipadayon dito mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang mga senador, mga kaigalaan, matod pa, gipang hulga sad nya di pasudlon nya tong taong June 11 ang ilang Blue Ribbon Committee hearing pero nag work from home man ang Senado tungod sa security threats kuno matod pa wag isla dag anan mahigala nga kay Tano Black kay ang Gatchalian Black sa ako nagingon og balaod may isgutan mas gaan ang ilang basihanan iskumpara sa kay Tano Black pero ang Malacañang naa man nila back up man sila mahigala sa Malacañang. Back up sila mahigala sa lower house, sila mo'y giila mahigala sa speaker. So, medyo alkansis na si Alan Peter Quintano. Muna akong giingon, until today, karong buntag, si Alan Peter Quintano pa mahigala mo'y dunay dako nga legal back up mga higala nga siya mo'y Senate President. But karong hapon, doon na special session, akong forecast na ni Day, ilamag yun ang kuana gyud no so dili na karon sa pagkakaron ang grupo ni Win Gatchalian mantinir lang sa silang Abilino case ha nga sila mo illegitimate base sa Abilino case pero unyang hapon makakuha na sila mahigalag 13 at least, or kinsa pa ila imubali, nakana, mingon ta, sa matas balaod, sila na yun. May legitimate mahigala nga kini niyang mudumala diha. But kalumbuntag pa lang si Alan. Ano sa intabua mahigala? Kasi ako nagingon, back up by the constitution kini kang Alan, kini kang Wayne Gatchalian, ang back up niya kini Abilino case lagi yun. Nga ang Abilino case, mga higala, obitil dictum ra. Ah, kay mingon ang korte nga lack of jurisdiction sila ana. I-consider na mahigala nga political question. So, ang hitabo, naghimo sila og Blue Ribbon Committee hearing ang kang Caetano Black na napoy ila mahigala sa Gatchalian Black. Niyatong June 11, anadir na ito nga Blue Ribbon Committee hearing, wak madayon. Kay gipa-work from home ni Wayne Gatchalian ang tanan mahigala nga mga empleyado, o niya mga empleyado sa Senado, hadlok man mga higala. Si Wayne Gatchalian may ilang gikahadlokan kay maugoy back up sa Malacanang. Butangag daghan mga pulis dito. Back up mahigala si June Vic Rimulya nila. So, nabutang nga si Alan Peter Caetano mga kahigalaan balaod na mawi iya mahigalang gisaligan. Pero ang puwersa, tua nila ni Gatchalian. So, wato madayon tumaong hearing. Gahapon, unta. Pero gahapon, mahigalang kaguliyang naman. San, wa nahadili na ang Senate maoy binyo. Pero, mauni ang nahitabo kagahapon. Asaman to dong. Daghang tao kanio. Na mga pulis kanto dito. Ma-intriga og samot ang mga tao ngano pug gan maginila na nga kuanday og total ug maka nay kamatuolan ay lalay pug ninyo na pa kun na lang nya himakak na lang kun sa magaling og kanang ila mga videos para na ko no simple ra gyud because the government has all the resources kini klaro-klaro na gyud the government has all the resources to check whether kanang mga videos and pictures nga gipresent sa mga ex-marines og tinuod ba or dili na atanan. Mingon mahigala nga AI generated na fabricated na mga pictures masuta na to. Base sa mga experts, mingon tang bakako na mga Marines. Pero kung kanang mga pictures authentic, naka na, lahi ng istorya ha. Ha? Naka niyo, nabali sa mga audio dong? Dito's gawas nga bahin, medyo, patindaghan ng tao, niya musuod na totos ay mi Marcos mga kagilaan, pero ilang gipugnan, inanamor niya kagubot na gababla, wala na dili na ni sinit ha, pero inanagya po na nahitabo. No? So mga mga tao maintriga yun. Asa man itong nabani sa audio dong? Eh, katong itong nagkakuha na, kini-kini. Kani o? Hmm. Wala nang hitabu, ah, oh. Okay. Kani mo sa Amy Marcos pagabot. Pagia, pagia, senador. Mo ni pagabot ni Amy. Oh, wa pasudla. Papasukin ko no. Dili po pasudlon yun. So ni hangyo nga musud, wa pasudla, ha? So mo ni nahitabo mahigalang uban mga senador wa na motonga dito kay wa pasudla. So nya taud-taud ni issue dayon og statement ang Double Gem EDSA Garden Events Place. Muna ni ang ilang kwan, statement. Atong kwan ko ng statement nila dong, names. Nakada dong. Atong basahon dong. Okay niyo. Muna ni mahigala. So, ni-issue na sa statement na yun, anang adlawa ha nga, mauna na mahigala ang papahigayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? Cancel. Muna ni ilang official statement. Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will not proceed. Sa Bisaya pa, ang Double Gem EDSA Garden Events nga lugar, may mapahibaw sa publiko nga ang nakaschedule nga Blue Ribbon Committee nga kalihukan ni ining maong lugar, dili na mapadayon. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Sa Binisaya pa, amusad niya ipahibaw, gamang balik-balik niya ang Double Gym at sa Garden Events nga lugar, wan ni siya'y kalambigitan, wan ni affiliation sa bisan unsa nga mga organizer, participants, or sa subject matter na ining maong kalihukan. Our role was solely that of an independent events venue provider. Ang among papel, maulang yun, ang isip independent events venue provider. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Among gipasalamatan ang matag-usa sa ilang pagsabot o sa ilang kooperasyon. Now, ang kitang tao mahigala nga, kini ni ang klaro-klaro ba lang ba? Kaya di magtag-usto mahigala ka na bang daghang pang likoy-likoy itong istorya na kapoy na kanin anak. Na ako mahigala, nagtuo ko o ako I believe nga kining atong mga listeners sa DYHP, RMN Cebu o IFM, ang mga Pilipino nga nagsunod sa itong programa, dili ng mga bugo, hindi kinoy. So kini, ang usaka lugar nga ni kalit o cancel, makapagutan ka, nganong kalit pag-cancel? Pareko na nang naaba mahigalay lugar, muabang kag lugar kay para sa kasal, or muabang kag lugar para sa birthday party kasamang kay. Nga kalit o cancel, muratag tag, ngano man, nga nakalit magka-cancel? Ha? Siyempre, natural na mahigala nga mangutana ta, ngano nakalit magka-cancel? Nga tuwa na gani, abot na sa Amy Marcos day. Bisa mo gani nga mag pa-reserve ka na kalit mga higalag, magpa-reserve ka sa restaurant doon na sa kalamisa lang. Iba on sa kang explikaran sa kang ano na cancel na kalit. So kini katingalahan yun. Ang mga tao, dili mga bugo, ikasabot mga tao, ana. Kunya ila pang gi-justify nga wa may labot, ana, wa may affiliation sa organizer, participants, or subject matter. Ang amo lagi, ano nga independent lagi mi. Igo lagi mi mga kunday. Nang hinaw ang Double Gym Idsa Garden Events Place. Ngano ka nga nang hinaw man? Sakit siya nga naminaw na to karon. Kung dunay usa ka lugar nga ato nang maayon ang pagkasabot na to, labig nag-abang na da karon indekin. Kay private guna nga lugar. Bika mo diyang naminaw na ko. Kansil-kansilon lang ka ng adlawa dayon, sugot mo. Na, labi na mahigala na anang mga bisita na nang kuan. Dunagid akong rason nga nung nakalit ng inana. Ha? Usang klasiha sa pressure o kinsa ang nag-pressure, nganong kalit? Nagikansilar mga sukit, di ba? Minaw, istorya tag-klaro ba? No, nilita ka ng atong puyok-puyokon bagi mga tao, nga muna-muna. Sa may nahuna-hunaan sa tag-iya, ang tag-iya rin mo ni kansilar o kalit, ang manager rin ni kansilar o kalit, nga wahay mahigalay tawag sa outside forces. Musamot o kaintriga ang mga tao, nga ngano man yun, nga pugnan man, ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, ngano man yun? Sumuna ang mga senador, pag-abot niya ni Marcos, wala pasudla ang mga tao ni Chan Pahigala nga papasukin. Mara, kini nga mga panghitabo ni Ani, nga diligid pasultihon ka ng 18 Marines, mukuntadik ka na sa pamahayag ni Congressman Terry Ridon nga, nga nung ika, kung magandang malita nga, ang suod sa malita manggar, man? Anong wagi pa man tagagubot nga manggar ang magkadae ng suod, anak? Pero unyan na itong tiwason ni kasamang names, ha? At ang tiwason unyan itong taon. Patuhon man tanga, waman, kuaman manggar ang may suod. Og manggar ang magkay suod, ganong magkagubot man, ganong si John Vic Remulia o gatong mga Marines, sila si Alan Peter Caetano sa Spia Caetano at itong John Ford. Ganong anak man kagubot dito sa Senate. Pasag dila na, kay mahimo ng katawanan, ngay mangga na magkaday sa hudan, ha? Lagi talagang katawa, mahigala, pero standby lang una. Ato sa ipadangat ang RMN 558 Manila, nga musunod na kalundayon, musunod sa ato mga lokal nga mabalita, ato ipadayon ni Unya sa itong pagbalik mga kaigalaan. Alas 7:04 na.
9: Ang idol kong FM
13: 93.9 IF M.
14: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
10: Yeah. Idol, alas 7:04 na. Pag-aligrihaan ng hisgutan ni Atty. Rufil. O niya sa dili pa, dol. Namoy chansang mudaog og 500 pesos sa cash or GCash. I-text ang pangan, address ug tubag sa 0923-112-8701. Ang IFM, ang atong FM nga sabianan, idol, ang IFM, kami diri, niabag ni sa DYHP sa itong mga public service, no? Ang ato ang mga relief efforts, gingan nag-uplan tabang, ang ato ang pag-atiman sa mga reklamante diri, RMN Complaint Center, Complaint and Action Center, unya ang programa ni Ma'am Aida, ang DYHP sumbunganan matag hapon, kita po sa IFM na ataana usahay sa kadlaw, na sa buntag, na sa hapon, blank sa IFM. Unsa may title ana, dol? A, gasa or B, bugno? Text me sa tong text line 0923-112-8701 for 500 pesos GCash. Text me dol ha. Idol boy, kidi na pwede pa-examine ang mga video picture sa ang mga ebidensya nga tos NBI or ahensya sa gobyerno. Oy, wa na, di na mo salig ang mga taong bayan sa gobyerno na to, dol. Ay. Idol, 0923-112-8701, pangan, address og tubag. Unsa may title sa ato ang public service program sa IFM. Blanks IFM, letter A, gasa? Letter B, bugno? Idol Boyki, naminaw mi diri sa Bulacau, Talisay. Hello Idol, naminaw mi sa City o Tagaytay, Kalunasan, Cebu City. Idol Boyki, ang mga taga Lapu-Lapu City naka-tune in. Idol, diri sa ibabaw istansya, IFM Ragyud, ang Alipin family. Idol Boyki, diri sa Kalahuan, Minglanilla, ang Rodriguez family. Idol Boyki, Gonzaga family, greet me diri bi. Always good nga naminaw sa Binalio, Cebu City. Ika na ba mi diha, Dol? May buntag sa Binalio Elementary School. May buntag. Unya ang Pulutan family sa Cugon Pardo, Cebu City. Si Roy family sa Sambagdo, Cebu City. Unya asa pa maniha. Again, text Simidol 0923-112-8701. Pangan, address og tubaga. For 500 pesos sa GCash Idol. Naabot lang yun, di ka mo tubag dol. Pangan, address og tubag dol. Una ato i-greet di ay ang team sa ag nilang Brad AJ, nilang Coach Polaris, ako magkaubanan nilang Brad Bricks, nilang Yaks, no, ang team sa ag kung mahiligon mo outdoors dol, ganahan mo mag-camping, mag-trekking, libre ra gid na, join lang mo sa community. You can visit sa ag hikers on Facebook or message me kay namtay mga ruta-ruta niya. Ingon lang mo Idol Boy Kim, uban mi muhatag na pod mi og disclaimer nga unsa man ni beginner friendly or unsa man ni nga ruta, no? Pastilan mga higala. Alas 7:08 na. Text na dol 0923-112-8701. Uy, ang taga Alegria Cebu, ang Lipanto family, salamat kaayo. Shout out Tagpuno family sa Lanao, Asturias. Ang Pasturan family naka-tune in sad karon sa may Guadalupe, Cebu City. Hello Idol Boyki, sa pinamungahan na minaw mi ang Aligaba family, unya si Brad EJ, ang Kanin family di sa Kagapi Paknaan, si Papa Edgar o si Mama Zenny. Amping mo da Jerbot o nilang Jessa. Salamat, salamat sa pagpaminaw dol. Ang Creative Studio 87, Sir Chris Mam Tata sa Lapu-Lapu, Basak, Gunob, Apo Umpad Street Poblasyon o ang ilahang Upon Merkado. Lakip na ang ilahang Rule Arcade sa Dayas na KMK Print Shop and Apparel. Salamat kaayo dol. 0923-112-8701. Unsa may pangan sa public service program sa IFM. Blank sa IFM. Letter A, gasa. Letter B, bugno. Sa mamitik magdaan ng bugno ba? Idol Boy K, dito sa may City o Plaza, Apa, Cebu City, ang Katampo family. Why balin-balin dol? Lakiligun, masabi nga ni Dolor. Ang Sanchez family sa Barrio Luz, ang Ohayas family sa Lower Quiot, Lower Yati Quiot, Cebu City. Of course, silang Mama Norma Kapaning, may buntag na Mama Norms. no, ang Kapaning family sa may Greenbelt Kiot, no, always silang Kuya Marvin ang pingmodiha idol. Tawagan na morong taon-taon ni Idol Mikey ang ato ang winner. Ubay-ubay na ang text dari dol, ang ni-message sa ato ang Facebook page, pangan, address o tubag. Unsay title sa public service program sa IFM. Blank sa IFM. Letter A, Gasa. Letter B, Bugno. 0923-112-8701. Unya, karong taon-taon ang mga winners. Nahimamat na nato ang winners sa brand new mountain bike. Kanya, kay naa pa man si Rilakaw, schedule na ni og drop nato karong adlaw sa ilahang panimay sa Pahina Central. Unya, napod tayo mga winners karon mo claim ang 50 kilo bugas humay, tag na po ka kilo bugas humay, o tag 500 pesos cash at GCash Idol. A premyo sa Hunyo ni Idol. Sa mga wala pa'y entry doll, awa mo na bisita diha. Message lang sa page IFM 93.9 Cebu on Facebook. Nailink din to, mutype ra ka name, address o tubag. Name, address, I mean name, address o contact number. I-screenshot ni mo nga ni-fill out ka, i-PM sa page. Hi Idol, naka-akuan ako. So ingon ana, araha. Alas 7:11 na. Standby una, upadangat sa kong pipila ka pahinumdom. Unya lahusta sa ato ang RMN Network News.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9 IFL.
4: Mabugnan pa niya.
5: Ako! Ako!
6: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katingdog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa ako mga customers. Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
7: Puti vitamins plus iron, is your nickname of stress tabs, if symptoms for consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ulo.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos ni, o gamit na ako, Mangi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Mangi Magic sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metrosalicylate na protocol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Mutuo ka ba na bisan ang usa ka sayop, mahimong makapaundang sa tanan?
7: Tinuna! Wago mahibaw ko na sa kudapita nagkuwang ko na sayop di mo. Permi ko mo explain mo kung anong titik ka mahatagag oras. Permi ko mo sulti ni mo nga mahal kay tika para di na ka magkuna-una nga doon ako ilain. Tamaw sa nigibuhat ni mo.
6: The Runrun Story Hashtag Dear IFM Usak kahikayon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Runrun Story. At tani.
8: Ang idol kong FM 93.9
9: IFM
10: RNN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
11: RNN Network News.
12: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
13: Apat ang arestado sa pahihimot. Impeachment complaint.
14: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
12: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
15: RMN Network News.
16: Mga kasama, tuloy-tuloy po ang ating mga balita sa RMN Network News. Sumampana sa 68 ang bilang ng nasawi dulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council on DRMZI, 33 pa rin ang patuloy na pinaghahanap at nasa 1,339 na individual ang nasugatan. Siyam na araw mula nang tumama ang malakas na lindol, higit 19,000 individuals pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, inilabas na po ng Department of Budget and Management ang inisyal na 362 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon at pagbuo sa mga nasirang pasilidad dulot po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol kung saan aabot sa 285,000 family food packs ang naipamahagi na po ng Department of Social Welfare and Development.
15: RMN Network News.
16: Ilan na kaya ang kabuuang bilang ng mga LGU na nagdeklara ng state of calamity dahil po sa malakas na lindol sa Mindanao? Kasama natin sa balita, si Rajuan Brian Oñate ng Armen General Santos.
0: May kabuuang 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng state of calamity kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense OCD, kabilang sa mga epektadong lugar ang ilang bayan sa Davao Occidental, Sarangani Province at South Cotabato. Ang deklarasyon ay magpapabilis sa pagbili ng mga relief goods at iba pang pangangailangan upang agad na matulungan ang mga epektadong residente. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 180,000 na mga pamilya na o mahigit 740,000 na individual ang naapektuhan ng lindol. May kabuuang 65 katao ang namatay, habang mahigit 57,000 na bahay ang nasira, kung saan mahigit 10,000 ang ganap na gumuho. Kinikilala ng OCD na ang malaking hamon ngayon ay ang agarang muling pagtatayo ng mga bahay at pagtiyak na naligtas pa rin tirahan ang mga apektadong komunidad. Nakipagtulungan din ang ahensya sa Mines and Geoscience Bureau para matukoy kung may mga residenteng kailangang ilipat sa mas ligtas na lugar. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN.
16: Yellow alert status naman sa Visayas Grid, posibleng matapos hanggang Hulyo ayon sa DOE. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald Uleb.
4: Abot sa buwan ng Agosto ang yellow alert status sa Visayas Grid. Ang yellow alert ay tinataas kapag mas mababang supply ng kuryente kaysa karaniwan dahil sa pagnipis ng reserba. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garina, inaasahan na matatapos ang yellow alert sa Visayas bago magtapos ang buwan ng Hulyo ngayong taon. Anya, mahigpit kasi ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dagat magharap ng mga solusyon para matuldukan ang pagnipis ng supply ng kuryente sa Visayas Region. Dahil dito doble kalde ng DOE at ang iba pang mga ahensya para mapabilis ang mga hakbang na kailangan habang isinasagawa ang mga medium at long-term interventions. Prioridad din ng DOE na bibigyan ng kaginhawaan ang mga consumers sa Visayas at maiwasan ang aberyang dulot ng kakulangan ng supply ng kuryente. 1 Abril nang magsimulang mag-issue ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng mga alerto sa Visayas at Mindanao Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Kasama mo sa RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulep, Tataka, RMN.
16: Sa iba pang balita, no show pa rin si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kahapon matapos ipatawag ng National Bureau of Investigation kaugnay po sa pagkamatay ng mga atletang sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon sa abogado ni Baldwin na si Carl Justin David, nasa hindi maganda raw kondisyon ang kanyang kliyente kaya siya na lamang ang pumunta. Sa kabila niyan, tiniyak ni David na makikipag-ugnayan sila sa investigasyon ng NBI sa insidente. Isa po si Baldwin sa 20 individual na pinadadalo ng NBI kung saan kabilang ang iba pang coach, player at mga opisyal ng Ateneo de Manila University. Samantala, nagtungo naman sa tanggapan ng PNP-CIDG kahapon ang mga dating player ng Ateneo Blue Eagles na sina Anton Asistio, Mike Nieto, Geo Chu, Kyle Ong, Tyler Chu, Lars Jelvang, kay Manny Ladi, Josh Lazaro at Dom Escobar para magbigay ng salaysay kaugnay nga po sa pagkamatay ng 2 atleta. Si Rene Baterbonya ho ang pinakaunang ililibing sa bagong municipal cemetery dyan sa may Talakogon, Agusan del Sur. Ang kasama natin sa balita mula RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan.
9: Inihayag ni Rovelin Baterbonya na ang yumaong anak niya na si Rene ang magiging kauna-unahang ililibing sa itatayong Municipal Cemetery sa Talakogon, Agusan del Sur ngayong Hunyo 24, 2026. Ang nasabing cemetery rin ang lugar kung saan isinagawa ang archery sporting event noong nakaraang buwan sa 2026 Palarong Pambansa. Sa isang panayam, ibinunyag ni Rovelin na itinakda niya ang libing sa naturang petsa dahil holiday umano ito para sa San Juan. Gayunman, hindi siya nakapagbigay ng eksaktong oras ng libing dahil ayon sa kanya, magdedepende ito sa unang misang isasagawa. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan. Tataak RMN!
16: Ako, nasa 57 na raw po ang bilang. 57
17: ang mga potential witness na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, sinabi niya na lumaki ang listahan para masigurong maipipresent ang bawat mahalagang ebidensya ang susuporta sa Articles of Impeachment. Sa kabila niyan, tatalakayin pa rin ang House Prosecution Panel kung gaano karaming aktual na haharap kapag nagsimula na ang formal na paglilitis sa July 6. Bukas, June 18, ay isasagawa na ang pre-trial conference kung saan closed door ito, sarado, hindi bukas sa media at saka sa publiko.
16: Samantala, may bagong pasabog naman na ebidensya ang House Prosecution Team laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong impeachment case. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, natuklasan nilang may mahigit 50 iba't ibang uri ng baril ang hindi idineklara ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kabilang anya rito ang rifles, revolvers, shotguns at pistols kung saan nasa 23 ang nakapangalan kay VP Sara habang 29 naman sa kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Sinabi rin ni Ridon, isasama nila ang mga ito sa mga ebidensya na kanilang ipipresenta sa impeachment trial sa ilalim ng reklamong hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara.
18: Kung mga 50 po ito, think of million po. So, pagdating po ng paglilitis, we will invite po yung po mga dealers kasi nakalista naman po yung dealers doon po sa listahan po ng PNP. Syempre, if we can get a valuation expert para makuha po yung kabuuan. Pero I'm quite certain kung 50, at least 50 po yung pag-aari pong mga baril at armas. Tingin ko po, lagpas-lagpas po ng million-million yung pinag-uusapan po natin.
16: Sa ngayon, sinabi ni Rito na inaalam na rin nila kung sino ang dealers o pinagbilhan ng nabanggit na mga baril.
17: Samantala, pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 90-day preventive suspension si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay po yan na kinakaharap niyang kasong graft at sa manumaliang flood control projects. At dahil sa suspension na yan ay hindi na magagampanan ng senador ang kanyang tungkulin sa Senado sa loob ng 3 buwan. Una na pong nangatwiran si Estrada na ngayon ay nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas na hindi dapat masuspend siya dahil hindi pa niya lubos na nakukwestiyon ang ginawang investigasyon ng DOJ at Ombudsman. Pero sabi ng Anti-Graft Court na nabigyan na ng sapat na pagkakataon ang mamabatas sa ginanap na pagninig noong June 4. Iginit pa ng korte na kahit nakakulong na si Estrada, mandatory o obligasyon sa ilalim ng Republic Act 3019 na ito'y masuspinde para hindi magamit ang posisyon para impluensyahan ang kanyang kaso. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Estrada na kahit kailan ay hindi niya ginamit o gagamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang sarili sa anumang kaso at patunay anya rito ang kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad.
16: PNP Chief Nartates nanawagan po ng mapayapang pagsuko si Senator De La Rosa kasunod ng pag-turnover ng 20 mga baril nito. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
19: Nanawagan si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. kay Senator Ronald Bato De La Rosa ng mapayapang pagsuko kasunod ito ng pag-turnover sa kanyang 20 mga baril na batid na isinuko ang mga nasabing armas De La Rosa ng kanyang legal representative sa Regional Civil Security 11 sa Davao City noong June 11. Ito ay matapos bawiin ng Firearms and Explosives Office ang LTOF at Firearms Registrations ni De La Rosa sa higit 100 mga baril nito. Ayon kay Nartates, hindi mababago na nagpapatuloy nilang operasyon para matunton ang senador na naharap sa ICC warrant ang pag-surrender ng kanyang mga baril. Dagdag po ni Nartates, ang mga operasyon ng pulisya ay mananatiling aktibo at ang mga local units at tracker teams ito ay magpapatuloy sa kanilang coordinated efforts hanggang maisilbi ang warrant kay De La Rosa. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Arlimet.
17: Si DPWH Secretary Vince Dizon muling binisita ang ilang mga project dyan sa Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
20: Hindi na raw mahihirapan si Kuya Roberto at mga kapwa residente sa Barangay San Juan Agno sa pagtawid sa ilog para makarating sa kabilang barangay. Matapos na makompleto ang konstruksyon ng temporary steel bridge bilang kapalit sa nasirang hanging bridge noong kasagsagan ng Bagyong Emong. Ayon sa kanya, malaking bagay ang isinagawang tulay para sa pag-angkat ng kanilang mga ikinabubuhay at para sa mga estudyanteng tumatawid ng ilog araw-araw makarating lamang sa paaralan.
21: Nandito tayo sa bahagi ng dating San Juan na hanging bridge dito sa may Agno, Pangasinan na nasira noong Bagyong Emong taong 2025. Binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon noong March 2026. Ang nasabing tulay ay kinukonekta ang barangay ng Bangad Oda at barangay San Juan.
22: Ganito, para medyo paano naman yung problema ng tao. Lalo na yung mga mag-aaral, hirap na hirap. Kaya sa makatawid ito, malaking pasalamat namin na gawa yan.
20: Sa muli ding pagbisita ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinuri nito ang katatapos na tulay na mainam ng magagamit ng mga residente matapos ang agarang pagsasagawa nito. Laking pasalamat din ng mga residente sa mabilis na aksyon, lalo ngayong nalalapit na maranasan ng madalas na pag-uulan at bagyo.
22: Ginawa natin ito, matibay na, maayos na, pero gagawa pa tayo next year ng isa pang mas maghapad na tulay para pati tricycle at mga four-wheel vehicle na maliliit pwede na rin dumaan.
20: Inaasahan na sa higit 1,000 residente sa Barangay San Juan ang makikinabang sa nasabing tulay.
19: Samantala, unang binisita at sinuri ni Dizon ang bahagi ng nag-viral na konstruksyon ng kalsada sa Arzadon Road sa Barangay Mayombo, Dagupan City, kung saan inihayag rin nito ang iba pa sa mga tinututukan nilang proyekto sa lalawigan na dapat natapusin sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga residente, nung hindi pa nagagawang ilang parte ng daan, halos 20 taon na prinoblema ang pagbaha sa Arzadon Compound kung saan umaabot hanggang tuhod ang tubig tuwing malakas ang ulan. Sa ngayon, isinasagawa na ang road construction sa ilalim ng DPWH na target makompleto ngayong Hunyo. Kasama mula rito sa item Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak RMN.
16: DepEd at 70 jam na LGU magtutulungan po para sa pagtatayo ng 2,632 na silid-aralan sa bansa. Kasama natin sa balita, Rajoban Chelsea Arcilia.
23: Sinimulan na ng 79 local government units ang procurement process para sa pagpapatayo ng 2,632 silid-aralan sa mahigit 600 na paaralan sa bansa bilang bahagi ng kanilang pakikipagtulungan sa Department of Education o DepEd. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, ito ang hakbang ng departamento bilang pagtugon sa kakulangan ng silid-aralan sa mga paaralan sa bansa. Nagkakahalaga naman ng 9.3 billion pesos ang nasabing proyekto na magsisilbi umanong investment para sa dekalidad, ligtas at kapakinabang na silid-aralan para sa mga estudyante. Gagamitin ng departamento ang bagong tatag na Joint Project Implementation and Construction Committee para bantayan ang bawat sentimo ng pondong inilaan sa proyekto. Samantala, obligado naman ang nasabing mga LGU na gumamit ng Incited o Real-Time Digital Validation and Monitoring System para matrack ang pag-usad ng konstruksyon at iwasan ang anumang pagkaantala ng proyekto. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
16: Sa ibang balita, bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa nababasa at naririnig na balita ngayong taon. Ayon sa isang pag-aaral, aray ko po, bumaba ang tiwala. Sa taunang digital news report ng Reuters Institute for the Study of Journalism, nasa 28% ng mga respondent ang naniniwala sa balita ngayong 2026, 10 puntos na mas mababa kumpara sa 38% noong nakaraang taon. 10 points. Dahil dito, Pilipinas ang may pinakamalaking news trust decline sa kabuuang 48 bansa na kasama sa report. Ayon pa sa ulat, may kinalaman daw sa political instability, paglaganap ng disinformation at mga pag-atake o harassment sa mga mamamahayag sa bansa ang dahilan ng pagbaba ng antas ng pagtitiwala sa balita. Samantala, nanatili namang nangunguna ang social media, kagaya ng Facebook na pangunahing pinagkukuhanan ng balita ng publiko, kasunod po ang YouTube at TikTok, habang patuloy naman ang pagbaba ng mga tumututok sa tradisyonal na telebisyon at dyaryo. Ang isang mahalaga lang component dito, partner, sa mga ganito survey, yung edad.
24: Correct.
16: Nung mga sinurvey, karamihan ho rito mga kabataan.
24: Kabataan. Oh. Na mas aktibo sa social media.
16: Social media.
24: Oh, na nandyan.
16: Yes.
24: Yung karamihan yung fake news. Yan ang nakakatakot din dyan eh, sa social media. Mga kasama sa iba pang mga balita. Kinumpirma naman ng Chinese Embassy ang presensya ng floating structure na binabantayan ng Pilipinas sa Panatak Shoal. Ayon sa embahada, sa itong temporary scientific research facility ng South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, pinalagan din ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei ang paggawa ng ingay ng Pilipinas patungkol sa struktura gayong sumusunod ito sa mga umiiral na batas. Una na pong naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa strukturang iniulat ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Dinipensahan naman ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala, ang paglantad sa presensya ng floating structure sa Panatag dahil bukod sa ilegal, nasa 120 nautical miles lamang ang layo nito sa Subic, Zambales.
1: Balita tayo sa ibayong dagat, isa ang namatay at apat ang naitalang sugatan matapos ang pagtama ng magnitude 6.3 na lindol sa Xinghai Province sa northwestern China kahapon ng hapon. Ayon sa China Earthquake Network Center, naitala ang epicenter ng lindol na may lalim na 10 kilometro sa isang high altitude area sa prefecture ng Haisi. Nakapagtala na rin ng ilang matinding aftershocks, kabilang po ang isa na may lakas na magnitude 4.9. Sa ngayon, nag-deploy na ng mga rescue team ang pamahalaan ng China para maghanap ng mga posibleng natabunan dahil sa lindol.
24: Sa ating entertainment news, Enrique Hill, abay, magiging tatay na nga ba? Mayroon. Sabi natin.
1: Enrique Hill.
24: Si Enrique.
1: Enrique Hill. Kailan mo yan? Enrique
24: Hill. Enrique Hill.
1: So may Lisken.
24: Hindi.
1: Tagal na. Pero, well, napapanood ko to
24: sa television. Dati.
1: Pero, Myra Jane Asayaw, good morning!
2: Usap-usapan na naman ang love life ng aktor na si Enrique Hill. May mga balibalita kasing lumevel up na raw

0: medical check-up at ultrasound sa isang ospital. Say naman ni Oji, bagamat hindi pa kumpirmado ang impormasyon, wala naman daw masama kung totoo ito dahil nasa tamang edad ng aktor para bumuo ng pamilya. Sa ngayon, wala pang pahayag si Enrique tungkol sa issue. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: Network News. At sumain niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Mana Rod Marcelino.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako di ay si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!
7: Idol! Gusto ba ka makadaog o buy, bugas, cash or GCash?
8: DJ, patunugin mo!
7: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
7: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
10: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan o pangmasa! Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastry. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanailain pa! For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
11: Ang Idol mo, DJ!
12: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
13: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
14: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
16: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
17: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
18: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
19: Ang market man on the run, Idol B!
0: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
1: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
6: Ang idol nga white corona, inday na bina.
3: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: headlines. Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abrira mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
5: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, pagising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado, baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Siyempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
4: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart.
10: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo,
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: Happy Idol Day! Wednesday na!
17: Wednesday na? Happy Idol Day!
18: Happy Idol Day! Wednesday na!
19: Woo! 93.9 IFM!
20: Mapugnan po ni!
21: Idol!
22: Idol! IFM! Balita
3: sa buntag! Ang Chinita Ngawiti! Idol Mikey! Ang Bossman Cute Gihan! Idol Boyki! Si Boo's Charming Auntie! Idol Maria B!
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress.
23: Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
23: Naka-empress. Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
26: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Avail na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
27: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
28: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
2: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: 93.9 IFM.
4: Napugnan po niya.
22: IFM, bulitak
5: sa buntag.
7: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabii. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako plus Alkoplus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
30: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
31: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
16: Happy Idol Day! Wednesday na!
17: Wednesday na? Happy Idol Day!
18: Happy Idol Day! Wednesday na!
19: Woo! 93.9 IFM.
4: Napugnan po niya.
21: Idol! Idol!
22: IFM. Balita
5: sa buntag.
32: Mutuo ka ba na bisan ang usa ka sayop, mahimong makapaundang sa tanan?
33: Tinuna! Wago mahibaw ko na sa kudapitan na kuwang ko na sayop di mo. Permi ko mo explain mo kung anong dikti ka mahatag ng oras. Permi ko mo sulti ni mo nga mahal kay tika para di na ka magkuna-una nga doon ako ilain. Tamang sa nigibuhat ni mo.
32: The Run Run Story Hashtag Dear IFM Usa ka higayon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM The Run Run Story At Tangi.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
34: Hello, Washi!
35: Hello, Mommy!
34: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
35: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
34: Mula noon hanggang ngayon!
36: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
34: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
36: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
2: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Hi, ako si Tia, sales lady. Hindi na ka tindog. Smile ka, ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helps you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
7: Puti para mas iron, issues in your name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: 93.9 IFM.
4: Napugnan po ni.
10: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
11: Idol! Suertres Results! Alas dos!
12: Nueve! Ocho! Siete!
11: Idol! Suertres Results! Alas cinco!
12: Zero! Uno! Uno! Idol! Suertres Result! Alas 9! 0! 8! 6! Idol! Nakaigo ba?
13: Bilang kilos kani?
14: 500! Hello. Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600? Huh? Ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800!
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
20: Sarap magkasama!
23: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-empress.
23: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
23: Naka-empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-empress.
23: Impressively smooth, shiny, and healthy.
20: With regular use.
23: Naka-empress. Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
24: Empress Shampoo. For impressive hair.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus.
26: Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
0: Ang keratin na may plus.
19: 93.9 IFM.
4: Napugnan po ni.
22: IFM, balita
5: sa buntag.
28: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako Plus Alco Plus.
37: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
38: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
39: Kapag ma-